0: DMX.
1: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
4: Ganda!
5: Of course!
4: Ali!
5: Hindi, of course, pagganda.
4: Proceed.
5: Aha, uh-huh.
4: Proceed.
5: Succinct! Proceed!
4: Maraming tayong natututunan doon sa pag-ibig na yan. Pero, kailangan
5: sometimes technical, pero part talaga yun. Di ba? Kailangan natin intindihin.
4: Oo, minsan nag-tune out tayo, pero pag kaisipin nyo lang po, kailangan nating malaman yan.
5: Oo. Laro na ito, kailangan natin balaban ito.
4: Ayan o, 8:41 na po ng umaga kasi eh.
6: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: At sa oras sa 8:41, narito na sila. Narito na ang ating mga radyo patrol. O ito sa mga bibiyahe ha.
4: Bakit?
5: Via PITX.
4: Pala weekend. Ano?
5: Correct. Partner, baka nagtatanong sila, may biyahe kaya?
4: Yan.
5: Makaka-uwi kaya kami sa Visayas o kaya sa Pamindanao?
4: Kaya nga.
5: Aba, ito daw po, mga biyahe mula PITX sa papuntang Visayas at Mindanao. Balik operasyon na matapos ang naunang pagkansela ng kanilang biyahe. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa PITX sa Tindiradyo Patrol. Steve Raz, Steve.
7: Good morning, Tandem. Tuloy-tuloy na nga yung operasyon ng mga biyahe sa Paranaque Integrated Travel Exchange o PATX sa kabila ng masamang panahon dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Ayon kay PATX Senior Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, wala na naitalang kanselasyon ng mga biyahe ngayong umaga. Bukod kasi sa kakaunti ng mga pasahero, wala rin naitatalang stranded ng mga mananakay at maluwag din ang pila sa mga ticketing booth. Kahapon, kinansela ang ilang biyahe mula PITX patungong San Jose, Occidental Mindoro, Davao City, Pagum City, Lawang Northern Samar at Masbate. Ayon sa pamuno ng PITX, kinailangan ng pagkansela ng mga biyahe dahil sa banta ng bagyong Inday at sa pansamantalang pagsuspend ng operasyon sa ilang pantalan at mga tawid-dagat ng mga biyahe. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Rand, DZMM.
5: Steve?
7: Steve, yes, Robert.
5: Ibig sabihin ha, yung mga bibiyahe, pagsasakay sila ngayon, bibili sila ng ticket ngayon, agad-agad pwede nang bumiyahe. Wala nang ihintayin na mga time na mamayang hapon pa, baka sakali o baka sakali 6 o'clock pa, depende sa panahon. Pero ngayon, ang abiso, diretso na agad, biyahe na agad.
7: Correct. Pagpasok mo ng terminal ng PATX, pumunta ka agad sa ticketing booth. Pagbili mo ng ticket, siyempre hihintay mo kung anong oras yung biyahe mo. Doon pa lang yung matutuloy. Kumbaga, wala nang cancellation, wala nang suspension ng biyahe. Tuloy-tuloy. Smooth na ngayon, Robert.
4: Oo, pero patuloy siguro na mag-antabay sa mga abiso ng mga bus liners.
5: Companies, no? Oo.
4: Bus liners, sinabi ko. Oo, kasi
7: pag-monitor sa mga bus company, Doris, pwede rin bumisita sa social media page ng PATX para sa patibagong update.
4: Andyan,
5: wala namang
4: correct.
5: Ahead, pero dahil sabi mo, bumiyahe, yung mga, may mga na-stranded ba dyan prior at nakabiyahe na ba sila?
7: Oo, kahapon yung suspension ng cancellation ng biyahe. Pero so far, natuloy na yung kanilang biyahe at this morning, sabi ng PATX, wala nang stranded na mga pasahero. Robert.
5: Kala ko sabi,
4: mabuti
5: partner,
4: naman.
5: This morning, sabi ng PITX, nagbe-breakfast sila sa kanilang mga bahay. Kasi nakauwi na sila sa probinsya. Sarap kayo umuwi.
4: Masarap umuwi.
5: Diba, nakaka-relax.
4: At ang breakfast nila ay longganisa.
5: Aha, pwede. Ay, favorite ni Steve yan. Garlic longganisa.
4: Uy, yan,
5: na toasted. Yan. Yan ang gusto ni Steve.
4: Masarap yan.
5: With vinegar. Oh, kamisado ko, di ba?
7: Balasadong itlog.
5: At balasadong itlog, tama. Pagmadaling araw, yun ang in-order niya, naririnig ko eh. Ay, ang weather, Steve, dyan sa may PITX, kumusta? Umuulan ba?
7: Oo, oh, Correct. Dito sa Paranaque, makulimlim pero kanina umaambon pero ngayon wala nang pag-ambon sa ngayon.
5: Very good. Ayan. Okay. Maraming salamat, Steve Raz.
4: Thank you.
7: Maraming salamat.
5: Meron pa, partner.
4: Umahabol.
5: Namali ako. Tinaob ko yung papel ko. Ito.
4: Hindi mo nakita. Ayan.
5: Ilang residente daw sa Baseco Port Area handang lumika sakaling lumakas ang pag-ulan. Natong balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish, good morning!
0: Good morning, Robert at Doris. Bagamat hindi pa naman nakararanas ng malakas na pag-ulan dito sa Maynila, planong lumika sa evacuation center ng ilang residente sa Baseco Port Area kung lumalaman na ang lagay ng panahon. Si Saud na 10 taon nang nakatira malapit sa seawall ng Baseco, sanay na sa ganitong sitwasyon kaya nagsimula na anya siyang magpatong ng mga iiwang gamit at appliances para hindi abutan ng baha. Narito kanya pahayag.
8: Tapos po kami doon sa recovery. May iba kayo doon sa may corner. Pagkas yung pag umabot na doon yan, nakapatong na po yung mga door box saka yung mga kung ano-ano pa na pwede mapasa. Ang kwan na ba? Advanced na ba? Ay nasanay naman.
0: Robert at Doris, nasa dalawang evacuation center yung sinuksan na ng Manila LGU at DRRMO. Kabilang na dyan yung Baseco Evacuation Center at Delpan Evacuation Center. At kung sakali mang mapuno daw ito, ay handaan nila silang magbukas ng galaw pang maaaring puntahan ng mga evacuee. May mga naka-imbak na rin na relief goods na naabutan yung Radyo Patrol. Merong mga bigas, may tubig. Mula yan sa MDSW para sa mga lilikas yan. Bukod pa yan dun sa nakaantabay ng mga water assets at iba pang gagamitin para sa rescue operations. Ayon kay Manila DRRMO Director Arnel Angeles, wala pa namang sinasagawang preemptive evacuation, pero magkakaroon na biso kung lumakas man ang alon, partikular sa Barangay 20 sa Delpan at sa may Baseco compound. Narito kanyang pahayag.
9: Tinitingnan po namin yung tide dahil po kamukha ngayon malalakas po yung hangin, intermittent po yung malalakas na hangin, nagdudulot po ito ng malakas na pag-alon. Kaya po kinakausap na namin yung chairman ng Barangay 20 na bigyan na ng advance notice na kapag tumaas yung tubig sa dagat po uli ay pwedeng magpa-preemptive na po kami.
0: Dagdag pa niya na isa sa mga binabantayan na lugar ng DRRMO sa Maynila ay yung Damcas sa may Santa Mesa. Malapit yan sa San Juan River dahil posibleng tumaas yung level ng tubig ng ilog. Narito muli ang kanyang tinig.
9: Sabi po ng aming resident meteorologist, 50 millimeter of rains po ang ina-expect namin po. Pero ito po yan, pabukso-bukso lang. Hindi po siya tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero problema namin si Damka, ang tubig po din ang gagaling sa Marikina River.
0: Robert at Doris, yun yung tinig ni Arnel Angeles, director ng Manila DRRMO.
5: Yan, Trish, yung binabanggit mo dyan sa may portera, dyan sa Baseco, kumusta yung alon dyan? Mas malalaki ba? At isa pa, yung mga kapamilya natin dyan sa White Rock Island.
4: Yun.
5: Kumusta sila? Alam mo yung White Rock Island?
0: Isla puting bato.
5: Eh, kasi alam mo bakit alam ng partner ni Trish yan. Evacuation diva yan. Sinusuog niya lahat ng yak kapag oras na ng evacuation. Kumusta sila?
0: Yung napuntahan natin on-site mismo kanina, Robert, yung sa may Baseco Port Area yan, marapit lang din yan sa may Isla Puting Bato. Pero yung mga nakukuresete doon talagang sa Baseco sila, dun sila sa may tapat ng seawall. So far, dun sa nakikita ko, wala namang alon yung talagang lumalagpas pa dun sa, o mas mataas pa doon sa seawall. Kasi karaniwan, kapag malakas yung hangin, malakas yung ulan, lagpas tao yung hampas ng alon. Pero kanina, mababa. Yung sinasabi din, yung binigay sa ating datos ng MDRRMO, as of 6 a.m. kanina, 1.05 meters yan. At bababa pa yan sa mamayang hapon at saka sa mga susunod na araw. Magkakaroon lamang ng preemptive evacuation kung umakyat na sa 2 meters yung taas o yung tide sa bahagi ng Baseco Port Area.
4: Trish, yung sinabi mo na handang magsipaglikas yung mga residente dyan, medyo bago sa aking pandinig, partner. Kasi yung mga taga dyan, ang tagal na panahon
5: totoo
4: na.
5: Totoo yun, partner.
4: Kahit may mga abiso,
5: wala, di ba?
4: Oo, ayaw. Buti ngayon ay nag-iba na, Trish.
0: Yung iba-iba kasi yung pananaw nila, Robert at Doris, nung mga nakaraan, meron din tayong mga nakausap. Ayaw talaga nilang umalis kasi gusto nilang bantayan yung bahay. Yung iba naman, hati yung opinion, yung iba, gustong lumikas para sa kaligtasan ng family nila, ang gagawin na lang yung diskarte, iaangat yung ibang appliances. Yung sinasabi din ng DRRMO, Robert at Doris, as much as possible sana kung magpapatupad sila ng preemptive evacuation, ay sumunod na lamang yung mga tao at bukas man ito, bukas itong mga evacuation na to, sakali mang kahit na wala pang preemptive evacuation, maaari na silang lumikas. May mga pagkakataon din daw kasi, Robert at Doris, kumare, kahit hindi pa ganun kalakas yung ulan, merong insidente na noon na meron isang residente na natanggal o kumalas yung pagkakatali ng kanilang bahay para safety na rin sa family, saka na rin sila lumilikas sa evacuation.
5: Okay. Sige, babatayan natin at kung lalakas din yung mga pag-ulan at syempre yung dagat dyan. Ha? Maraming salamat, Tricia Lindo.
4: Thank you.
0: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
5: At syempre, maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Partner, pag-usapan naman natin ngayon itong mga residente sa Barangay UP Campus sa Quezon City. Oh. Bantay sarado sila kasunod nung banta ng demolisyon doon sa lugar nila. Oh. Pag pinag-uusapan natin ang demolisyon, ang kasunod na tanong, ano ang assistance ng gobyerno sa kanila? Hindi naman natin pwede pabayaan o dyan na kayo. Kahit hindi sa inyo yung lupa na yun, dahil hindi sa inyo, dyan na kayo. Hindi naman pwede.
4: Hindi naman pwede yun.
5: Kausapin po natin ang chairperson at chief executive officer ng Presidential Communication for the Urban Poor, si Yusek Michelle Ann Gonzalez. Yusek, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
10: Good morning.
11: Good morning.
10: Good morning, Robert. Good morning, Doris.
4: Opo. Ma'am, bakit may nataranta lang ako? Bakit may demolisyon? Ano nangyari?
10: Okay. Yung sa UP po. Actually, yung sa UP, this is an administrative case. So, sa ngayon kasi hindi pa to dumadaan sa PCUP.
5: Opo, opo.
10: Ang nagsagawa ng, kung nagsagawa man sila ng social preparation, it should be UP. At I think doon nagkaroon ng medyo kulang tayo doon, kaya nag-resist ang mga tao. Mandato po ng PCUP na i-monitor ang mga kalagayan ng urban poor community. So, nung nagkaroon ng threat ng demolisyon, I don't think nagka-demolisyon naman po.
5: Opo, opo. Wala pa naman po.
10: Hindi naman nagka-demolisyon. Pero, yung attempt to bring in equipment, hindi naman natin masisisi yung mga residente doon na matakot or tanungin kung ano ba talaga ang plano sa kanila. Kasi apparently, sa report sa amin, hindi talaga sila na-inform yung buong disenyo ng plano. Hindi matino sa kanila kung anong mangyayari. So, I really think doon nagkulang.
5: Go ahead. Ma'am Michelle, kapag ganito po na i-demolish, kailangan silang alisin, ano ba dapat yung procedure na dapat pagdaanan ng nagpapaalis at nung mga pinaaalis para mas magkaunawaan po sila? At ano ang part ng PCUP pagdating po dito?
10: Okay. Dalawang klase ho yan ng demolition at eviction. Isa yung dumadaan sa korte, yung mga private properties. So meron po yung court ordered cases, mga writ of demolition, eviction. Pinapasa po yan sa PCUP. And then, pag dumating po sa PCUP yan, ang PCUP kasama po sa aming mandato ang magsagawa ng pre-demolition conference kung saan nag-uusap-usap ang mga stakeholders. Ngayon, nakasaad naman po sa UDHA, sa Urban Development and Housing Act, na kailangan mayroong adequate relocation ang mga affected families. At kung hindi pa po available yung relokasyon, ay mabigyan sila ng financial assistance equivalent to 2 months of the minimum wage. So yan, dumadaan po talaga sa PCUP yan. Pero pagdating po sa mga administrative cases, meaning lupa ng gobyerno o infrastructure projects ng gobyerno, hindi po yan dumadaan agad sa PCUP. Sa LGU po yan dumadaan. Okay. Dapat dumadaan yan sa Local Housing Board. Nagkakaroon tayo ng LIAC, yung tinatawag na Local Interagency Committee conference na dapat nag-uusap-usap yung mga stakeholders. Ay, dito kasi sa nangyari sa UP, hindi pa po nagkakaroon ng LIAC dito. So that's why I think this is the cause of the problem. Hindi naging malinaw sa affected families kung ano talaga yung magiging disenyo ng programa, ano yung step-by-step process. Kasi kahit sabihin natin, ang report kasing nakarating sa amin is mag-fencing pa lang. Even if we say na fencing pa lang ito, umpisa na to ng implementasyon eh.
5: Opo.
10: We cannot blame the residents. Sa amin, bilang monitoring ng sitwasyon nila, marami rin kaming tanong sa aming komisyon, no? Like, okay, pag financing natin, ano mangyayari? Makukulong ba yung mga tao?
5: Correct.
10: Meron ba silang daanan? May ingress? Mm-hmm. May egress ba? Will this fall under constructive eviction? Kasi ang dami namin ganung kaso eh. Mm-hmm. Kinukulong yung mga tao para mapwersa silang umalis. And then, paano yung transition houses nila? Okay, itatayo. Doon yung temporary homes nila. But apparently, it's not clear to the people. Kasi kung naging klaro ito, I don't think the people will resist that way. So, I think doon talaga nagka-problema. So, nasana maayos natin. Because, tulad nga ng sinabi ko, I really commend Quezon City and DSUD for prioritizing this project. Kasi bihira ho ito eh. Yung in-city housing project, ito ang lagi hinihiling ng maraming urban poor communities. No? So sayang yung pagkakataon na magkaroon ng in-city housing project.
4: Opo,
10: pero
4: opo.
10: Hindi natin pwedeng i-shortcut. Importante sa lahat ng development ay yung meaningful consultation. Hindi pwedeng FYI lang. Hindi pwedeng orientation lang.
4: Opo.
10: Kailangan involved yung tao every step of the way. Kasi sila yung titira dyan eh. Ay, one more thing pala. Hindi rin klaro sa mga tao kung sino ba yung beneficiaries ng housing projects na ito.
4: Oo.
10: So, and we must remember, mga kababayan natin itong mahihirap. Kung ano man yung structure ng bahay nila dyan, kung may tindahan sila dyan, barong-barong man yan, buong kabuhayan na nila yan. Pag inalis mo yan, wala naman silang pampalit niyan eh. So we cannot really blame them kung mag-resist sila.
4: Kaya nga po, ma'am.
10: Nang walang malinaw.
4: Opo, kaya nga po, ma'am, ang unang question na lang dyan sa mga issue na ganito ay saan ang relocation? Saan nyo kami ililipat?
5: Mm-hmm.
4: Kasi kung kunyari magtayo po ay mag-consultation, malinaw, magiging mas malinaw, at magiging mas, ano ba ang Tagalog mo sa smooth?
5: Maayos at katanggap-tanggap.
4: Yun, ang discussion po natin. Kung Antibano, Robert, ay alam nila saan nyo kami dadalhin.
10: Yes, malinaw po yung disenyo. Tsaka, Ma'am Doris, Sir Robert, this is a development project, ha? This is not a danger area na dapat natin madaliin. I mean, yes, development, yes, minamadali, pero dapat tamang timpla. Kasi, at the end of the day, yes, housing is I always say this, housing is a big step pagdating sa para masabi nating nakaalpas tayo sa poverty, no? Ang laking bagay, hanggat may bubong ka sa ulunan mo, hanggat sa'yo yung lupa, that's the only time ang isang mahirap ay mafe-feel niyang secured siya pag may housing.
4: Mm-mm.
10: But we must not forget that the blueprint should still be the people. Sila muna. Hindi natin masasabing successful ang isang housing project kung yung tao sa loob hindi naging maayos.
4: Correct.
10: Yung komunidad. Because the community, the quality of the communities that we build now will be the quality of the communities of the next generation.
5: Mm-hmm.
10: Because when I became chairperson, I visited several relocation sites built in the past.
5: Oh.
10: And sad to say, marami sa kanila, their lives are miserable. Because basta na lang tinayo, basta na lang sila inilipat.
5: Oo.
10: Inayos, ano ba ang livelihood nila doon?
5: Okay.
10: Malapit sila sa eskwelahan doon? Marami ba sila?
5: Yung mode of transport?
10: Yes, mode of transportation. Meron ba silang health center doon? Marami tayong relocation sites na hindi maayos. So, the effect is may ripple effect eh. Oo. Sa kabataan, may hindi nag-aaral na kabataan kasi walang pamasahe yung magulang.
5: Diba? Sige. Yusek, ipa-follow up po natin itong story na ito, lalo na po yung mga residente dyan sa may Barangay UP Campus, kung ano yung magiging development.
4: Correct.
5: At sa LGU, of course, para magkaroon ng linaw, ano, para hindi nagkakaroon ng girian, tulakan, baka magkasakitan pa worse.
10: So
5: diba?
10: Far naman po, Sir Robert, I'm very thankful because according to the reports given to me, nagpatawag po ata ang local government ng Quezon City ng special LIAC, special interagency
5: ayun
10: conference.
5: Ayan.
10: Kasama ang UP.
5: Ayun, very good. Ayun ang aabangan natin.
10: And I think BSUD will not move until maayos ng UP ito.
5: Okay.
4: Okay.
5: Yusek, maraming salamat po sa inyong oras at paliwanag.
10: Thank you, Sir Robert. Thank you sa oportunidad.
5: Salamat po. Si Yusek Michelle Ann Gonzalez.
4: So, dahil dyan, malapit na tayo, malapit pa lang tayo magpaalam. Pero, Nanette Magno, ito na ang pabati ko sa iyo. Ang shoutout para sa iyo, huwag ka nang magtampo.
5: Aba.
4: Pero dapat partner, ay meron tayong basahin. Ikaw.
5: Sheila May! Thanks on Sanji, Ate Sheila, mula dyan sa Polillo, Quezon. Nanonood daw sila. Thank you.
4: Ayon. At alam mo ba, partner? Wala. Ako meron eh. Meron pala tayo mga programa bukas. Huwag niyong kalimutan kahit bakasyon tayo ng ilang araw lang. Balita Ante Mano, anong oras, partner?
5: Aba, 8 a.m.
4: Oo, si Robert Mano po dyan. Mutihan ng masa, sino kasama dyan?
5: Partner? Aba, ikaw!

0: Bye.
1: Bye-bye.
2: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saulan. Ito ang Tandem ng Bayan!
3: Happy Weekend!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya sa labas ng bansa, aabot sa 28 ang patay habang ilan pa ang pinangangambahang natrap ng sunog sa pagawaan ng sapatos sa Xinjiang City, Fujian Province sa China. Batay sa ulat, nasa 237 ang nasa gusali ng Weiteng Shoes Factory nang magsimula ang sunog kahapon ng tanghali at nailikas ang 213. Mahigit 500 bumbero na ang rumisponde para maapula ang sunog. Ayon sa City Fire Chief, nagsimula ang apoy sa gamit na pandikit ng mga sapatos. Sinasabing inaresto na ang may-ari ng kumpanya at ilang individual habang ipina-freeze na rin ang accounts ng kumpanya. Sa ibang balota, mahigit 2 milyong balota na ang naimprenta na o target iimprenta ng COMELEC para sa barn parliamentary elections. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
3: Riga, target ng Commission on Elections na matapos sa loob ng isang linggo ang pag-iimprinta ng mga balotang gaganapin sa countdown ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o Barn Parliamentary Elections na gaganapin sa September 14, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Eureng Garcia, nasa 2.39 million na mga balota ang kinakailangang maimprinta para sa halalan. 4 na printer ng National Printing Office ang gagamitin sa pag-iimprinta kung saan aabot sa 63 million pesos ang budget para sa printing. Ayon kay Garcia, kapag natapos ng eleksyon at kung may ihaing election protest, obligado silang ilabas sa mga detalye ng balota kabilang ang mga secret markings at iba pang secret features na ginagamit sa authentication alinsunod yan sa utos ng korte. Samantala, sinabi ni Garcia na noong 2025 elections ay nasa 800 hanggang 1,000 butante ang nakatalaga sa bawat presinto pero nilimitahan ito sa 600 na butante sa kabila ng kakulangan sa pondo para mabilis ang proseso ng pagboboto at may iwasan ang habang pila ng mga butante. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Isang 100 taon matapos isilang ang pambansang alagad ng sining para sa visual arts na si Larry Alcala, patuloy pa rin ang pagbibigay inspirasyon ng kanyang mga likha sa bagong henerasyon ng mga komikero. Bilang pagdiriwang ng kanyang 100th kaarawan, binuksan ang Larry Alcala 100 Years Tribute Exhibit and 100 Komikero sa isang mall sa Pasig City. Tampok sa art display ang ilan sa mga pinakakilalang likha ng ama ng Slice of Life, kasama ang mga bagong obra ng 100 Pilipinong comic artist na patuloy na humuhugot ng inspirasyon sa kanyang mga obra. Pagpupugay rin ito, hindi lamang sa mga guhit ni Alcala, kundi sa kanyang mahalagang ambag sa sining, kwento at kulturang Pilipino. Magpapatuloy ang exhibit hanggang Hulyo at 12.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue,

pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZ

0: magandang Friday, mga kapamilya, dahil bukas weekend na. Parang ang tindi na inabangan nating impeachment preparations natin, partner, no? Na pagdating mismo ng impeachment trial ni Vice Presidente, andun agad ang energy level natin, naibuhos na natin ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday nga, kala ko holiday na, ay weekend na. Ay, naubos pala yung battery natin dun sa impeachment.
1: Oh, it has been an action-filled week.
0: Yes.
1: Sobra. Talagang wala ka nang hahanapin pa. Kung ikaw journalist reporter or news writer, ang problema mo napakaraming dapat isulat at iulat. Pero there's only enough space and time.
0: Tama.
1: Sabi nga nila.
0: Tama.
1: So it has been, I think, naman, ano, on the balance, maganda, productive itong week na ito. Merong impeachment, merong pang sidebars to the impeachment.
0: Oo, tama, tama.
1: Diba? And nobody was objectified.
0: Alam mo, mga objection. Objectionalized.
1: kumakalat na nga na petition . Can you please limit the I object?
0: Oo.
1: Dahil gusto lang namin maintindihan. O meron pang isang nagrekomenda. Gawin niyo ng Pilipino ang lengguwahe. Alam naman natin na in an ideal world, pwedeng mangyari yun. But ang ating mga abogado ay trained in English. Kung meron man talaga na malalim, matino, mahusay sa pagpipilipino o pagtatagalog,
0: Ilan na lang po kayo.
1: It's more the exception rather than the rule. So ako'y natutuwa kapag kapag bumabanat ng malalalim ng mga kataga. Ibig sabihin,
0: matalino.
1: Bilingual siya.
0: Tesoros, ganyan. Pero alam mo, let's take it, mga kapamilya, as a challenge for us to study more, di ba? Tsaka mag-aral pa tayo at improve pa natin ang ating vocabulary para maintindihan din natin talaga yung mga nangyayari. Ano din yan? Meron namang mga tumutulong sa atin mag-breakdown, di ba? Maintindihan yan. Katulad na lang ni Attorney Rico Domingo et al., yung mga iba pa natin nakasama. Pero maganda rin na pati tayo i-enrich din natin ang sarili natin sa pag-aaral din. At isang witness pa lang tayo. Huwag muna tayo magbigay ng judgment agad-agad. Kasi yung iba, sarado na agad yung isip nila, di ba? Pati sa kung sino man yung nagsasalita o nagko-cross-examine, meron na sila agad prejudge na agad yung notion, hindi na nila pinagbibigyan na tignan natin. Baka naman may mahugot pang magandang kasagutan, katanungan. Wait lang tayo. Wala pa nga tayong chapter 1
1: Pero ito yung lumalabas na nagsisilbing parang filter in your generation's lingo. Na-filter ngayon yung talagang nakakaunawa kahit paano, di ba? At yung wala talagang pangunawa.
0: Naku!
1: No! Clue, sabi nga, clueless in Seattle.
0: Ubuti kung nasa Seattle ka. Pero yun nga, so kailangan pa natin itong pakaabangan dahil matagal-tagal pa po ito. 92 trial days po ang meron tayo and we're just down to 3. Three days. Malayo-layo pa po yan.
1: I'm looking forward at huwag niyong sasabihin you're not because I will call you
0: Recitation?
1: Not a lawyer.
0: Akala ko recitation.
1: I will call you not a lawyer.
0: But?
1: A liar. Yan.
0: Nako.
1: Ako, personally, I'm looking forward to the witness named Zulaika Lopez taking the stand. At lalo pang medyo na-intriga ako nang bigla siyang nagpakita sa Senado.
0: Umapear the next day.
1: Kahapon, di ba? Kahapon, So ang tanong, ma'am, what are you doing here?
0: Bakit po kayo nandito? Sinagot na niya agad yung sabina agad-agad. Di ba? Pagka-issue, pumunta ako agad-agad para di masabing hindi ako nagko-comply.
1: Or, can I know the ground rules, please? Tinanong si Attorney Michael Poa ng defense.
0: Which was here kanina. Who was here kanina?
1: I was not aware. Patay tayo dyan. Hindi naman talaga lahat, I guess, ikiklear sa Council for Defense. Mm-hmm. Oo, ayan. So, marami tayong aabangan. Pero today, which is a Friday, July 10 already.
0: Uh-huh.
1: Oo. Nag-aalaga kayo ng pusa?
0: Bakit?
1: Today is National Kitten Day.
0: Ayan, nakit naman yung mga mahilig sa mga pussycat. Doon na kayo dyan. Alagaan yung mga nangangalmot na yan.
1: Bakit parang masawa loob?
0: Hindi ako cat person. Marami naman akong friends cat person. Hindi ko kasi maintindihan. So, bigla silang gaganon.
1: Oh, cute-cute kaya.
0: Cute naman talaga.
1: Oo.
0: Hindi ko lang maintindihan yung biglang mood swings ng mga pusa.
1: Minsan isasama kita sa Bukawi Pet Market.
0: Oo, mga aso pa rin ang pupuntaan ko dyan.
1: Marami pusa doon eh.
0: Hindi ko na.
1: At saka sa dito sa grotto.
0: Aha.
1: Sa may
0: grotto yung may swimming pool?
1: Hindi, yung grotto na pinupunta sa San Jose del Monte.
0: Oo, inaakit ng mga tao.
1: Meron din silang pet day doon.
0: Ah, talaga?
1: Yes. Marami ng sumikat na vloggers dahil lang doon.
0: Ay, talaga? Makapunta nga ng sumikat din tayo.
1: Alright! Aha. Ang ating mga naglalagab love na mga headlines ngayon, July 10, 2026. Kaya ito na po, Bagyong Inday. Humina pero patuloy na palalakasin ang habagat. Signal number 2 po, nakataas sa 3 lugar.
0: Metro Manila at ilang probinsya handa na sa pananalasa ng bagyo at habagat. Ilang pananim sa Negros Oriental nasira dahil sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Ay, binasa ko lahat. Sorry. Ash po, lumabot sa ilang lugar sa Cebu.
1: Samantala, presyo ng LPG tataas sa Lunes. Presyo ng produktong petrolyo posible ring tumaas sa susunod na linggo.
0: O, basahin mo na rin yung isa, partner. Inago ko yung kanina.
1: Tangkang pag-angkin ng China sa Batanes. Talaga lang ah. Kinundina ng Department of National Defense.
0: At US at Iran muling nagpalitan ng airstrikes. 14 patay sa Iran.
1: Balita Patan!
0: Hindi na talaga naayos ito, partner, no? Hanggang ngayon.
1: Oo, galit na naman si Trump eh. Dahil nga sa galit, nagulo na sa pangalan ng kalaban niyang bansa eh.
0: Mm-mm.
1: Sabi niya, the Islamic Republic of Japan.
0: Oh, ay, naku, naiba-iba na. Nasama yung Japan, hindi naman kasama sa Girian.
1: Oh, nagkagulo na nga eh. Anyway, ang nangyayari po ngayon, katakot-takot na bombahan at meron pang balita na yung US base sa isang bansa ay inatake rin.
0: Ayan.
1: Oo. So, anong pinagmulan yan? Kasi po, may mga inatake naman ng Iran na mga dahil hindi lang isa ito, no?
0: Aha.
1: Na commercial vessels malapit sa Strait of Hormuz.
0: Aha.
1: Kaya nagalit na naman si Donald Trump.
0: Oo. Nako, so expect na natin hindi pa talaga bababa ang presyo ng produktong petrolyo.
1: Yun ang nakakatakot doon. Baka umakyat na naman ang umakyat eh.
0: Oo. So anyway, kukuha muna tayo partner ng isang report mula sa ating Radyo Patrol. Iba't ibang ahensya ng gobyerno patuloy ang paghahanda at pagresponde sa epekto ng bagyong Inday at habagat ayon sa Malacañang, ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol. Christian Yusores, Christian.
2: Magandang umaga, Peter at Rica. Tiniyak ng Malacañang ang walang tigil na pagkilos sa mga ahensya ng pamahalaan para mapaghandaan ang inaasahang pananalasa ng bagyong Inday at habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, simula kahapon ay binuksan na ng mga shopping mall sa Metro Manila ang kanilang mga parking spaces para sa mga maapektuhang motorista at commuter hanggang sa lumipas ang bagyo matapos kausapin ng MMDA para sa overnight parking. Pinababantayan naman ng DNR ang mga protected areas, kagubatan, ilog at coastal zones na maaaring maapektuhan ng sama ng panahon habang inactivate ang lahat ng disaster response units bilang paghahanda rin sa bagyo at habagat. May quit naman anyang minomonitor ng BICT ang mga telco facilities at inihanda ang mga emergency communication equipment, gayon din ang 24/7 command center para matiyak ang maayos na linya ng komunikasyon at internet. Kanya-kanyang paghahanda na rin anya ang nilatang ng DPWH sa paglilinis ng mga estero sa Metro Manila, DOH sa paghahanda ng mga health facilities at supply ng gamot at medical equipment at DSWD para sa mga relief items. Sa huling datos umano ng DSWD, mahigit 2 milyong family food packs ang nakahanda para sa Luzon para sa bagyo habang may nakalaang 644 million pesos na pondo bilang paghahanda sa kalamidad. Samantala, Peter at Rica, nagiging abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang aktibidad ngayong Biyernes, kabilang ang inaugurasyon ng bagong headquarters ng Presidential Guards Group at cabinet meeting sa Malacanang ngayong umaga, habang mamayang gabi naman ay dadalhin si Pangulong Marcos sa dinner reception para sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na gaganapin sa Pasay City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosore, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosore.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras na nagmamadaling umaga.
1: It is 9:18.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Humina po ang bagyong Inday, hindi na siya super typhoon, bagyo pa rin siya at marami pa rin po sa ating mga lugar, sa ating bansa ay apektado ng ating ng bagyong Inday. Signal number 2 po ang nakataas sa Batanes ngayon, kaya alamin po natin ang kanilang mga preparasyon at ang sitwasyon sa Batanes. Kakausap ang ating LDRRMO4 ng Batanes, si Sir Dan S. Dicol. Sir Dan, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Balitapatan.
5: Yes, good morning po. Good morning po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
0: Thank you po, Sir Dan. Signal number 2 na po ang Batanes ngayon. Kumusta po ang inyong weather po muna dyan bago po kami magtanong sa inyong preparasyon?
5: Kaninang umaga po ay nakaranas tayo ng ulan, pero sa ngayon wala na po. Pero nakakaranas kami ng pabugso-bugsong hangin mula pa kahapon at medyo lumakas ng konti ngayong umaga. Pero so far sa ngayon wala pong ulan, pero ang ating dagat ay masyado na pong maalon.
0: Aha. Bukas pa naman po ang expected na labas nito ng bansa, no? Pero mukhang mararamdaman nyo pa rin po iyan. Ito po, ano po ang abiso sa inyo ng pag-asa, sir?
5: Yes po, tama po kayo doon. Kasi although palabas na siya bukas, ang maranasan po namin ay medyo lalakas po ang hihilaing habagat. Kaya in-expect po namin na lakas pa ang mararanasan namin na hangin dito at baka uulan pa po dahil sa habagat po.
0: Aha. Pero so far, Sir Dan, wala naman pong any services o mga serbisyo na napuputol ngayon, kuryente, tubig, telco, wala pa naman pong na-down?
5: So far, sa ngayon naman po ay normal naman po lahat, pati kuryente, tubig, tsaka communications, and we're hoping na ma-sustain po ito dahil yan po yung pinaka-critical sa amin pagdating ng mga ganitong bagyo. So, hopefully, ay maiwang maayos.
1: Okay. Manong Dan, yung pong ano, flights, kumusta? I am assuming na naapektuhan na ito, no? Yung going to Batanes and coming from Batanes.
5: Yes po. Yes po. Since Wednesday po, lahat po ng under general aviation, yung maliliit na aeroplano ay kanselado na po. Pero ang Philippine Airlines, ngayon araw po at saka bukas ang na-anunsyo na canceled ang flight.
1: Okay.
5: So now we have 35 stranded tourists here in Batanes.
1: Oo.
5: And one of them is a foreigner and the rest are local tourists po sa Pilipinas.
1: I'm wondering, meron po bang alternate means to fly out or bale get out of Batanes kung halimbawang yung mga commercial flights ay kanselado?
5: The only alternative po if ever na hindi makababiyahe yun, we can request po sa Philippine Air Force. Alam po, that will depend on the availability of the aircraft. So, minsan naman po hindi tayo napapagbigyan dahil siyempre alam natin ng military. But hopefully, right after na by Sunday or Monday, sana po mag-resume na ho yung PAL para ho itong mga naiwan, nag-op kasi sila na maiwan muna dito. Despite na sinabihan na po kasi sila na makakanselan ang flight for today and tomorrow. But the opposite naman, yung iba ho ay nakalabas na kahapon pa.
1: Ayun. So tumuloy pa rin despite the warning. Ano po?
5: Yes po.
1: Let's talk about yung food supply po. Wala naman problema in terms of yung mga nakastock po sa Batanes mismo?
5: As of now po, ang isang food stock dito sa Batanes ay nasa okay naman na level. Ganun pa man ay nakahanda po ang ating family food pack, hygiene kits, kitchen kits, na naka-preposisyon po sa bawat munisipyo, just in case nakakailanganin, ay pwede po mahugot anytime po sa kanilang mga munisipyo.
1: And fuel po, yung diesel para sa mga generators?
5: Sa fuel naman po ay sa ngayon, sapat pa dahil lalo na yung Napocor ay kaka-deliver lang po the other week ng fuel nila. So tuloy-tuloy pa po ang power natin sa ngayon.
0: Opo. Sir Dan, may mga lugar po ba tayo na kinailangan natin magkaroon ng preemptive evacuation?
5: As of now, wala po. Kasi dahil medyo maganda ang panahon, at the same time, ginagawa din po kasi namin dito a neighbor, kaya po hindi na nakakarating sa evacuation center, kundi iwanan lang po sa kapitbahay.
0: Hindi na po tayo ngayon since andito na yung bagyo, tapos na po ang preparasyon natin, ano? Ano po yung mga inaabangan natin, mga inaasahan po natin in cases like this po?
5: We're still on standby just in case kasi lalakas pa naman ng hangin ng habagat. Mm-hmm. So, standby pa rin po tayo if ever na meron pong gusto magpa-evacuate sa amin dito.
1: Yeah.
5: And at the same time, yung binabantayan din po namin ng ating mga bawat munisipyo kung ano po ang magiging sitwasyon nila doon.
1: Okay. And I suppose kung walang ulan pero malakas ang hangin, malabo pa rin po na via sea or sa karagatan tayo dumaan papuntang Tuguegarao o Apari, ano po?
5: Yes po. Yung mga bangka kasi dito is lang po siya for inter-island lang namin dito.
1: Opo.
5: The only means of transportation going to Luzon is via airplane, either by maliliit na plano o yung commercial flights. So, ilalagay natin para bang tinitinan kasi para maiwan siya ang habagat,
1: yeah,
5: medyo mahihirapan po ang mga commercial flights natin dahil tailing sa amin.
1: Opo.
5: Mahirapan po makapag-landing.
0: Mm.
1: Ayan. Okay.
0: Opo. Sige sir, bago ka po namin bitawan, baka may mga huling paalala po kayo para sa inyo pong mga kasama dyan sa Batanes. We'll give you the time po.
5: Yes po. Sir, ang paalala lang po natin sa ating mga kababayan ay manatili po tayo maging alerto at makinig po tayo sa mga advisories ng ating pamahalaan o sa mga DRM officers para po maging ready tayo. At huwag po tayo magpakampante kahit na sabihin natin malayo ang bagyo, ay patuloy po tayo maging alerto at patuloy din ang pagdarasal para at least malayo tayo sa sakuna, anumang sakuna dito sa Batanes. Yun lang po. Maraming salamat po at good morning.
0: Maraming salamat po ang ating LDRRMO4 ng Batanes, si Sir Dan S. Dicul.
3: Alerto sa bagyong Inday at Habagat.
1: Ang oras, 9:26.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Mangungumusta po tayo mga kapamilya sa iba't ibang mga lugar po sa Pilipinas dahil nga po dito sa magiging epekto ng bagyong Inday. Pero alam mo partner, no, nung nakita pa natin to a week ago before ito pumasok sa PAR, medyo kinabahan ako, ang laki. Sabi ko, naku, baka matindi ang epekto nito sa ating bansa, but we're very lucky dahil umiwas siya. Hindi talaga siya nag-landfall, di ba? Hindi din siya masyado nagkaroon ng, so far, sa mga naririnig natin, ng malakas na pagtama.
1: Alam mo, ang nagpe-prepare ngayon, no? Base doon sa napanood kong newscast kanina, Taiwan.
0: Oo, Taiwan.
1: At saka mainland China.
0: Uh-huh.
1: Oo, lalong-lalo na ang China. They suffered in the past 2 or 3 days, massive flooding. Wala pa itong si Bavi, ha? Katakot-takot na pagbaha ang inabot nila. Nakita ko na naman yung mga usual photos ng nakalutang na mga kotse. Grabe. So, Taiwan naman, as you know, kahit na maliit na isla lang yan, well-equipped naman yan.
0: Oo.
1: But against super typhoons, well, hindi na super typhoon si Bobby, ano, pero against super typhoons at yung mga tsunami, very vulnerable sila.
0: Naku, baby Jerry yan, vulnerable ka dyan. Uwi ka na sa akin dito. Bilang hindi napanood yung F4 concert dito, partner.
1: Oo nga.
0: Binagyo rin ang mga ano yan, millennials yung concert nila.
1: Pero napuno mo ba kahapon ba yun or was it the other day na ang lakas ng hangin dun sa ating ano, ha, bundok ng Tralala.
0: Andito ako lagi.
1: Oo nga pala. No, binabayo yung mga ano, yung mga punong kahoy. Oo, eh, talagang nagsasayaw ng Zumba.
0: Naku, pero kagabi, partner, no, medyo malakas eh. Naririnig ko yung aking bamboo chimes sa labas na nagtutunugan. So medyo, hala, medyo humahangin-hangin.
1: Nakakatakot nga eh. Sabi ko, ang layo pa ng bagyo. Bakit ganito ng epekto? So, we our thoughts are with yung mga kababayan natin, kapamilya sa Eastern Visayas and even part of Mindanao na talagang inulan din dahil nga dun sa pagbatak ng habagat.
0: Yes. And ako din dito sa Metro Manila, ang winoworry ko, partner, kanina madaling araw ang ingay ng isang GC namin dahil yung mga taga BGC area, eh malakas daw yung ulan on their part.
1: Walang ulan sa atin eh.
0: Oo, sa atin wala eh. Pero sa kanila daw doon, I think umulan ng malakas for a while. Mm-hmm. Eh, ang iniisip ko dito kasi sa Metro Manila, saglit pa lang na ulan, partner, binabaha na tayo. Things we never saw before.
1: Yeah.
0: Diba? So, yan. Talaga, sa dami ng usapan natin ang mga flood control projects, yung mga infrastructure na itinigil muna dahil nga itong pag-uusap natin sa misuse ng infra funds natin. Eh, may effect yan eh dito sa ating flood control sa cities natin. So, we have to watch out what's gonna happen.
1: Unfortunately. Unfortunately, yan na yung connecting the dots po ng Pilipinas.
0: Oo,
1: pag merong bagyo, 'di ba? Eh di syempre may ulan. Pag may ulan, syempre may baha. Pag may baha, syempre may
0: Leptosus Mariosep 'yan. Yung mga
1: pag may baha, iisipin mo na yung flood control, di ba? Pag may flood control, may projects. Pag may projects,
0: ay, alam mo na, may kinikita na naman si Eddie.
1: Eddie,
0: ikaw na si naman.
1: Patty.
0: Kaya,
1: hanggang ngayon, medyo natutuwa na ba kayo na sabi nga nila eh, BJMP. Sino yung P?
0: Nakita mo rin pala yan. Nakita ko din, sabi ko, sino ba yung P? Ay, may mga pwede kaso hindi ata ano, mga, akma.
1: Mga ano ito eh, mga kapisanan ng mga walang magawa eh. BJ, MP, baka hindi alam nung iba. Oh. Kasi daw, nandun na si Bong, nandun na si Jinggoy.
0: Si Marcoleta, yung M. P na lang.
1: Si Marcoleta wala pa doon.
0: Pero may P na eh. Yung P na lang yung kulang.
1: Sino ba si P?
0: Sino ba tong P na pwedeng masampahan ang kaso?
1: Huwag nyo nang ano, huwag nyo nang isipin. Ang sa atin lang is, justice talaga moves at a very slow pace. Dapat bang matuwa tayo? At least may nangyayari. Or we're too far from what is supposed to be the ending of this saga.
0: Lalo na ngayon, partner, kasi na-eclipse yan ng impeachment trial ng vice-presidente. So, maisasantabi pa muna itong Blue Ribbon Committee hearing, di ba, ng flood control. Ang inaabangan na lang natin ngayon ay yung paggalaw sa ombudsman dahil sila nag-iimbestiga ngayon at magsasampa ng mga kaso kung meron na silang makikita ang deemed na makakasuhan talaga nila. Pero syempre, sa pag-aaral nila yan.
1: Tama ka. At nakakasanga-sanga na nga. Ang dami-daming mga sidebars at saka low lights eh. No? Yung bang pati ba naman yung mga photo ni Pia? Wala naman takutan.
0: Bakit si Pia na... Ano ba? Eto, maubos na tayo ulit, partner.
3: Alerto sa bagyong Inday at Habagat.
0: Kanina nasa bandang norte tayo, bababa naman tayo sa Western Visayas. Kakausapin natin ang ating Regional Director ng Office of Civil Defense, si Director Raul Fernandez. Director, magandang umaga po. Peter Atrika sa Balitapatan. Director Raul, good morning.
6: Hi, good morning, Atrika.
0: Opo, Peter Atrika po ito. Sir, kumusta po ang inyong lagay ng panahon dyan sa Western Visayas, sir?
6: Sa ngayon po, medyo makulimlim, no? And maliban doon sana, no, sa Antique na nakakaranas ng light rains, no? Scattered rains.
1: Pero in the past few days po, Director, kabilang po ba ang inyong area sa mga binisita ng napakalakas na mga pag-ulan?
6: May konti pong pagbaha, pero mabilis naman pong nag-subside. And so far po, no, na as of this time, 12 barangays lang naman yung na-report na naapektuhan mga pag-ulan.
1: And would there be, meron po bang mga evacuee pa or hindi na dumating doon sa punto na yon?
6: Yeah, mayroon po tayong mga evacuees po tayo dahil nga po sa nagsagwa ko rin tayo ng mga preemptive evacuation. Sa ngayon po, meron po tayong 1,378 families.
1: Wow.
6: Na nasa ng evacuation center, nasa 63 families or 229 na persons.
1: Ba?
6: Ay. Ito po ay karamihan po sa lalawigan po ng Antique.
1: Opo. At itong mga pamilya na po ito na inyong binanggit ay hindi pa muna makakabalik sa kanilang tirahan?
6: Hindi pa po sa ngayon, hindi pa po, no? Ang pagpapasyano natin yung forecast po ni Pag-asa until Sunday, medyo makakaranas pa tayo ng pag-ulan. Magiging maganda lang ang panahon, mga umaga na ho ng Lunes.
0: Oho. Director, meron po ba kayong mga areas na nakita na natin ay landslide prone at flood prone areas? Kumusta po yung mga natin doon, kababayan natin?
6: Yeah, mayroon pong areas po tayo na hindi naman po na matindi yung pag-ulan, unlike sa naging experience natin nung nakaraang pagpuhos ng ulan.
0: Mm-hmm.
6: So sa ngayon po hindi naman po sa
0: Nako, napuputol tayo sa director. Opo, pwede po ba akong palambing po pa kembot po muna to the right dahil medyo napuputol po ang signal natin. Hindi po namin masyadong masagap yung impormasyon na sinasabi po ninyo. Pwede po bang paggalaw lang po ng kaunti? Ayan, medyo napuputol-putol pa rin yata tayo. Maybe we'll re-establish connection again kay Director Raul Fernandez para makuha po ulit natin. Dahil medyo crucial yung malaman natin anong areas po yung binabaha doon at affected nga netong malakas na naging pag-ulan ng mga nakaraang araw doon po sa Western Visayas dahil nga po nahila o napapalakas ng bagyong Inday ang habagat. At inulan nga po sila, meron silang 63 families na naka-evacuate doon sa may Antique at di pa natin alam kung kailan sila makakabalik dahil ang pag-ulan nga daw po ay huhupa pa Monday next week. Eh, ilang araw po yung partner.
1: Sipin mo, ganun katindi, no? Ang dami palang na-evacuate o inilikas doon. Imaginin mo na hindi pa tinamaan ng bagyo yun, ha?
0: Kaya nga.
1: Oo. So in this particular case where Bobby nandiyan na ba ulit? Sige, balikan natin si Director.
0: Director, magandang morning.
6: Yeah, magandang man po. Magandang umaga po ulit.
0: Ayan, mas maganda po itong signal na ito. Maraming salamat po. At pasensya na po. We had to call you again. Opo, yun pong balikan po natin yung mga landslide prone areas tsaka flood prone areas po kung marami pong affected.
6: Yeah, yun po mga landslide areas natin na wala na pong tao sa ngayon. Yung mga flood prone natin po yung pagmumunta ng host sa lagay po ng tubig po sa atin po mga major river system. So naging sa kalakasan yung pag-ulan. Kaya po wala pong naganap na mga ganong insidente dito sa nakalipas 4 hours.
0: Opo, mabuti naman po at hindi naman pala matindi yung naging pagbaha. So Director, umaasa po ba tayo na wala nang magiging affected na mga major highways, major roads natin, tsaka mga bridge, sir?
6: Wala pong ano, wala po tayong ano po ang napiktuhang mga daanan natin or mga tulay. Ang meron lang po ano, may mga nasira lang konti po ano, mga partial ano lang po ng mga kabahayan. Umabot lang naman po sa ano to. Bahay yung...
0: Sorry, Director, ilang bahay po yung may partial na ano, na damage? Naku, may partially damaged signal din tayo kay Director Raul Fernandez. Oh, well, tingnan natin, baka mabalik-balik natin ang signal ni Director Raul in a while dahil eto nga, may epekto sa kanila, partner, sa Western Visayas. Kasi minsan nakala natin na dahil tulad dito sa Metro Manila, hindi naman tayo inuulan. Sa ibang lugar sa ating bansa, eh, hindi apektado. Pero meron naman pala. Director, good morning.
6: Good morning.
0: Opo, ayan. Sorry
6: okay,
0: po.
6: Okay lang po ba yung signal?
0: Opo, medyo okay po ngayon. Ewan ko lang po mamaya. Tignan po natin. Ilang bahay, meron na po kayong account of semi-damaged home, sir? Partially damaged?
6: Yeah, isa pong partially at lima pong totally. At total of six damaged houses po. Karamihan po ito nasa Antique.
0: Aha, so anim pa lang, wag na po sana nating asahan na darami pa ito. So wala po tayo mga pasok ngayon sa mga tanggapan at sa mga eskwelahan?
6: Yes, opo. May ano po, may declaration po tayo ng mass suspension. Ano po, dalawang po ang ano po, affected municipalities po, no? 20 municipalities po yung nag-declare po ng class suspension. Sa work suspension naman po, 18 municipalities naman po. Karamihan ito nasa Antique po yung nagdeklara ng class suspension.
0: Opo. Ba parang sa Antique po talaga yung heavy hit dyan sa inyo, sir?
6: Yeah, kasi ito po yung ano, nasa western portion po ng Panay Island. And then ito po yung usually na apektuhan ho ng, ano, ng habagat.
0: Oho.
6: Lalo na po na pinalakas ng habagat, ang habagat natin dahil po sa dumaan pong bagyong Inday.
0: Opo, so kung palagi po palang tinatamaan ang Antique, no, at nagsisimula pa lang po tayo ng season ng pag-ulan, mahaba-haba pa po yung preparasyon na gagawin ng Office of Civil Defense at ng inyong mga DRRMO. Maraming salamat sa inyong panahon at sa inyong update, Director Raul. Good morning po.
6: Thank you very much din po, Ma'am Rica and Sir Peter po. Maraming salamat po.
1: Thank you, Director. Have a nice day.
0: Ang ating Regional Director ng Office of Civil Defense sa Western Visayas, Director Raul Fernandez, ating nakausap.
3: Alerto sa bagyong Inday at habagat.
0: Hingumuri tayo ang oras natin, 9:40. Ito pa rin po ang programang Balita Patan.
3: Balita Patan. Balitaan at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities. On the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mmm, smells good.
12: Tikman natin.
13: Sarap! Yummy!
14: Everest Refrigerators.
15: Love?
16: Ano Everbest food mo in the world?
17: Of course! Yung ginawa natin together.
18: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest. Best from Everest.
19: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at
3: Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Tele Radio.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita-patan.
0: 9:43 in the morning. Anong pag-uusapan natin ngayon? Eddie NCAP. Etong NCAP, nakala ko nawala na sa ano? Sa sistema natin.
1: Eddie, yung paborito mong topic.
0: Oo, ano ko? Di. Ayan. Agaga natin kailangan pumasok pag Godding. Pero yung NCAP nga kasi yun, mga kapamilya, yung mga petition laban sa NCAP, binasura ng Korte Suprema. Ano pa itong mga petition sa NCAP? Alam mo, tagal natin na...
1: May picture yan, di ba?
0: Oo. Tsaka may video, napakalinaw.
1: Oo, palagay ko si Rica po, pwede nang makipagparamihan.
0: Hoy, isa lang! Isa lang yung akin! Huwag ka ka! Kausapin natin ating president and founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, or LCSP, Attorney Ariel Inton. Attorney, good morning. Peter at Rica ang kasama mo ngayon.
12: Hello?
0: Hi, Attorney!
12: Hello. Opo. Sir Peter, Ma'am Rica, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
0: Opo, good morning. Attorney, medyo nalibing na sa isipan ng mga tao itong mga petition sa NCAP. Opo. Dahil ang dami po nangyari. Di po ba?
12: Opo.
0: Pwede pong
12: po
0: pa-refresh na ating memory, Attorney Ariel, kung yung petisyon na ibinasura ng Korte Suprema.
12: Okay. Una, yung pag-dismiss na Supreme Court ay hindi naman based sa merits. No? Malinaw naman yung sinabi ng spokesperson ng Supreme Court sa kanilang mga pahayag ito ay dismissed because it's already moot and academic. Ibig sabihin, wala na tayong dapat pagpasyahan dito dahil marami na, as you said, events na nangyari. Ayun, balikan natin yung event. Mm. No? Noong 2021, 2022, yan, kasagsagan yan ng pagprotesta ng mga motorista sa NCAP ng, yan, ito, NCAP ng ilang mga LGU na nagpatupad ng kanilang NCAP. Yan. During that time, wala naman pong kami kasi one of the oppositors kami ngayon, Lawyers.com for Commuter Safety and Protection, wala naman na nagsasabi na yung MMDA ay mali yung NCAP nila. No? Hindi. Kasi ang pagkakaiba nun, yung NCAP kasi ng mga local government units, meron pong private contractor.
0: Uh-huh.
12: Kung saan yung multa, may kabahagi sila as contractor because sila ang nag-supply ng sistema.
0: Mm-hmm.
12: Yun. So, doon nagkaroon ngayon ng pagpalag at maraming issue like due process issue, exorbitant fees, etc. Ngayon, sinampa ngayon sa Supreme Court ng petitioner, ang petitioner noon na nagsampa noon ay ang kilusan sa pagbabago ng industriya ng transportasyon at iba pa.
0: Opo. So yung binasura po pala ng Korte Suprema, etong mga NCAP petition sa mga local government, yung mga may kanya-kanya. Opo.
12: Rinawin po natin ha.
0: Mm-hmm.
12: Yung pong, yung nag-file sila, ang kanila pong, ang kanilang pinuntira doon, ayun nga mga nasa LGU na NCAP, na yan ay unconstitutional. So, binigyan po ng TRO ng Supreme Court. Mahabang panahon po naka-TRO yan. Ngayon, during that interim, yan, ito yung pinaghuhugutan ng desisyon ng Korte Suprema. During the interim, ay naglabas ang Metro Manila Development Authority No? At ng ano, yung mga Metro Manila mayors noong 2023 ng Uniform Traffic Enforcement Framework ng under the Metro Manila Traffic Code. Ibig sabihin, hindi katulad dati na kanya-kanya yung LGU ng traffic ay nagkaroon ng uniform na traffic code. Kung saan, isa nga dito yung usapin ng NCAP. So, ang nagpatupad ngayon ng NCAP ay ang MMDA. Ngayon, yung, ano, kung matatandaan nyo po, a few months back, or probably several months back, nilift ng Korte Suprema, partial yung TRO, at pinayagan nga yung MMDA. Kasi kahit na yung MMDA, sa prayer na ng mga petitioners ay hindi naman kasali yun sa demanda, naisama sa TRO, nilift nga yun ng Supreme Court yun.
0: Kaya may MMDAN ka.
12: Yun nilift yan kasi iba yung MCAP ng MMDA sa NCAP ng mga local government eh, noong panahon na yun.
0: Opo.
12: Ngayon, nung nilift yan, ay meron na kasing Uniform Traffic Enforcement. Ibig sabihin, yung demanda against dun sa mga ordinansa ng mga LGU na nagpatupad ng NCAP, ito ay hindi na, ito ay superseded na nung Uniform Traffic Traffic Code na sa panguna ng metro ng MMDA.
0: So naayos kaya na ito, attorney. Opo.
12: Dahil doon, sabi ng Korte Suprema, mutin academic na.
0: Mm-hmm.
12: So yung sinabing mutin academic na, hindi nagkaroon ng hatol dun sa whether or not
0: unconstitutional.
12: Yung NCAP ng mga local government ay unconstitutional.
0: Opo.
12: Walang paghatod doon.
0: Opo. So dahil nga po naging mutin academic na, yung inayos ng MMDA na kunyari po sa fines nila no at mga violation, yun na rin po ang ginagamit ng LGU ngayon.
12: Yes, opo. Kaya yung mga ordinansa no na challenge ng mga petitioners noon wala na.
0: Mm-hmm.
12: Hindi na pinatutupad.
0: Mm-hmm.
12: No? Yun ang ano kasi iba na yung pinatutupad ngayon. Kaya sabi ng Court Suprema, iba na pala eh.
1: Oh.
12: No? So hindi na natin dapat i-rule yan. Ngayon, meron sinabi ang Korte Suprema doon na napakahalagang principle. Yung principle na yun, yung doctrine of constitutional avoidance. Ang Korte Suprema paraan na maaring ma-rule doon without touching on this, tulad nito, itong pinag-usapan natin, they will avoid resolving those constitutional questions.
1: Uh-huh. No? Okay.
12: There are exemptions. Pero yung exemptions na yun, sabi ng Korte Suprema, wala dito sa kasong to.
1: Uh-huh.
12: Bakit? Well, kaya muna ng academic. Kaya sabi ng Korte Suprema, hindi natin sinabi na legal o valid yung mga ordinasa ng mga LGU. Ang sinabi lang natin, mutin academic. So, bakit pa natin i-rule yung constitutionality nito?
1: Apo.
12: Yes, sir.
1: Apo, you lost me at moot. Masyado pong technical. Pero let me clarify one thing, attorney. Let me clarify one thing. So, yung NCAP ngayon na pinapatupad still provides for
12: MMDA.
1: Opo, MMDA, but it still provides for a digital recording.
0: Yes.
1: Correct.
12: Opo.
1: So, pero ibig sabihin ba niyan ano? Kaya hindi na kailangan ng certified true copy nito.
12: yan. Ako. Ito. Sir Peter.
1: Opo.
12: Magandang katanungan yan.
1: Sabi na.
0: Opo.
12: Ang sabi po ng Supreme Court na yung dismissal does not bar future challenges if the revised NCAP system later gives rise to an actual controversy. Yan. So, itong bagong pinatutupad, pwedeng i-challenge ito. No?
1: Uh-uh.
12: Katulad ng tanong niyo po, Sir Peter, siyang ba ay meron due process issue. Yan. So maaring i-challenge yung bagong pinatutupad na NCAP. Pero yun dati, wala na yun kasi multi-academic na kasi may bago na nga pong framework ang MMDA with respect to traffic,
1: okay,
12: including NCAP.
1: Oo. Less technical pero something that should be clarified still, Attorney Ariel, ano po. Nakalagay dito.
12: Ganito po, no?
1: Okay. Ma'am, ay sir, pwedeng magtanong? Kasi meron po kaming mga gustong itanong din na pang-clarify.
12: Opo, ano po? No problem.
1: Opo, opo.
12: Mapapaliwanag po natin ng madali.
1: Yes, Your Honor, please. Yung... it's okay. Yung shifting the burden of traffic fines onto a vehicle's registered owner regardless of who is driving. So in other words, kahit sino pa ang nagda-drive, ang pinakadulo nito na hahabulin ay yung may-ari ng vehicle. Tama po ba yan?
12: Okay. So Peter, yan nga yung mga yan po yung mga issue na paloob, one of the issues na isinampa ng nitong petition sa Korte Suprema. Kaya lang hindi nagkaroon nga ng ruling dyan sa mga isyong yan dahil moot and academic na. Ngayon, kung sakaling ganyan pa rin ang ipinatutupad ng MMDA at mga Metro Manila LGUs, no? At meron mag-challenge sa husgado niyan, ay pwede po na hanggang ngayon, ganito pa rin, na kahit sino ang ano, yung rehistro pa rin ng sasakyan ang na-hostage. Dapat personal yung violation sa driver.
1: Correct.
12: Yan. Pwede po yan. Pwede i-file yan. Now, kailangan lang ng actual controversy. Kasi pagka kaya naging an academic, meron pa rin pong mga ibang sinabing Korte Suprema kaya hindi nila ni-rule on the merits, katulad nun lack of standing by exhaustion of administrative remedies, IRS complaints. Ibig sabihin, parang sabi, mag-RTC muna kayo. O kaya naman, sa MMDA, iayusin niyo muna yan sa mga local government units, may mga regional trial court yan. Kunyari, Valenzuela, you should have challenged that in the RTC ng Valenzuela, parang gano'n. Pero yan ay hindi nangyari kaya kasi, yun nga dismissed because moot and academic.
0: Oh, kasi
12: pero kung sakaling may mag-challenge, yan yung katulad na sinabi ni Sir Peter, then, sabi ng court, pwede pa rin. So, it is no longer challenging the old NCAP provisions of the LGUs, LG ordinance, but this NCAP na pinatutupad ng MMDA ngayon. So, meron ba mag-challenge yan? Ibang ballgame na to.
0: Oo. Okay. Kasi binabalikan ko, parang inaalala ko yung aking natanggap na isa lang yan, coding.
1: Sige
0: na nga. Nakapangalan kasi sa kapatid ko yung sasakyan. At noong naalala ko lang, Attorney Ariel and partner, no? Noong natanggap ko yun, nakapangalan sa kanya dahil siya yung may-ari.
1: Mm-mm.
0: Pero dahil nga online ay may payment ka, I was able to pay for my fine. Pero looking back, nakapangalan sa kanya.
1: On her behalf.
0: Oo. Pero nakapangalan sa kanya yung violation.
12: Yan nga po yung mga issue nun eh. Na, yun, kaya ang pinaka, pinaka malaking issue nun eh, bakit yung multa may kahating private contractor.
0: Opo, pero at yun pa yung doon, nakaraan eh, di ba?
12: Kaya lang hindi nga po nagkaroon ng ruling dyan sa mga isyong yan.
1: Tsaka isa pa nga yung yung mga open deed of sale.
0: Tama.
1: Kung minsan naman yung mga nakarehistrong pangalan ng owner, hindi na siya yun eh.
0: Oo, napalitan eh.
1: Matagal nang nabenta, kaya lang nagbentahan na open deed of sale. Di po ba, attorney?
12: Totoo po yun. Ilang
1: salin
12: na.
1: Opo. Ilang salin na, tapos isa pa. Pati itong multa, nagiging multo eh. Dahil marami nagte-text eh. Pati sa akin eh. you have an apprehension and oh. have to pay 1,000 pesos. Nakakuha ko ng ganun eh.
0: So meron nga.
1: Make oo, click this link.
0: To pero ano na yan, scam.
1: Oo nga, pero but see, here's the point. Merong pinag-uusapan di po ba, attorney, na pwedeng baka pwedeng isali na sa e-gov app.
0: Aha.
1: Pwede. Oo, itong apprehension or NCAP and the pagbabayad ng penalty or fee. Tama po ba?
12: Yes, opo. Kaya nga yung NCAP, ika nga kung gusto pa ng MMD i-improve yan para maging mas effective yung panghuli at napapangalagaan naman yung motorista na hindi nape-penalize yung walang violation, marahil gagawin ng MMDA dito sa bagong framework nila.
1: Mm-hmm. Sana nga po. Harinawa. Attorney Ariel, maraming salamat po. At we will talk to you again. Okay, para sa iba pang developments on the mahiwagang NCAP. Thank you very much.
0: Thank you, Attorney. Good morning.
12: Thank you very much.
1: Si Attorney Ariel Inton, the President and Founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, LCSP. Kahapon may binabati ako, Rica, na hindi ko natapos dahil medyo nagkagulo yung ating schedule. Ano, ha? But let me just say again, congratulations. Your parents are proud of you. Dorothy Gail Esmerna Plaza. Magna cum laude lang naman ito.
0: Garo.
1: Mula sa Kolehiyo ng Media at Komunikasyon, Universidad ng Pilipinas. From your proud parents, Ronald and Wing.
0: So may pa-kotse ba para kay Dorothy Gale?
1: Anong kotse lang? Excuse me? EV.
0: Wow! Sana lahat nang gumraduate. Ayan ako, may bago silang abangan ngayon, partner, every Friday.
1: Ako yung nagsuot ng ganito para lang batiin yung mga empleyado, talents ng ABS-CBN noong unang panahon hanggang sa 2020 hanggang sa ngayon, Kapamilya Forever.
0: Ay, kakanta ako eh. Baka mamaya ma-silent tayo sa YouTube. Susunod, ang inyong bago nga abangan tuwing Biyernes, alerto sa Super El Nino Special with, sino to partner?
1: Ami Perez and
0: Ariel Rojas. Ang gara,
1: ang bagong tandem ng bayan. Ito, si Ami at
0: Chaya. Anong tatawag natin sa kanila?
1: Double A. Sa double, mali.
0: Napaisip! Bunti ka masabi. Andito na sila.
1: Alright. Ay, para po malaman ninyo ang mga dapat tandaan, ang mga dapat iwasan, because if there's knowledge, there's power.
0: Ayan. Ganda na lang. Sige, push natin yan. Happy weekend, mga kapamilya. Nakasama niyo po, Rica Lazo.
1: Peter Musngi.
0: God bless everyone.
1: Ingat po sa lahat. See you on Monday.
3: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Pahan. Balita.

0: Ang oras. Check your time. Philippine Standard Time, 10:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM.

0: sasakyan na agad niyang ikinamatay. Patuloy ang investigasyon at pagtukoy sa pagkakakilanlan ng nakasagasang driver. Sa ibang balita, inatasan ng PNP ang lahat ng on-ground commanders na magsagawa ng post-typhoon assessment para sa epektibong pagtugon sa bagyong Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
1: Rica, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr., layan itong makabuo ng mga plano para sa disaster management at magtugon sa bawat lugar, lalo na sa mga komunidad na maaaring labis na maapektuhan ng sama ng panahon. Sa ngayon, nakapwesto na ang ilang disaster teams o disaster response teams ng PNP sa mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signals para matiyak ang mabilis na pagtugon kung kinakailangan. Kahapon, isinailalim na sa heightened alert ang buong hanay ng PNP para higit pang mapalawak ang tulong ng pulisya. Samantala, bukod sa pagtugon sa epekto ng bagyo, inatasan din ni Nortetes ang mga puwersa ng pulisya sa Negros Island na makapag-ugnayan sa mga local government unit para maibigay ang lahat ng kinakailangan tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan Canlaon kahapon na nagdulot naman ng pag-ulan ng abo sa ilang bahagi ng lalawigan ng Cebu. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Samantala, i-turn over ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang kauna-unahang tourist first aid booths sa lungsod ng Baguio. Inilagay ang mga first aid booth sa Burnham Park, Bayan Park at Botanical Garden na karaniwang dinadagsa ng mga turista. Sa gitna ng emergency, may alert button na pwedeng pindutin sa booth na direktang nakakonekta sa command center ng LGU para sa agarang pagtugon ng emergency responders. Meron din itong CCTV at solar panels para matiyak na operational ang first aid booth kahit walang kuryente. Plano ng TIEZA na maglagay rin ng tourist first aid booth sa Puerto Galera, Siargao, Bohol at Boracay.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At abangan mamaya sa headline, ngayon, mahigit 30 turista stranded sa Batanes dahil sa bagyong Inday. Blue alert itinas naman sa Antique dahil naman sa habagat. Bahay sa Maynila, paulit-ulit nilooban habang nasa ibang bansa ang may-ari. At hirit ni Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa VP Sara impeachment trial, ibinasura ng Sandigan Bayan. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
3: DZMM Balita Ngayon. DZMM Numero 1 sa aksyon. Alerto sa Super El Nino.
4: Mga magsasaka at manggagawang agrikultural nangangamba sa posibleng epekto ng Super El Nino. Matinding tagtuyot na naranasan noong 2016, sariwa pa rin sa kanilang alaala. Pag-asa, pinaghahanda ang publiko sa mas matinding init, mahabang tagtuyot at mas kaunti ngunit mas malakas na mga bagyo na dulot ng pagsasabay ng habagat at El Nino. Sa inaasahang pagsapit ng Super El Nino, gaano kalala nga ba ang maaring idulot nito sa bansa? Project NOAA, isinusulong ang science-based solutions at flood management systems para sa paghahanda sa mga posibleng pagbaha dulot ng mga malakas na pag-ulan. Climate Change Commission, isinusulong ang paggamit ng drought-resistant na mga pananim. Pagiging climate resilient ng mga lokal na pamahalaan, tiniyak. E paano naman ang long-term solution? May say din ba ang CCC?
3: Alerto sa Super El Nino sa DZMM! Handa ka na ba sa mainit at humahagupit na usapan? Mga impormasyong tiyak na magpapatagaktak ng pawis mo! Sumilong na sa aming usapan at alamin ang epekto ng Super El Nino sa kabuhayan

kalusugan at sa iba't ibang sektor ng lipunan. Matuto rin ang makabuluhang impormasyon at practical tips na swak sa panahon. Ihanda na ang tubig, payong at kung ano-ano pang magpapalamig sa inyong ulo dahil hahagupit na ang mainit na talakayan kasama ang inyong tito at tita sa radyo at telebisyon. Tito A, Ariel Rojas at ang tiyang ng bayan, Ami Teresa. Alerto sa Super El Niño. Alerto sa Super

0: Magandang morning mga kapamilya! Nagulat ba kayo? Surprise! Na po, tiyang ami po! Para sa ating programang Super Alerto sa Super El Nino. Alam po ninyo ay hindi na ho bago ha itong pinangangambahang matinding init sa panahon sa susunod na mga buwan. Dahil kung hindi ho ninyo alam, ito ho, simula pa ho nung 1950s, apat na napakalakas na El Nino events po ang naranasan natin dito sa ating bansa. 1972 to 1973, 1982 to 1983, 1997 to 1998, at 2015 to 2016. At ang matinding init na naranasan po noon, naranasan noong 2016, ay nauwi pa nga ho sa Barilan. At noong April 2016, sa halip na ayuda dahil po sa tagtuyot, bala ang natamo ng ilang mga magsasaka sa Kidapawan, North Cotabato.
1: Magandang umaga mga kapamilya, ito po si Tito Ariel Rojas. Sa ulat po ng Commission on Human Rights, dalawa ang nasawi sa protesta ng mga magsasaka sa tanggapan ng National Food Authority para makahingi sana ng ayudang bigas. Sa kabuuan, nagdulot ang tagtuyot ng mahigit 15 bilyong pisong halaga ng pinsala at nakaapekto sa mahigit 500 ektarya ng mga lupang sakahan. Bumaba rin ang produksyon ng hydropower o kuryente nagmumula sa tubig na nagdulot naman ng limitasyon sa supply ng kuryente, lalo na sa Mindanao. Ang krisis na ito, humantong sa malawakang deklarasyon ng state of calamity sa iba't ibang lugar. Kaya mga kapamilya, tutok na po sa mainit, humahagupit na usapan at sama-sama nating alamin ang epekto at kung paano paghahandaan ng epekto ng Super El Nino. Kaya tutok na po sa DZMM para sa Kabayan Presents
0: Alerto sa Super El Nino! Ako po ang Chang ng Bayan, Chang Amy Perez.
1: Ako po ang inyong tito, meteorologist, Ariel Rojas.
0: Hi, yes, Chang. Hi. Naku, importante itong magiging kwentuhan natin. Every other Friday, magsasama tayo dito sa ating Kabayan Presents. Dahil mahalaga na malaman natin, kaya nga sabi nga, AMY, alam mo yan.
1: Yes, alam mo yan. Alam na alam mo yan, Chang Ami. Kaya talaga dapat ating paghandaan kasi syempre, lahat ng sektor na ating kabuhayan pwedeng maapektuhan. Mm-hmm. So, iisa-isay natin over the coming weeks kung paano tayo makakapaghanda for every sector.
0: At lahat po tayo na mamamayan, apektado po dito, ha? Lahat po yan, ha? Nanay, tatay, lahat, pamilya, lahat, kumbaga, dapat malaman ho natin kung paano natin to haharapin at sabi mo nga, paghahandaan.
1: Nang sama-sama.
0: Yes, dahil tayo ang double A.
1: Sa double M.
0: Tama. Apektado nga ni. Ito na, pag-uusapan po natin. Mahalaga ito. Kaya simulan na natin agad.
2: Apektado sino?
3: Apektado nga ni.
2: Apektado nino?
3: Apektado nga ni.
0: Gaya nga po ng sabi namin ni Tito Ariel, Tito A, apektado tayong lahat. Kaya apektado tayo nga ni.
1: At may mga sectors na mas apektado no, kumpara sa iba. Kahit lahat tayo ay naapektuhan.
0: Mm-hmm. Kaya ngayon pong umaga ay makakasama po natin ang manggagawa, agrikultura chairperson, union ng mga manggagawa sa agrikultura. Wala hong iba kundi si Ginoong Ariel Casilao. Sir, magandang umaga po and welcome sa DZMM.
4: Mayong buntag, Chang Ami. Tukayo, Ariel. Mayong buntag.
0: Good morning, sir. Ay, magkatukayo pala. Opo. Parang daming nating letter A.
1: Triple A na tayo.
0: Triple A na.
1: Sa double M.
0: Oo. So, sobrang lakas na ng power na ito. Oo. Ay, pag-usapan natin itong nangyari, Tito Ariel. Sige, go ahead.
1: Opo, kasi noong 2016, 'di ba, may malakas na El Nino at Mindanao yung pinaka naapektuhan. And kanina po nakwento natin, no, in one of the events para mabigay sana ng ayuda ang NFA na uwi sa Karahasan.
4: Yes.
1: Were you there, sir?
4: Yes, to kayo. I was one of the survivors. March 28 pa kami nag-umpisa. Kasi yung mga malalaking miyembro ng aming organisasyon ay mula sa North Cotabato. Particularly sa Makila at Arakan Valley. Ito ay mga munisipyo at probinsya ng North Cotabato na talagang bitak-bitak ang lupa. tuyong-tuyo, patay yung mga mais. Mais ang pinaka-apektado doon dahil isa to sa mga pinakamalaking produksyon ng mais. Gulay, patay din. As early as mid of March, we have been writing to the local government units, to the provincial government, na tulungan na yung mga magsasaka, tulungan na yung mga kababayan natin, mga magsasaka dahil gutom na. Patay na ang mga produkto, luging-lugi na ang mga inutang na pangkapital. Unfortunately, wala kaming narinig na tugon doon. Kaya we decided with our different municipal chapters to organize an event that will pressure the provincial government to act swiftly. Kaya may history kasi ito kayo, yung North Cotabato nung 1998 din na El Nino, niransak ng mga magsasaka yung NFA.
1: Kasi wala
4: warehouses. Kasi alam namin mayroong mga bigas eh, pero walang nakakarating sa amin. Kaya siguro at that time nung nag-protesta kami sa labas ng NFA, inisip ng mga pulis baka naransakin na naman ng NFA. So they deployed hundreds, even thousands of police officers, and eventually the negotiation failed and they started shooting.
0: Nakakalungkot naman na kailangan umabot pa sa ganun.
1: And itong mga magsasaka natin, syempre sila yung nagbibigay sa atin ng pagkain, di ba?
0: Yes.
1: Sila yung din yung pinaka-affected. Pero sa ganun pagkakataon, Sir Ariel, na sabi nyo nga puto yung toyo yung lupa and mais yung pangunahing product, no? At ang mais dependent sa ulan. So pag ganun, wala po bang nag-suggest ng alternative crop na pwedeng itanim na sobra, na pwede namang ano, heat or dry, drought resistant?
4: Well, yung ang practice kasi ng mga magsasaka natin to kayo, ano yan eh, meron silang regular crops na tinatanim. Meron ding mga substitute crops like mga gulay. It so happened at that time na pwede naman sanang mais at gulay kung merong sustained water or irrigation source.
0: Yun ang wala po,
4: wala,
0: sir.
4: Wala po kasi kung nakakapunta kayo ng Arakan, mabundok yan. Pero there is supposedly alternative irrigation, community irrigation system na po pwede, pero hindi nagawa at that time. No. Yun ang isang problema eh. Wala naman kasing, dahil bundok siya, yung malalawak na source ng irrigation na patubig nasa babang bahagi. Pero yung mga upland side, ano talaga yan, rain fed or umaasa sa ulan. So, kung meron kang community irrigation like solar power at that time, hindi pa nauuso ang mga ganito eh, pero well, it's a concrete proposal sa paghahanda ng current Super El Nino. We can provide our farmers association in the community level a small system like a solar power irrigation system na po pwede nilang gawin to ensure na kung tumama man at tatamaan talaga sila, definitely merong panangga, merong stopgap measure while awaiting doon sa mas reliable na mas malalaking
1: mas long-term
4: national irrigation system.
0: No?
1: Pero sir, ang gusto nating malaman, no, kasi 1998, 2015, 2016, meron ba kayong mga pagbabagong nakita na ginawa ng local or national government doon sa Mindanao?
4: Well,
1: kasi nangyayari pa rin naman yung El Nino, di ba?
4: It was a painful lesson learned both from the farmers and from the local government units. And eventually, meron naman talagang task force na ang mga provincial government.
0: That's good to know.
4: And even the national, when we had a dialogue with the Department of Agriculture, inactivate na nila yung task force El Nino. And I suppose this has been a natural yearly practice ng mga local government unit dahil nga taon-taon naman tayo nagkaka-El Nino. Yearly natural occurrence.
1: Every ano naman po, parang mga 3 years.
4: Every three years.
1: May ano din, salitan din with La Nina.
4: La Nina. The problem with what we have sa climate change ngayon, yung nag-worse and naglalala, nag-o-overlapping na nga eh. Yung meron kang El Nino ngayon pero binabagyo tayo, di ba?
0: Yes. Mamaya ipapaliwanag
1: mga eksperto.
0: Mga
4: so kami naman, sa hanay ng mga food producer, bagamat meron kaming traditional and indigenous knowledge sa weather. Pero sa kakaibang panahon ngayon tulad ng nararanasan ngayon natin, kung merong matinding init, ano ang panlaban natin sa init? Tubig. So you need a regular sustained supply ng irrigation. So problem is, merong mapping ang gobyerno kung saan yung mga heavily affected ng drought, ng El Nino. Ano ba ang mga irrigation system available diyan? Doon sa talagang walang capability o hindi aabutan, hindi umaabot doon yung regular source ng irrigation system na tinatayo ng NIA, pwede kang mag-community irrigation management systems. Kung hindi pa talaga kaya yan, doon sa mga small-scale farm producers, pwede kang bigyan mo ng capacity ang mga magsasaka na magbuo o magtayo sila ng mga solar-powered small-scale irrigation systems. Meron yan, kaya nila. Hindi na po pwede yung balon-balon. Hindi na po yun.
0: Eh, with the technology nga.
4: Kaya,
0: Sir Ariel, moving forward, may mga nakikita po ba kayong mga plano na or improvement at paganda?
4: Yes, we have already submitted our proposal to the Department of Agriculture. Like, gaya ng sinabi ko kanina, meron kami mga chapters na talagang tatamaan dito sa El Nino. Sabi namin, sa National Department of Agriculture, ito po yung mga areas na tingin namin bibigyan ng attention at focus ng Task Force El Nino. Ito po yung mga recommended namin, long-term and short-term proposals to address the preparedness. No, and to test the preparedness ng government agency and ng local government units with regards to the Super El Nino.
0: Isa rin ho sa mga naging problema, Sir Ariel, eh syempre po yung mga matinding naging utang ng ating mga magsasaka. Meron ho bang bagong mga plano o may binabanggit ho ba sa inyo?
4: Well, ang in-update sa amin ng Department of Agriculture, in-strengthen nila yung crop insurance system that widens the amount and the gravity ng effect, no. Ang problema lang tiyang ami ito kayo. The crop insurance is only focused on formal financial institutions. Ang problema, kalakhan ng practice ng ating mga magsaka ay lumalapit yan sa mga 5-6.
0: Nako, yun nga.
4: Yung mga financial sa munisipyo nila, hindi naman yan mga registered financial institutions.
0: Yes. So, dapat mag-ingat.
4: So, yung crop insurance, very limited lang din yung
5: coverage.
4: Masaservisyoan niya, yung coverage. Kasi, crop insurance lang, doon sa mga nag-apply, sa mga financial institutions like Land Bank, DBP, and other accredited financial institutions.
5: So, baka ang suggestion din, padaliin din siguro yung application, sir, no? Para, instead na sa 5-6, mas madaling mag-apply sa
0: legal.
4: Umpisa natin to kayo sa mas palawakin yung registration.
5: Palawakin.
4: Ang registration ng DA ngayon sa RSBSA, ito po yung information system ng DA is nasa almost 3 million lang. We have 9.7 million farmers.
5: One-third lang.
4: Wala pa sa one-third. Kung yan lang ang pwedeng mag-avail sa mga benefits, sa mga ayuda ng DA, ay napakaliit nun ng bilang. So, una talaga, let's address the problem in its roots. Lawakan yung registration, lawakan yung pagkilala. Even if hindi pa sila formally registered sa RSBSA, kilalanin nila na kapag sinatipay ng barangay na, mga magsasaka namin yan, pero hindi pa nakarehistro sa RSBSA for whatever reason, ay dapat maka-avail din sa mga tulong.
0: Gaano po katotoo, Sir Ariel, na marami na rin ang parang nawawalan na rin ng gana na maging magsasaka?
4: Totoo po yun,
0: tiyan
4: namin.
0: Ito ha, kailangan alam po natin ito, kapamilya, dahil pag ito po ay sila'y kumonte, apektado tayong lahat sa supply ng pagkain na kailangan natin sa pang-araw-araw.
4: Totoo po yun, tiyang amin. Dahil sa usapin lang ng bigas, paano ka magkaka-interest na mag-capital sa bigas kung ang uutangin mong capital ay malulugi ka dahil una, tinamaan ka ng bagyo or yung mga natural occurrence. Pangalawa, mas mura yung imported na bigas na pinapapasok ng gobyerno kumpara sa lokal mong produkto. Mas mura yung bili kaysa mahal mong farm gate price dahil mapapersa kang magtakda ng mahal na presyo kumpara doon sa imported dahil mahal na rin yung cost ng production, mahal na yung mga pataba, yung fertilizer, gasolina. Yung seed, gasolina yung gasolina. So, the whole process ng production cycle tumaas. Ngayon lang sa research namin, Chang Ami, sa isang ektaryang palayan, dati, last year, kailangan nang magsasaka ng 60,000 na kapital sa 1 hectare. Mm-hmm. Ngayon po, kailangan na nang magsasaka ng 95,000. Uutangin niya yun.
5: Nang isang, ilang beses
4: isang ektarya? Isang beses sa one planting season, sa 1 hectare. Kasama na yung seeds, pataba, farm implements, farm inputs, materials, lahat na po sa stage ng land preparation, planting, harvesting, transporting, milling, hanggang sa pagdating doon sa mga palengke.
5: At Sir Ariel, ito din natin, no? Yung land conversion din nangyayari. So yung mga rice fields, nahigin na rin commercial or residential areas. So kumukonti ang farmers, kumukonti rin yung pwedeng gawing taniman.
4: Kaya yung temptation talaga na bakit pa ako magtatanim kung malulugi din naman. So ibebenta ko na lang. Okay. Ano talaga yun? Realidad yun, Chang Ami.
0: Totoo
4: po. That's the fear na tingin namin. Paano mo mawawala, matatanggal ang takot sa magsakang magtanim kung wala kang garantiyang ibibigay. Nakikita siya kapag nagtatanim siya.
0: Nakakalungkot, ano?
5: So, having said all that, sir, no, alam ko naman siguro consistent ang inyong communication with the Department of Agriculture and other agencies ng gobyerno para pakinggan po ang inyong mga hinaing. Pero ngayon po na nagbabantanga ang El Nino at inaasahan na sa last quarter ng taon, magsisimula na yung rainfall reduction na epekto ng El Nino. Mm-hmm. Baka may panawagan kayo or paalala sa ating mga kababayang magsasaka at sa gobyerno rin po.
4: Well, yung paghahanda kasi kailangan talagang tulong-tulong yan.
5: Mm-hmm.
4: Pakinggan ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno, ng Department of Agriculture, ng National Food Authority, ng local government units, ang kahilingan at panawagan ng mga magsasaka. Huwag nilang i-dismiss na, hindi, mayroon na kaming plano, mayroon na kaming standby plan, paano tugunan. Kasi po, sa aktual na karanasan at aktual na buhay, yung mga opisyal ng gobyerno nasa opisina lang eh. Kaming mga magsasaka na nasa field talaga yung apektado.
0: Kayo ang nakakakita. Nakakaramdam.
4: Hindi dapat maging dismissive doon sa mga long-term and short-term proposals that are doables naman.
5: Makinig.
4: Hindi naman po suntok sa buwan yung hinihingi namin. Siguro, mayroon kaming hinihingi suntok sa buwan dahil for example, yung tunay na reforma sa lupa, maisabatas ang isang tunay na reforma agraryo. Wala man yan sa ngayon, hindi man yan sa short term, pero tingin namin ito pa rin ang isang mahalagang usapin na kapag gusto nating magkaroon ng kasiguraduhan sa pagkain, siguraduhin muna natin ang lupang tatamnan.
0: Totoo yan. Ako, maraming salamat po
4: maraming
0: sa
4: salamat
0: mga
4: po,
0: binahagi niyo po sa amin ngayong umaga. Yan po ang chairperson ng Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura, si Ginoong Ariel
5: Casilao.
0: Maraming
4: thank you so
0: salamat.
4: Much, sir,
5: thank you po.
2: Apektado sino?
3: Apektado ngani.
2: Apektado nino.
3: Apektado ngani.
2: Kumpirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino.
0: At sa pagpapatuloy po ng ating programang Alerto sa Super El Nino, mahalaga hong malaman natin, partner, di ba? Ito, ikaw, pinaliwanag mo sa akin ito. Pero mas magandang mapaliwanag natin ng mas malalim pa at malawakan yung pagkakaiba or ano ba ang El Nino, Super El Nino, at ano ang kaibahan ng El Nino noon?
5: Sa ngayon.
0: Magkakaiba pa yun, ano?
5: Nag-iiba na kasi una, meron din tayong climate change. So, parang ano siya, marami pong nangyayari. So, kailangan na maintindihan yung mga nangyayari para alam natin yung ating paghahanda.
0: At may kinalaman talaga sa science.
5: Talaga.
0: Programa natin.
5: Exactly.
0: Ano? Kaya mahalaga na, lahat tayo, malaman natin to at matutunan para mapaghandaan.
5: At dapat open-minded.
0: Yes! Diba?
5: Kasi para naman sa kabutihan ng lahat ang ating sinishare
0: dito. Yes, at mahalagang ito po ay napag-uusapan. Kaya kasama po natin ngayon live sa ating studio studio ang Chief Climate Monitoring and Prediction Section, Climatology, may ganun pala, and Agrometeorology Division ng DOST. Tama ba ang pagkakasabi ko, partner?
5: Yes.
0: Ay, eto na, kumpirmado, sigurado, kasama po natin si Miss Ana Lisa Solis. Good morning po.
6: Good morning, Chiang Ami. Good morning, Sir Ardell. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating program ngayon.
5: Good morning, Ma'am Ana. Ayan. Ano, ang lakas natin kay Ma'am Ana, no?
0: Yes!
5: Nasa studio.
0: Talagang pinuntahan tayo sa studio, hindi ba? Mm-hmm.
5: At kasama rin po natin, dalawang eksperto kasama natin ngayon. No? Isa naman po ay nasa Zoom, ang ating kumpirmado, sigurado expert number 2, ang nag-iisang disaster expert at geologist at professor po sa UP at executive director ng UP Resilience Institute at ng UP NOAA Center, si Professor Mahar Lagmay via Zoom. Good morning, Doc Mahar. Welcome po sa Super Alerto Super El Nino with Chiang Ami and Ariel Rojas.
7: Hello, good morning, Ariel, and good morning, Chiami.
0: Good morning po, Prof. Naku, maganda itong ating pag-uusapan ngayong umaga kasi marami po ang nalilito dito nga sa pinagkaiba ng El Nino, Super El Nino, at yung El Nino noon.
5: Mm-hmm. Kaya siguro lang tanungin si Ma'am Ana Solis. Mm-hmm. Ma'am, baka pa rin nyo very very shortly and medyo direkta, ano ba yung El Nino at bakit siya lagi na-associate sa bitak-bitak na lupa at mainit na panahon?
6: Apo. So tuwing may El Nino, so yung usually po, yung impact ngayon yung pag-uusapan natin, Sir Ariel, kasi alam na natin ito yung unusual warming, yung pag-init sa Tropical Pacific na kung saan nararanasan natin yung impact. So yung El Nino, generally ang impact natin ay mataas ang tsansa na magkaroon ng significant reduction sa tubig ulan. But doesn't always means drought. Kasi meron nga tayong mga ulan ngayon, although meron tayong El Nino, meron pa rin tayong mga panahon ng habagat, meron pa rin tayong ulan. So tumataas yung chance nagkakaroon tayo ng significant reduction sa tubig ulan na pwedeng mauwi sa prolonged dry spell or drought.
5: Pero hindi po yan habang umiral yung El Nino ay konti ang ulan. Hindi ibig sabihin walang ulan, di ba? May ulan pero konti lang.
6: Yes, tama ka. May reduction sa tubig ulan and then nag-i-interact din kasi siya sa ibang mga tinatawag nating mga mesoscale or tinatawag nating other weather phenomena.
5: Ibang weather systems.
6: Gaya ng mga intertropical convergence zone, mga bagyo. So, yan, mga nagpapaulan pa rin sa atin. Hindi nawawala yan.
5: Ma'am, nabanggit nyo dati no, sa PAGASA, sabi nyo po, usually kapag El Nino, parang may dalawang magkaibang nangyayari.
0: Oo.
5: Sa unahan, sabi nyo po, mas maulan ang habagat. Mm-hmm. Tapos sa dulo ng taon at sa susunod na taon, saka naman yung medyo natutuyo at kumukonti yung ulan. Pwede nyo pang ipaliwanag yun, ma'am?
6: Tama ka, Sir Ariel. So usually po, kapag ganito, nag-start yung yung ating amihan at tapos meron tayong habagat. So andyan yung ating mga typhoon at super typhoon category na usually malalakas ang hangin and syempre nagpapa-enhance siya ng habagat. But then after ng habagat, itong pagpasok ng ating amihan, usually dyan na nagkakaroon ng mga moderately dry or extremely dry condition dahil nagkakaroon na po ng significant na reduction sa tubig ulan. So nandiyan na natin mararamdaman na although may mga bagyo, could be not rain effective. So ganun po yung nangyayari na kahit may bagyo tayo and kumakonte yung bilang ng bagyo.
0: Kaya pala lahat na ngayon ay nagtatanong, sabi nila, eh bakit wala namang ulan ngayon sa Metro Manila? Eh sabi may habagat.
5: Actually, ang sa tanong nila, tsaka nakikita ko sa social media, sinasabi nila, akala ko ba El Nino? Bakit
0: may
5: maulan at bakit may bagyo?
0: Yun din.
5: Yung sabi nga ni ma'am, sa start ng El Nino, kapag panahon ng habagat, maulan pa. So sabi niyo nga po ma'am sa press ko ng PAGASA, no, epekto ng El Nino na may malakas na habagat ngayon at may naging super typhoon yung bagyong Inday.
6: Oo, tama ka. So usually typhoon at super typhoon category, whether weak, moderate, strong or very strong or tinatawag natin na super El Nino pa yan. So usually po typhoon at super typhoon category ang ating kategorya ng mga bagyo, although yung bilang medyo nababawasan po.
0: Mm-mm. Ang tanong, bakit daw humina itong si bagyong Inday at hindi masyadong nahatak yung habagat or hindi pa natin nararamdaman yung epekto ng habagat dito sa Metro Manila?
6: So sa ngayon may mga magkakaroon pa rin mga pag-uulan sa mga masusunod na araw but mostly dito na po sa may Western Luzon area na kung saan posible maapektuhin pa rin ng habagat kasi nag-iiba din kasi yung track or yung takbo no? And meron pa rin mga interaction dun sa mga ibang systems po. So kagaya po dyan sa medyo mas malamig na cooler temperature dyan sa may bandang taas. So, ibig sabihin, posible maka-apekto rin to sa kanya.
5: Actually, Chang, ang forecast nga, ay ngayong weekend po, magpapaulan yung hinahanap nating ulan ng habagat.
0: Yes, so, eh kasi ngayon, lahat nagre-react na sa social media.
5: Ayan po, medyo umaaraw ngayon.
0: Ay, wala namang ulan. Bakit sinasabi? Super typhoon. O, para malinaw po, ha? Para mas alam natin lahat.
5: Opo, para malinaw po, yung bagyo po, nasa gitna po ng dagat at yung habagat po ang magpapaulan sa atin. At ngayong weekend po yan, nakikitang mangyayari sa Western Luzon. Pero, yung nakikita, ma'am, na mga magbibitak-bitak na lupa, sabi nyo nga, last part of the year, doon magsisimula yung pagbitak-bitak or pagbawas ng ulan. Kaya posibleng tag-init ba next year ay magbibitak-bitak yung lupa?
6: Hindi man, nakakatakot man sabihin, pero possible, mataas ang chance kasi po, Chang Ami, Sir Ariel, kasi nakikita po natin na mas tumataas kasi yung chance na maging tinatawag na very strong or yung tinatawag nating super El Nino. So, sa ngayon po is more than 80% na yung chance na maging very
0: 80%.
6: Strong ito. At around October, November, December yan bago magtapos ang ating taon. So, ibig sabihin po, pwede pa itong magtuloy-tuloy until at least per semester po ng 2027. So, ito yung mga kailangan po natin ng mga paghandaan dahil ibig sabihin po niyan, tumataas din na yung mga impact na posibleng maranasan natin kapag ganitong malakas ang El Nino ay posibleng nating maranasan talaga.
5: Ma'am, pero paano sinusukat yung, sabi nyo, may very strong, may strong? Paano ba yan paano ba nalalaman na strong yung El Nino or magiging very strong?
6: So, pag sinasabi nating weak, so 0.5 to 0.9 degrees centigrade yung pag-init ng temperatura ng karagatan kaysa karaniwan. Mm-hmm. And then 1 to 1.4, ito yung moderate. And then 1.5 to 1.9, ito yung strong. And then 2 degrees pataas, yun yung tinatawag na very strong. And then historically kasi Sir Ariel Chang Ami, yung nakikita natin na pinakamataas na tinatawag nating Oceanic Niño Index, yung pang-monitor natin ng pang-init ng temperatura, ay yung pinakamataas historically ay 2.5, yung 3 months.
5: Mm-hmm.
6: So that happened during 1982-83 El Niño. So, kapag na-surpass po natin yung 2.5, so ito po yung tinatawag na talaga unprecedented na strong El Nino. So,
5: basically po, Ma'am Ana, no, pagsukat ng lakas ng El Nino, parang meron ka lang, halimbawa, ito yung normal. Pag umabot ka dito, weak lang yan. Pag umabot ka dito, moderate. Strong.
0: Mm-mm.
5: At kapag tumawid ng 2 degrees na mas mainit sa normal, yun yung very strong.
0: Yeah.
5: Ngayon naman po, syempre kasama din natin Ma'am Ana Chang Ami, si Dr. Mahar Lagmay sa Zoom, no? Doc Mahar, syempre, kayo po sa UP NOAA ay meron kayong mga science-based solutions para sa, sabi nga po ni Ma'am Ana, ngayong tag-ulan, no, mas maulan dahil sa El Nino. Baka producer, ikwento yung mga inisyatiba ngayon ng
0: yung mga long-term solutions po, sir.
7: Sige, bago ko sabihin yon, bigyan ko lang ng ng konting background.
0: Yes, sige. Sir. Go ahead, sir.
7: Nagkaroon naman tayo ng mga matinding El Nino noon eh. So ito, we have been learning from this also. So siguro parang pauna na ito doon sa sagot ko, doon sa tanong ninyo. Noong 2015-2016, meron din tayong El Nino, no? At meron sigurong sa education part, no, may misconception kasi, di ba, pag sinasabing El Nino, tagtuyo ang association, di ba? Mm-hmm. Tapos pagka ganun, ang sabi nga ng PAGASA is that lower than normal yung rainfall, no, pero hindi nangangahulugan na walang bagyo,
5: na walang ulan.
7: In fact, nung 2015 nga ay meron tayong mga malalaking mga pag-ulan katulad nung bagyong Ining, di ba, binaha ang Abra River. Sa Lawag, nagkaroon din ng katakot-takot na baha. Noong 2015 din, na panahon din ng El Nino na medyo matindi, Lando, debris flows, binaha yung gabal doon sa Pampanga, Bulacan. Ako, apaw yung Pampanga River. And then, yung 2015 din, no, dito din sa, ano, nagkaroon tayo ng Nona. That was on the same year na year din ng El Nino at binaha, nagpatong to kasi magkasunod eh. I think Mindoro din tsaka Pampanga binaha, no? And towards the end ng 2016 meron tayong parang nagwi-weekend na, no, lalo na dun sa latter half of that year ng 2016, although merong carryover. Nung taong 2016 ay meron din tayong mga matinding mga bagyo. Tandaan natin, nagkaroon tayo ng Category 4 na bagyo, yung Karen. Tapos ito eh tinamaan dito yung ano yung Catanduanes pati yung doon sa Lawin also in 2016 category 5 no tinamaan dito ang Kalinga yung Northern Luzon and syempre yung bagyong Nina din no noong 2016. So siguro yun yung isang paunang sagot doon sa mga ginagawa eh tinitignan din namin yung ano ba yung mga impacts niyan noong El Nino which is normally associated here in the Philippines as mas drier than normal no so yung La Nina naman is opposite is mas wetter than normal yun so tinatala namin yon no dinodocument namin lahat yon totoo ba na kapag El Nino ay walang matinding bagyo actually meron din no from the historical record we can see that massive floods happened and siguro yung isang pinakikinggan ko yung tanong kanina no bakit ayan so may bagyo no na sinasabi pero dapat din maintindihan ng mga tao na yung bagyo eh kapag hindi kahit hindi maglandfall pag tumatahak ito sa northeast ng Luzon lalo na kapag panahon ng habagat ay pinatitindi nito yung pag-ulan na during habagat season no at every year palagi nating nakikita yan na kapag habagat season merong mga bagyo na tumatahak diyan sa northeast Luzon at northeast ng Luzon habang nasa dagat at binibigyan niya ng vitamins yung mga ano yung habagat kaya ang pag-ulan ay nandito sa western part minsan talagang ang buhos ng ulan ay nandito sa western part diyan sa Zambales dito sa Bataan sa Metro Manila at saka other western parts of the archipelago.
5: Opo. And pero Doc Mahar sa current initiatives ngayon ng ano ng Project NOAA no nabanggit nyo nga po yung mga maraming bagyo at nangyayari pa rin yung malalakas na ulan nga during El Nino so yung inyong mga initiatives sir ay mostly of course mapping ng hazards but in terms of drought meron din po bang pwedeng imapa
0: na, may mga plano din ba
5: pwede bang imapa yung mga lugar kung saan mas ano mas prone sa drought
7: Pwede rin naman siguro yon pero wala pa kami doon no ang mga unang tinitignan namin ay yung mga nasa literature na actually yung mga droughts hindi naman bago yan di ba may mga unang pagtala pa diyan ng mga 1500 late 1500s and ang dami mga drought occurrences as we see it in the historical record at yung mga ganyan ay pwedeng pag-aralan at yung drought for example ay normally associated sa El Nino pero sinasabi din na yung El Nino ay pinaigting ng climate change di ba na although it's a natural phenomenon that has been happening throughout the centuries no even before itong climate change na to na nagbuga tayo ng katakot-takot na mga greenhouse gases na nagpainit no so pinaiigting niya yung El Nino dito pero it's a natural phenomenon no na gumrabi lang so dapat tinitignan ngayon yung mga trends ng mga droughts no how it is associated with El Nino and climate change where in the Philippines nababawasan at trabaho po ng ano yan no yan po ay talagang ginagawa ng PAGASA at maganda naman yung mga records nila yung mga maps na ganyan na binibigay where droughts are likely no it's also based on the historical record kasi no sa historical record nakalagay doon yung mga occurrences ng ating mga ano no ng ating mga droughts and in fact I can probably mention some no 1583 1614 1629 1644 1650 at saka marami pa po even in the 1700s 1800s tuloy-tuloy po yung mga drought there
5: from way back.
7: At siguro mas maganda na tignan natin because of the climate change that is believed to be influencing El Nino na ito ang consequence no especially during those periods those months na magiging cause ng drought at makakaapekto sa mga farmers.
0: Oh, yan speaking of climate change, mahalaga din na malaman natin yung mula sa kanila kung ano ba ang mga plano, paghahanda, hindi ba?
5: Ng Climate Change Commission. At ano yung kanilang role na pwedeng matulong sa atin sa pag-asa at kina Professor Lagmay para makatulong sa paparating na meron na pong El Nino, pero yung Super El Nino ay paparating pa lang
0: sa last quarter. O yan, ang dami na ho nating natutunan. Umpisa pa lang ng ating programa, pero ang bilis ng oras. Dahil 10:42 na po, babalikan natin ang ating pong mga bisita sa pagbabalik po ng
8: Alerto sa Super El Nino.
2: Pirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planinar.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex with generic name of Planinar. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Planinar.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
13: Oh.
15: Everest Appliances. Appliances, health, wellness, energy saving, ever best from Everest.
16: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
17: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
15: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Double A, anong oras na?
5: Ang oras natin ay 10:45 ng umaga.
17: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Pag-uulat ng ating Radyo Patrol Malacanang, pinabulaan ng may impluwensya ni Pangulong Marcos Jr. ang investigasyon ng NBI sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, detalye.
21: Ang aming maring itinanggi ng Malacanang ang pahayag ng defense lawyers sa impeachment trial na may impluwensya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na matagal lang nasa ilalim ng Department of Justice ang NBI na bahagi ng ehekutibo, kaya hindi dapat questionin ang istruktura nito dahil hindi na may sariling mandato ito na magsagawa ng investigasyon sa anumang banta sa Pangulo. Ayon kay Castro, hindi binaniwala at seryosong tinugunan ng Pangulo ang naging pahayag ng Vice Presidente nang sabihin sa online press conference noong 2024 na may kinontrata siyang pumatay kay Pangulo Marcos, First Lady Liza Marcos at pinsan si dating House Speaker Martin Romualdez. Magugulat ang kinosisyon ng defense lawyer na si Attorney Carlo Narvaza ang investigasyon ng NBI sa kasagsagan ng impeachment trial nitong linggo. Pero para sa Malacanang, maituturing na pinakamababang uri ng argumento ang pagkaladka ng defense team sa pangalan ng Pangulo sa investigasyon ng NBI. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yosores.
5: Mahigit 14 million pesos na halaga ng hininalang shabu naman ang dinaklara bilang plastic at tali na harang ng BOC sa NAIA. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Bureau of Customs, Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
1: Good morning, Arjen at Chang. Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa New York International Airport ang isang inbound parcel na hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 14.29 million pesos sa isang international cargo facility sa loob ng NAIA complex. Ayon sa BOC, idineklarang shipment bilang plastics and drugs o mga plastic at tali. Gayunman, na-flag ito matapos makatanggap ng timbre mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa ikinisang physical inspection, tumambad sa mga otoridad ang higit 2,000 gramo ng hinihinalang methamphetamine, hydrochloride o shabu na itinago sa loob ng ilang rolyo ng tali. I-turn over na sa PDEA ang mga nakumpiskang hinihinalang shabu para sa laboratory examination at karagdagang investigasyon habang nagpapatuloy ang follow-up operations ng mga otoridad. Wala pa impormasyon sa ngayon kung saan galing ang nasabing shipment at kung saan ito dadalhin. Pinayak naman ng BOC na patuloy itong pahihigpigan ng border security ng bansa laban sa pupuslit ng ilegal na droga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
5: At disconnection freeze policy sa may reklamo sa meter reading ng Meralco customer, inihirit sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Lolo Robert.
10: Sa kami at Tito Ariel, nanawagan si Senator Rizzo Ontiveros ng pagpapatupad ng no disconnection o disconnection freeze policy para sa mga consumer ng Meralco nang kinukwestiyon ang kanilang singil dahil sa umano'y maling meter reading. Gate ng senadora, hindi kasalanan ng mga consumer kung nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro kaya hindi siya dapat na mag-adjust. Ang panawagan ay kasunod ng dumaraming reklamo ng mga customer na nakakatanggap ng di umano makatotohan ng mataas na bill dahil sa maling meter reading. Sa isang naitalang insidente, may isang pamilya na sinisingil pa rin na mataas na konsumo ng kuryente kahit naka-off ang circuit breaker habang sila ay nagbabakasyon. Kinumpirma naman ng Meralco na ang insidente ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Sa kabila nito, pinapayuhan naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga consumer na magbayad muna under protest habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo. Pero ayon kay Ontiveros, hindi makatarungan na piliting magbayad muna ang mga consumer kung may lehitimong pagtutol sila sa kanilang bill dahil ang perang iyon ay maaari pa sana magamit sa iba pang pangangailangan ng pamilya. Kaugnay nito, maghahain si Ontiveros ng isang resolusyon sa Senado upang imbestigahan ang mga umano'y maling meter reading. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
5: Maraming salamat, Robert Mano.
0: At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
22: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa Super El Nino. Kumpirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino.
0: Kayo po'y nagbabalik sa Alerto sa Super El Nino. Chang Ami.
5: And Tito Ariel Rojas.
0: At ngayon naman po mga kasama natin ang Commissioner ng Climate Change. Wala pong iba kundi si Sir Albert De La Cruz na kasama natin sa Zoom. Sir, magandang umaga po, Chang Ami and Tito Ariel.
23: Yes, Tito Ariel at Chang Ami, magandang umaga po.
0: Opo, ano po ba ang papel ng CCC or Climate Change Commission sa pagtugon nga po ng krisis na ito?
23: Ang papel po ng Climate Change Commission ay ang lead policy making body. Ano? Sinisiguro po natin na mayroong mga strategic framework both on the national, on the local government level, and we monitor and we do oversight whether or not this policy are being implemented on the ground. So just like yung mga science-based na pinag-uusapan po ng ating mga kapatid na nasa pamahalaan, ito po ay we formulate policy on the national level. So we have now the National Adaptation Plan, ano? And then we already submitted for the consideration of the President the NDC 2.0. On the part of the local government level, they are being mandated to have their own LCCAP or Local Climate Change Action Plan. Nung, as we assume office, ang mga Local Climate Change Action Plan ay halos mga resolusyon. Mm-hmm. So ang ating mandate is it has to be converted into an ordinance. That's why we have now the enhanced LCCAP in a form of ordinance with appropriate penalty and budget provisions on the local level. Now, we are now also cascading what we call the localized adaptation plan. At we are also now cascading. We started already, kausap natin ng province of mountain provinces as a upland vulnerable province, also Pangasinan as a coastal province for their what we call local version of the carbon offsetting program.
5: Commissioner?
23: Through the regulatory power. So we are more on policy.
5: Apo.
23: We see to it na nakahanda ang national at local government with regards to the abnormality caused by the climate change.
5: Apo. But sir, sabi nyo kanina, no, you also are checking yung parang implementation at yung pagsunod ng mga local government units or at least na ano nyo, chinecheck nyo. But sa monitoring nyo po ba, sir, kumusta ang implementation or yung kanilang adherence, kung malaki bang porsyento ng ating mga LGUs ang may mga local climate adaptation plans na?
23: What they have po now is 85%, no, 87% ng ating mga local government ay mayroon ng mga LCCAP or Local Climate Change Action Plan. Ang localized adaptation plan, ito po ay ang sequel o ang kasunod ng Local Climate Change Action Plan, dahil ang IPCC sinabi niya na ang pagbabago ng klima ay nandito na, we reach a point of no return. That is why we are now more on adaptation or mitigation as functions of adaptation. Meaning to say, ang state of play insofar as ang ating ginagawa ngayon is more focused on adaptation. Why? Bakit? Kasi Philippine is considered to be, we only emit a fraction of 1%. So whether we like it or not, nandito na tayo sa gitna talaga ng pagbabago ng klima. No amount of mitigation will spell out the difference between by and between reaching the so-called abnormalities because of climate change. So, to laymanize it, kung next year ba ang tanong ay babaha o hindi, ang sagot dyan, babaha talaga. Hindi lang natin alam kung ano yung mga eksaktong oras, araw, dahil nga ang pagbabago ng klima, kasama dito yung abnormality of change. Including the veracity severity severity of change.
0: Siguro maganda na lang din po, sir, magkaroon ng panawagan. Hindi lang po para sa mga maumayan, sa mga negosyo, sa mga pribadong sektor po.
5: Sa
0: LGUs din po, may panawagan po ba ang CCC?
23: Tama po kayo. Ano? We are calling for a strategic framework. Ito yung hindi tapal-tapal type of provisions. Ano? Kaya we are more strategic. For example, I'll give you an example. Ang panawagan natin, yung ating mga kababayan na nasa permanent danger zone, ito yung mga suki ng mga LGU na kapag panahon ng tagulan, yun pa rin yung year in, year out, ina-evacuate. Kaya kailangan natin evacuation center. Pero sino itong mga ito? Ito yung mga nasa estero, tabing dagat, tabing ilog. So, we might as well, we are telling them, mayroong 4PH program ang ating pamahalaan, evacuate them permanently. Mayroong mga ibang bayan talaga kapag tagulan, hanggang city hall or municipal hall binabaha. So, they need to look into their municipal zoning ordinance. So, it has to be a strategic framework. Ang pagbabago ng klima ay hindi kakabahala kung tayo nakahanda. Kailangan ng paghahanda ay base sa polisiya, mga batas ng ating mga local government, because they know the state of play, the dynamics, including the of course yung indigenous knowledge and native solutions ay hindi naman natin inaalis, but they need to decide once and for all insofar as local planning is concerned, because they are at the they are the frontliner governance.
5: Very well said. And with that, sir, thank you very much, Commissioner, sa inyong oras po ngayon. Si Commissioner Albert de la Cruz, sir, salamat po at magandang
0: umaga. Maraming salamat po, so sir. At sana maimbitahan ho namin kayo ulit dito sa programa.
23: Yeah, Chiang Ami. Opo. Ayoko lang tawagin kitang Chiang Ami kasi dapat
0: ati-ami. Okay lang po. Yan ho ang aking moniker at lambing na tawag sa akin.
23: That's a lighter side. Thank you,
0: sir. Yeah. Yan po si Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission. At partner, magpasalamat na rin tayo kay Ma'am Ana.
5: Makakaulit pa naman kami, Ma'am, no? Very short yung time natin, pero makakaulit pa kami for sure. But thank you so much, Ma'am Annalisa Solis of the Climps ng Pag-asa. See you again ulit soon, Ma'am.
3: Thank you.
0: Maraming salamat.
5: At pati rin po kay Professor Mahar Lagmay. Sorry po, Doc Mahar, medyo short po yung ating oras ngayon, but we will get you again kasi marami pa tayong pag-uusapan, sir.
0: Yes.
23: Thank you.
5: Ayan, maraming salamat po. Si Dr. Mahar Lagmay ng UPRI at UP NOAA.
0: At syempre, naku, ito'y mahalaga, partner.
4: Maling akala?
6: Maling akala.
4: Ating itama.
6: Ating itama.
4: Ano nga ba ang real talk ni Tito Ariel sa A Real Talk with Tito Ariel?
5: Chiang Ami, akala ba nila pag may El Nino, walang ulan at walang bagyo?
0: Yun na nga.
5: Mali. Ayun po. Meron pa rin pong mga bagyo at may mga pag-ulan. Nababawasan lang yung ulan, pero pag start po ng El Nino, mas maulan po ang ating habagat. Kaya marami tayong actually tubig na pwedeng ma-imbak, no? So sana yung pinupush ni Dr. Mahar Lagmay, yung parang aquifer management, gagawa ng malaking imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa para yung sobra-sobrang ibabaha sana na tubig-ulan, pwedeng maimbak muna, maipon at saka magagamit sa pagbawas na yung ulan sa dulo ng taon at kapag pumasok yung tag-init. Yeah. So again po, A Real Talk with Tito Ariel, may ulan pa rin at may bagyo sa panahon ng El Nino.
6: Practical tips at mahalagang kalaman, alam mo yan!
0: At sa atin namang alam mo yan, ako mahalaga ho ha, na tayo ay alam natin kung ano ang nangyayari, ano itong El Nino, at huwag magpakampante dahil hindi porket El Nino ay wala hong ulan o bagyo, patuloy na subaybayan ang mga advisory ng Pag-asa, maganda po tayo ng ating go bag at panatiliing malinis ang kapaligiran, huwag din magtapo ng basura kung saan saan para maiwasan ho ang pagbaha, at dapat tulong-tulong po tayong lahat ha sa paghanda. Sabi nga ng Pag-asa, isa ho sa mga programa nila ay mahikayat ang mga nanay na turuan ang mga miyembro ng kanilang pamilya na una, magtipid ng tubig, magkolekta ng tubig, at sa mga susunod pa nating episodes, pag-uusapan natin yan dito sa ating programa. Kaya kami po'y magpapaalam na. Maraming salamat. I will see you later. 3 o'clock po sa programang Ako To, si Chiang Ami. Maraming salamat.
5: Salamat Chiang Ami. And I will see you po tomorrow sa Ligtas Dapat para sa ating kaligtasan. Ayan po. Maraming salamat po. Ito po ang Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino. Lagi po na yung maging handa sa mga paparating na kalamidad para tagi tayong Ligtas Dapat. Ako po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas.
0: At ako naman po ang Chiang ng Bayan, Chiang Ami Perez, na way nakapagbigay po kami ng mga kapakipakinabang na impormasyon at natuto sa mga aral na dapat alam natin ha, kaugnay sa El Nino. E muli ho kaming abangan sa mga susunod pang Biyernes dito po sa oras ng Kabayan. Makisilong na sa aming usapan at sabay-sabay tayong matuto dito sa Kabayan Presents
7: Alerto sa Super El Nino.
0: Bye!
5: Job you!
22: Ami Perez at Ariel Rojas, naka-alerto sa Super El Nino.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga dating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:02 na umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes. Aba, thank God it's Friday, July 10, 2026. Sa lahat po ng nagba-birthday ngayon, July 10, happy, happy birthday po sa inyo.
1: Happy birthday!
0: Okay, ngayong umaga, nako, pag-uusapan po natin syempre, ito ang concern nating lahat ngayon, bukod sa politika at bagyong Sarah, meron tayong
2: Inday.
0: Iba ko lang, may bagyong Sarah, VP Sarah, na Inday rin.
2: Oo.
0: At saka bagyong Inday, yung totoong bagyo.
2: Oo nga, oo, oo, tama.
0: Diba? Kasi sabi, prepare for typhoon Inday.
2: Sabi ni Atty. Sulayka, diba?
0: Pero ito na yung totoong typhoon na medyo nararamdaman na natin. Naimbag, abigat, Ading Migs.
2: Naimbag, abigat. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. It is a Friday today, July 10, 2026. Una-una po, mag-ingat po tayo sa ating paroroonan. Actually, kanina nga po, na-feel lang nga po natin, nararamdaman na nga po natin yung medyo malakas-lakas na hangin, at least dito po sa Quezon City. Ayan. Hello and good morning po. Actually, ngayon po, ingat din po dahil marami rin pong may sakit. Marami rin may
0: yun
2: mga lagnat.
0: Nga.
2: Marami rin merong mga maibo. At teka lang, gusto ko lang muna i-shoutout si Yusek Albert Domingo mula po sa DOH. Actually, nag-text ako sa kanya kanina lang, Ate Ninya, kasi nakatanggap na naman ako. Nakatanggap ako ng mga forwarded message na sabi daw, baka po natanggap niya po ito, from Hong Kong. Meron po ito, meron sinasabi, we're going back to wearing masks. Sabi po, makinig po kayo ng hanggang dulo po. Morning message from a friend who works at the hospital's health center. Meron po sinasabi niya, COVID Omicron XBB. So ngayon nga po, maging mapanuri po tayo sa fake news. Sinend ko po ito kay Yusek Albert. Sabi lang niya, ay. Old XBB scare, luma na yan. Oo.
0: May surge naman talaga ng COVID sa Quezon City. Kaya actually, yung school natin, Partner Migs, kung natanggap mo yung email.
2: Nag-online class kami kanina.
0: Nag-online tayo ngayon. Nag-online tayo ngayon dahil sa pag-ulan.
2: Pag-ulan,
0: So, nag-adjust yung ibang schools po. Pero ang ibig ko sabihin, meron rin silang memo na bantayan ng mga anak, bantayan ng mga estudyante ngayon. Pag umuubo, please lang magsuot ng face mask. Ibalik daw yung pagsusuot ng face mask.
2: Ito kasi medyo may konting alarming na sinasabi nga daw niya sa Hong Kong daw na yung mga sintomas daw nito, etc., etc. Tapos nagsasabi pa ng konting data. Pero more or less po, fake news po yan.
0: Yung sa Hong Kong itong nakakatakot.
2: Itong fino-forward kasi maganda nga sa fake news, Ate Nins, inuunahan na po natin siya. Diba? Hindi na natin pinapakalat. Tapos, ayan na naman, pananiniwalaan na naman kung ano yung fake news. Hindi ibig sabihin porket pinaniniwalaan ng karamihan, tama. So, inuunahan na po natin siya. Yusek Albert, maraming salamat po sa inyong confirmation.
0: But just the same, mag-ingat po tayo dahil pabago-bago nga ang panahon. Yeah. At hindi naman nawala yung COVID
2: Yes.
0: Nag-lay-low lang siya.
2: Yes,
0: malay nyo yung sipon nyo last week, COVID yun, hindi kayo nag-check. Diba? Kaya ako nag-check, partner. Kaya nalaman ko na
2: okay, negative.
0: Kaya ikaw, diba, sabi ko,

0: Mix, mag-check ka na rin. Just in case. Kasi nga, nakakahawa.
1: Yeah,
0: no. Highly contagious. Kaya, natuwa ako dun sa school na nag-react agad dahil sa surge nga sa Quezon City
1: yeah.
0: at sa karapit na mga, di ba, yeah. bayan, ay ina-encourage ngayon yung mga bata, lalo na yung mga may sakit, yung umuubo-ubo.
1: Pero ang ibig sabihin po yun,
0: mag-monitor
1: pa rin po tayo. Mag-monitor pa rin. So sabihin natin, nakatanggap nga tayo ng ganitong balita, mag-multi-source pa rin po tayo. Mag-search po tayo sa online, sa mga reputable news websites. Magtingin-tingin din po tayo para tayo ay well-informed.
0: Ayan. Okay, so ngayong umaga po ay ang aming question of the day ay paano kayo naghahanda tuwing may bagyo? Ayan ha. Mag-Viber po kayo sa amin, 0919-278-3000. Sa Viber po yan. At syempre, pwede po kayong mag-message sa amin. Sa Facebook, live streaming po kami at DZMM Radio Patrol sa East 30, 630 po. At nasa YouTube rin po tayo. Syempre, sa bayang napapanood rin po kami ha sa PRTV, Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre sa buong mundo, sa pamamagitan ng The Filipino Channel. Alright, so partner Mix, marami tayong katanungan kasi dapat ba ay kung may plano kang mag-outing bukas na outdoor, ay kanselahin na.
1: Simpleng-simple lang.
0: Malakas ang ulan eh.
1: Kanina, nag-online class ang aking unika iha. Sabi niya, natapos ng alas 10. Sabi niya sa akin, Dada, pwede ba ako sumama sa iyo sa trabaho? Sabi ko, wag na lang. Kasi kapag siya ibabiyahe dito, baka exposed din siya sa maaring lakas ng ulan. O kaya baaring, di naman natin masabi, no, baka lumakas yung ulan mamaya. Wag naman sana magbaha. Pero at least yung mga ganong simpleng bagay po, no, na we keep the kids at home kung saan po sila safe. And at the same time, kung meron po tayong mga plano bukas, di ba, na maglo-long drive tayo, ang alam ko, merong ibang shipping lines, Ate Nins, na i-confirm natin sa PCG. Pwede nating i-confirm mamaya sa PCG kung ano ba mga shipping lines ang mga nag-cancel na po ng kanilang mga biyahe.
0: Oo, kasi mahirap na. Mas okay yung mas ligtas po tayo.
1: Correct.
0: At syempre, mamaya makakasama rin po natin ang Philippine Red Cross, si Dr. Gwen Pang, ang kanilang SecGen. Ayan, tungkol po sa paghahanda sa bagyo at ngayon palang buwan na to ay Blood Donation Month. At syempre, sabi ko, nakiusap po tayo na ma-interview rin natin siya dito sa studio live. Nagbabalik at magbabalik po maya-maya ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA DOST, walang iba kundi si Miss Annalisa Solis. Ayan, itanong nyo na kung ano yung mga gusto nyo itanong. Uulan ba dito dyan ako? At least habang nandito po siya, ay malaman po natin kung ano ang magiging lagay ng panahon. Alright, magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:11 ng umaga.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Magbabalik ang Nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
7: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media
9: tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Delivery! Maria Jose!
12: Akin yan? Ang laki ng box!
11: Surprise!
12: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
11: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
12: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
13: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM!
14: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
0: Kasama po natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section or CLIMPS ng Pag-asa, walang iba kundi si Miss Ana Solis. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Ana.
15: Magandang umaga po muli sa ating lahat at sa lahat ng nanonood at nakikinig ng ating program ngayon. Good morning po.
1: Morning po. Nina.
0: Ayan.
1: Morning.
0: So, unang tanong ko lang po para sa lahat ng nakikinig ngayon, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, magiging maulan ba dito po sa Metro Manila at anong oras, kailan, saan?
15: Opo, so magiging maulan po dito sa atin sa Metro Manila. So hindi lang po dito dahil dun sa mga ibang lugar na maapektuhan po ng ating southwest monsoon or enhanced habagat dahil nga po dito sa bagyong si Inday. Although wala pong direktang epekto itong si Inday, yung bagyo, but din yung pong habagat natin. Yan po ang magpapaulan at mag-e-enhance ng ating mga pag-uulan, especially dito po sa Metro Manila, sa ibang lugar po ng Luzon, especially dito sa western section and also portions ng Mimaropa area. So kailangan po mag-ingat po yung ating mga kababayan, mostly dito po sa Luzon area.
0: Opo. Pero gaano ka daming ulan po ang ibubuhos niya? Malakas po ba? Malakas ang hangin? Anong advice nyo sa mga mag-outing?
15: So sa ngayon, ang forecast natin ay posibleng magdulot yung ating enhanced habagat ng at least mula ngayon hanggang Sunday. Posible pa rin pong mga maulan, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Occidental Mindoro and Antique. So dito po posibleng magtutuloy-tuloy yung mga maraming pag-uulan and also mga around more than 200 millimeters of rain yung mga ibang lugar ay posible pong makaranas. And there are areas po na posibleng makaranas between 60 to 100 millimeters of rain. So mula po yan ngayong araw na to, at least hanggang Sunday, may mga areas pa rin po. So,
0: Metro Manila po,
15: yes,
0: ha?
15: Dito sa Metro Manila, so posible pong maapektuhan, lalong-lalo na po dito sa may Zambales, Bataan, Metro Manila ngayon, around 80 to 100 millimeters of rain, pero mas marami pong ulan dyan sa around 100 to 200 millimeters of rain, yan po sa may Occidental Mindoro and Antique. And magtutuloy-tuloy po yan until Sunday, may mga areas pa rin po na possibility na posible po magkaroon ng mga widespread na floods na posible po, lalong-lalo na yung mga flood-prone areas natin.
0: Dito.
15: So, yun po yung kailangan natin
0: pag-ingatan. Bulacan, Cavite,
15: yes,
0: di mo ba? Maghanda-handa na.
15: And also areas po along western Luzon and Mimaropa.
1: Miss Ana, ito po nga impact po ng bagyong Inday. Saan po ito talaga ma-feel?
15: So, dahil wala nga direktang epekto, pero nakataas pa rin yung signal natin dyan sa may parte ng Batanes. So, yung direktang ulan na posible ma-receive ng Batanes, yun po ay dulot ng bagyong Inday, hindi ng habagat. And then, unti-unti po dahil humina na siya sa bagyo, from super typhoon, naging typhoon, at posible pong lalabas yan, mamaintain niya yung pagiging typhoon category. Pag lumabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility, unti-unti na rin pong ihina, lalo na habang papasok siya papunta sa mainland China. Mm-hmm. So, ganun po yung magiging lagay ng ating panahon.
0: Miss, go ahead. Anong ibig sabihin ng 80 to 100 millimeters of rain dito sa Metro Manila? Ano yun? Yellow, orange,
15: usually yan? Po, nagpapalabas naman ang pag-asa ng ating rainfall warning. So, posible pong magpalabas ng mga heavy rainfall warning.
0: Heavy.
15: Opo. So, yung heavy rainfall warning. So, yan po ay progressive naman. Kung titingnan po natin kung magpapalabas si pag-asa ng yellow, orange, or red. So, usually po, mga yellow to orange po, usually yung mga ganyan na posible nating maranasan. Uh-uh. So, antabay lang po dun sa mga darating na abiso at yung issuance ni pag-asa dun sa mga heavy rainfall warning po natin.
1: Opo. Uh-huh. Kumbaga, simula na naman ang bagyo season, eh, no? Tawid-tawid na naman tayo, eh, di ba, Miss Ana? Kapag tapos itong Inday, eh, baka po sa kaalaman ng karamihan, meron po bang kasunod? Meron po ba tayong binabantayan?
15: Sa ngayon, meron po tayong dalawang nakikita na tropical cyclone-like vortices po ang tawag natin. So, dito sa may west at dito sa may east. Ba? So, yan po na possible na, na hindi man siya maging ganap na bagyo dahil mababa pa yung likelihood ng probability siya na maging bagyo. Pero possible pa rin siya na maging low pressure area na posible makapagpaunlan or makapagpa-enhance ng ating habagat. So, yan po yung minomonitor pa na dalawang tropical cyclone-like vortices ng pag-asa.
0: Naku, kailan kaya yan, mga Indok? After this, no? Sa mga susunod na linggo.
1: Araw at linggo.
15: Kasi yung forecast natin, nagbibigay po tayo at least week 1 and week 2 forecast dun sa tinatawag nating tropical cyclone threat potential forecast. So, ito po yung in 2 weeks time, pwede na nating mamonitor kung ano yung mga potential na mga maging bagyo. So, yan po yung kailangan na tuloy-tuloy nating i-monitor at mag-antabay ang ating mga kababayan.
1: Actually, alam mo, July talaga eh.
0: Oo, alam mo, wala ako naalala na kasi yung anak ko, July ang birthday. Oh. Wala ko naalala na nag-birthday siya na hindi umulan ng malakas.
1: Na maaraw. So walang birthday na hindi maaraw. Oh,
0: laging umuulan. At nandun siya, ang birthday niya nasa 20 plus. Yeah. So, ibig sabihin, July, August. Oh.
15: Tama ka, Miss Nina. Kasi historically po, sa lahat ng buwan, tayo nakakaranas ng pinakamaraming bilang ng bagyo tuwing July.
0: So, July talaga.
15: July talaga. No. So, bihira lang yung magkaroon tayo ng walang ulan sa loob ng July months.
1: Opo,
15: dahil
1: opo.
15: May bagyo, may habagat pa.
1: Opo. Miss Ana, alam ko po, kanina po na-discuss yun po yung Super El Nino, di ba? So, at isa pang araw-araw nating buhay na maaraw, uulan, aaraw na naman. Ito na po ba yung effects nun? Kasi kung sinabing Super El Nino, naku, bakit umuulan pa rin kaya?
15: Oo. Opo. Well, ito yung natural weather systems natin na talaga namang meron tayong habagat, meron tayong mga bagyo. And ang nangyayari lang, kapag kasi may El Nino, mas marami kasi yung chance na mostly typhoon at super typhoon category ang ating mga bagyo. And pagdating ng later part ng taon, usually, dyan po nababawasan yung bilang ng bagyo. So, ibig sabihin, kung merong El Nino or paparating na very strong El Nino, samantalahin natin yung tubig ulan na dulot ng habagat. Kasi, Sir Migs, Miss Nina, baka sa mga susunod kapag mahina na yung habagat, there will be areas po na talagang magkakaroon ng significant reduction sa tubig ulan. So, ipunin na po natin or tipirin na rin po natin. Maganda na tayong mag-ipon ngayong tag-ulan.
0: Yun nga, hindi masyadong natin mag-get mga ordinaryong tao dahil yun nga, El Nino. Eh. Bakit kulang?
1: May sinasabi si ma'am rainfall harvesting. Tama po ba yun? Ano po yung sabihin nun, ma'am?
15: Opo, Sir Mix, yung gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, kung meron kayong kakayahan na gumawa ng mga rainwater harvesting facility sa inyong mga household, kung may kakayahan po, at least ngayong panahon ng tag-ulan, we could harvest yung mga rain para po at least magamit natin yung for multi-purposes yung ating mga tubig na sakaling dumating yung dry season or yung dry spell or drought, at least meron pa rin po tayong naimpok dulot ng tag-ulan.
1: So at least no, mag-iipon ka sa mga drum-drum, pang dilig-dilig, yes, pang hugas-hugas.
15: So yung swimming pool natin, punuin na natin kung may swimming pool kayo.
0: Swimming pool. Sana all, ano?
1: Nakakatulong yun, ma'am. That would go a long way.
0: Oo,
15: tama.
0: Kailan po ba yung drought na sinasabi nyo? Yung
15: sa ngayon kasi tumataas yung chance na magkaroon ng super na very strong El Nino or yung tinatawag natin super El Nino by October, November, December. So more than 80% yung chance.
0: Okay.
15: So dun pa rin mag-start yung mga possible na impact na magkaroon ng mga moderately dry condition. So yung pagdating po ng the following year, month, sa 2027. So, kailangan po, yun yung paghandaan natin, yung mga possible na prolonged dry spell.
1: Eh, usually, yung burn months, di ba po, medyo lumalamig ang klima niyan. Pero dahil sa super minsan, El Nino, iinit pala pagdating na Christmas
0: ngayon, ito ba
1: time.
0: Magiging pinakamainit na Christmas? Kumaga,
1: parang ganun, magdadry
0: po. Sabi nila, worst El Nino.
15: Opo. Di naman. Di naman. Kasi nandyan pa rin yung amihan. So, nandyan okay. pa rin yung tinatawag nating mga cold surges natin. Mararanasan pa rin yan.
1: Pa rin.
15: Pero hindi comparable dito sa nagdaan. Kasi napakadaming cold surges natin at napakalamig ng temperature
0: sarap
15: natin
0: na, last year,
15: during
0: no?
15: Amihan and first quarter ng 2026. So,
0: yes.
15: Hindi po magiging ganon ang ating amihan this year. Opo, pero may mga malalamig pa rin and yun talagang ulan pa rin.
1: So as early as now, alam na natin.
0: Oo, na October, November, December, more than 80% chance ng El Nino drought dry.
1: Yes.
0: So I'm sure alam yun ng mga farmers.
15: But there are chances pa rin na usually, historically kasi nagkakaroon din tayo na tinatawag na Christmas typhoon na kahit merong El Nino. So possible pa rin.
1: Possible pa rin.
0: Meron pa rin ganun. Oo, so ilan pa bang bagyo ang inaasahan natin sa bansa?
15: Opo. So mga around 9 to 13 ang forecast natin until December. So meron na tayo yung Inday, so mga around 8 to 12 pa yung possible po natin na maranasan.
0: Ako, binibilang ni Mig sa kamay niya. Oh, ano?
1: IJKLMNOPQRST hanggang letter T.
15: So, pwedeng hanggang P, pwedeng hanggang T.
1: Oo. Noong 2021, kung di ako nagkakamali, meron yung Ulysses umabot ng U.
0: Grabe, no? Letter U.
1: Letter U. Marami, okay, so, marami yun at that time.
15: Okay. But last El Nino, 2023, naka-11 lang tayo.
1: Mm. 11 lang?
15: 11
1: from
15: lang.
1: From A to yes, M?
15: Po. Yeah, L.
0: Oh, so sana ganun. Or mas konti pa sana.
15: 7 out of 11 are typhoon and super typhoon. So, ganun po yung last nating El Nino episode.
0: Kaya talagang dapat maghanda ang ating mga kababayan. Pero maraming salamat po sa inyong oras, Miss Ana Lisa Solis, ang ating chief ng Climate Monitoring and Prediction Section po ng PAGASA. Mabuhay po kayo sa PAGASA. Thank salamat
1: you.
0: Po.
1: Thank you, ma'am.
15: Thank you.
0: Ang oras po natin, 11:25 ng umaga.
16: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
17: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40. 40 tayo. Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
20: Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: sumusuporta sa programang ito. Siyempre, TCMC led by Sir Berg Capis, Sir Dong, Sir Ding Dong Marco at sa lahat po ng bumubuo ng staff. Maraming maraming pong salamat sa inyo. At siyempre sa lahat po, eh hindi naman kami ito eh, 'di ba? Dahil po ito sa inyo, sa ating mga kapamilya, sa lahat po ng mga literal at tunay na katuwang sa serbisyo, mga ahensya po ng gobyerno, mga NGO, mga small entrepreneurs, 'di ba? At the same time yung mga nakaka-inspire din po ng mga doktor at mga nakaka-inspire na individual para po eh talaga tayo eh kumbaga maging magaling sa ating mga industriya, karera at pamilya. Thank you
1: partner,
0: po.
1: Partner, prepared Oo. Speech ba yan?
0: Ayos ba? From the heart.
1: Nako, Oo. Ako rin po. Pasensya na ubo ako, na Oo. Allergy ako sa napakagandang bulaklak.
0: Sorry, kala ko.
1: Alam mo na, minsan may ganon.
0: Oo nga, totoo yan.
1: Ayun, medyo kumati yung aking ginamuhin.
0: Kala ko may tear na. Oo nga, okay, I love it.
1: Nako, pero ang ganda-ganda po niya. Oo Ayan nga. O, very Ayan beautiful flowers.
0: Thank you.
1: I'm so happy. Alam mo naman lahat ng kababaihan, mm-hmm. kahit sabihin namin, huwag mo kami bigyan ng bulaklak.
0: Oo nga.
1: Pag kahit ano, yes. na-appreciate po namin. Very grateful. Maraming salamat po.
0: Thank
1: kahit
0: you.
1: Kahit na allergy ako. Diba? I love it.
0: Thank you.
1: Salamat.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio. Maraming salamat po sa inyong lahat.
1: At dahil dyan, we have a very important announcement. Nakakatuwa mm-hmm. po dahil I'm so happy to share with everyone po ngayong umaga na sa aming second anniversary ay meron po kaming regalo para sa inyo. Dahil ngayong araw po ay official naming i-announce ang pagsisimula ng pamamahagi ng wheelchairs at chari timba ng DZMM nagsel-servisyo team. Kasama niyo po kami, syempre ni partner Migs, para po sa 20. Okay, 20 na mapipiling tagapakinig.
0: Layunin po ng programa na makapaghatid ng agarang tulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng wheelchair at chari timba katuwang ang PCSO. Magsisimula po ito ang pamamahagi sa Biyernes, July 17, 2026 at magpapatuloy tuwing Biyernes hanggang makompleto po ang 20 beneficiaries.
1: Uy, mark your calendars.
0: Opo.
1: Save the date.
0: Oo.
1: Sa Biyernes, July 17 po magsisimula ang aming pamimigay ng wheelchairs at chari timba.
0: Mm. Personal.
1: Ano naman ng chari timba? Mukhang marami tayong gifts para po sa kanila. Ang laki ng timba.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Magkasama ba yun na ipapamigay o hiwala? Ay, magkasama. So may wheelchair and then meron ka ring chari timba.
0: Pero meron po tayong syempre requirements. Unang-una po, personal po na pupuntahan ng DZM ng nagseserbisyo team ang tahanan ng bawat mapipiling benepisyaryo upang maihatid ang kanilang matatanggap na tulong. Upang makasali, magpadala po ng email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Muli, nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Para po yan sa mga nakikinig sa radyo, sa mga nanonood naman po sa TV, sa teleradyo, yan po, naka-flash po ang ating email sa inyong mga screens. Ilagay po ang inyong buong pangalan, edad, kompletong address, contact number at ilakip ang mga kinakailangang larawan o iba pang patunay. Importante po na meron po tayo mga pruweba at mga pictures.
1: Kung ba't kailangan mo ng wheelchair.
0: Yan.
1: Kasi ang aming question po sa inyo, para mapili po yung inyong sagot, ito lang po, sagutin ang tanong na sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair. Sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair? Yan lang po yung sasagutin ninyong tanong.
0: Opo, pwede po kayo magkwento dyan. Kwento niyo po ang inyong kwentong pamilya, kung sarili man o sa kapamilya po ang ating kwento. Importante po maglagay po tayo ng patunay. At sabi nga po ni Ate Nina kanina, bawat linggo ay pipili ng isang mapalad na benepisyaryo at ang mga mapipili ay makatatanggap ng mensahe mula po sa aming team. ang pagbibigay ng wheelchair ay mapapanood tuwing Biyernes.

0: Nes sa programang nagseserbisyo Nina Corpus at Mix Bustos, 11 a.m. po up to 12 p.m. alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali.
1: So every Friday po yan, kaya masaya ang ating Fridays simula next week dahil nga po sa aming regalo sa mga nangangailangan po ng wheelchairs. Malaking bagay yun na partner Migs, para sa isang taong talaga namang hanggang ngayon kunyari kailangan niya ng wheelchair.
0: Yes.
1: And wala silang pambili o walang kakayahang maka-acquire ng wheelchair. So ito po, pagkakataon na po natin at kapag maganda po ang inyong sagot at nagpadala po kayo ng inyong, don't forget, pangalan, edad, complete address dahil personal po kayong pupuntahan ng DZMM nagseserbisyo team sa inyong mga tahanan. At syempre po, contact number at kung may pictures po kayo ay pwede rin nyo pong ipadala sa amin sa email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com.
0: Importante yung pictures para talagang legit yung ating pruweba. Ito naman ha, talagang na-timing talaga itong anniversary special natin, Ate Nins. Kasi ito nga po ang PCSO, ang Charity Imba, and at the same time, ang mga wheelchairs. Ngayon naman po, bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng ikalawang anibersaryo ng ating programa, nagseserbisyo ni Nina Corpus at Migs Bustos, nagsagawa po ang NNC team ng isang outreach activity sa White Cross Orphanage sa San Juan, kung saan namahagi ng mga baby products para sa mga sanggol na kanilang inaalagaan. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa Tommy Tipi, distributor ng Europlay, sa kanilang napakahalagang donasyon ng mga dekalidad na baby products. Malaking tulong po ang inyong ibinahaging suporta at pagmamalasakit sa mga sanggol ng White Cross Orphanage.
1: Ayan, malapit sa amin yan eh. Ang ganda naman ng mga pinamigay mo. Alam mo, ginamit ko rin yung mga yun nung, sa mga baby. Nung baby pa yung mga anak ko. Okay. Ay, okay, pakinggan natin ito.
2: Maraming salamat po sa programang nagsiservisyo Nina Corpus ng DZMM. God bless you.
1: Hey, partner Migs, dahil rin sa'yo yan. Dahil ikaw ay... ikaw ang nagproseso nito.
0: Ay, nako.
1: Diba?
0: Ano naman?
1: Maraming salamat, partner Migs.
0: Actually, nagpapasalamat tayo sa mga sumusuporta. Tayo naman, ano lang naman tayo, Ate Nins, medium lang naman tayo. Plataforma lang, pero importante yung mga talagang tumutulong at yung mga nakakatanggap ng tulong.
1: Ayan. Oo, we're so happy na sa mga mensahe niyo po sa amin at lalo po pa naming palalakasin yung aming public service dito po sa programang ito. At syempre, hindi natin ito makakalimutan. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ayan, maraming salamat po.
0: Thank you!
1: Uy, special thanks kay PCSO Chair Mel Robles dahil sila ang ating kasama doon sa pamimigay ng wheelchair at ng charity imba.
0: Ala ba, teka lang, bago natin bago tayo pumunta sa next interview, itong flowers na to, aba, thank you ha. Thank you sa flowers, sa happy anniversary from Tambalang, Maan at Zandro. Oba, wow, yes. Oh, meron. Wala sa'yo. Pero sa atin yan, ayan o. Ayan, nakalagay dito. Ayan o, Tambalang, Maan at Zandro. Hello, Ate Maan.
1: Maan and Zandro, maraming salamat.
0: Thank you.
1: At syempre sa aming PRTV family, maraming salamat po at sa DZMM rin po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin ni Migs. Okay, so eto na po, pag-usapan naman natin ang paghahanda sa bagyo at ang July ay Blood Donation Month. Paalala po yan ng Philippine Red Cross. Makakasama po natin bilang kaserbisyo of the day. Walang iba. Walang iba kundi si Dr. Gwen Pang, ang SecGen ng Philippine Red Cross. Good morning po, Doc Gwen.
3: Hi, good morning, Miss Nina, at good morning, Migs, and happy anniversary to you sa nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Gustos.
0: Thank you.
3: So congratulations.
1: Thank you po, ma'am. Okay, we're so happy to have you and to see your beautiful face on Zoom. Kahit pa paano, Doc Gwen. Well, unahin muna natin tong bagyo, no? Ano po ang ginagawa ngayon ng Philippine Red Cross bilang paghahanda dito po sa Typhoon Inday?
3: So, ang Red Cross po ay lagi nakahanda yan. So, nung nalaman namin ay parating na malaking bagyo, bagyong Inday, no? Typhoon Inday ay... kahit hindi ito mag-landfall, sabi nila, pero since malaki yung kanyang dimension, no, yung diameter or yung circumference ng kanyang matatamaan, so we have alerted many of our chapters nationwide na maghanda, no. So syempre sa norte diyan tatama talaga, kaya diyan magkakaroon naman lakas na buhos ng tubig, kaya we also have alerted them. Number one, nag-alert tayo. Number two, we already inform all our 143 volunteers, ito yung mga volunteers namin in every barangay, na mag-report sa atin in case na may pagbabaha, may landslide, may flash floods. So inform nila kami. And then sa Philippine Red Cross naman, sa organization, naghahanda po kami ng aming mga assets, rolling assets natin. Tulad ng emergency vehicles natin, yan yung mga emergency response vehicles, yung ating mga fire trucks, yung ating mga rescue trucks, yung ating mga ambulances, yung ating amphibian boat, lahat yan, yung mga assets natin, hinahanda natin yan. Chine-check natin kung yan ay ready na para i-deploy. And then, nag-check yung mga stockpile ng mga stocks namin, ng pagkain, ng mga hygiene kits, kitchen sets, mga sleeping materials, tarpaulins, na in the event talagang meron tayong mga kababayan na ng mga ngailangan, pagdagkan itong bagyo na to ay mabibigyan natin ng tulong. Tapos, syempre, kami ay tuloy-tuloy sa pagbibigyan ng information sa ating mga kababayan na kung paano ang maghanda. So, syempre, yung ating go bag, very important na nandyan, ready, no, at any time na maglilikas sila, dala-dala din kayo na mag-go bag. And then, syempre, yung mga emergency hotline, kailangan po nating alamin yan. Ang Philippine Red Cross Emergency Hotline po ay 143 o kaya 1158. Yan po yung mga paghahanda na ginawa natin. At saka, syempre, yung mga bloods, no? Ating mga blood centers, nakahanda na rin yung ating mga medical teams, yung ating mga welfare teams, yung mga specialized teams natin, rescue teams, responders natin, first aiders, ambulance provider natin, ay talagang nakahanda na tayo lahat ngayon. So, tayo nakamonitor na lang ngayon, Ninia and Migs, kung anong mangyayari itong pagdaan, no, ng bagyong Inday. Opo. At saka nag-cancel kami ng iba't ibang mga activities namin para lang di tayo makapag we will not bring any problems or hindi natin makaapekto sa iba't ibang mga tao din, kasi may malaking tree planting kami dapat bukas simultaneous in different parts of the country. So since magkakabagyo, dadaan si Typhoon Inday, so kaya minabuti na lang namin na I-postpone muna and then we reschedule it to next week.
0: Opo.
3: Para talagang safe lahat.
0: Opo. Doc Gwent, at least po sa mga areas, sa mga barangays na siguro nag-preemptive evacuation. Usually po sa inyong experience, kapag may mga preemptive evacuation, gano'n na po kumbaga yung response po ng Red Cross po dito?
3: So, pag may preemptive evacuation ang government, kami po ay nakatutok sa iba't ibang evacuation centers. So since wala po silang dala mga panluto, so we already activate yung ating soup kitchen or yung hot meals on wheels natin para makapagbigay tayo ng mga lutong pagkain na para sa ating mga evacuees. So we also talk to local government saan kami pupunta, maka-assign, para we are well coordinated. So yun po yung ginagawa natin. And then syempre tubig, we are anticipating always na may problema sa water. So naka-ready po yung ating mga water tankers para pagbigay po ng mga tubig inumin at saka pangligo at saka panghugas. And then yung mga medical team natin, in the event that they will stay longer in different evacuation centers, kaya naka-ready na rin po tayong mga first aid team natin, mga ambulance service team at saka medical team natin na nakahanda na rin. So, para po sa mga lilikas na ating mga kababayan.
1: Doc Gwen, ano pong lugar naka-antabay ang mga ito?
3: Nakaantabay po tayo sa norte, no, sa Cagayan, sa yan, yung mga Kalinga, Isabela, diyan po tayo naka-focus sa up north.
0: Bopo. Usually po, one of the main concerns din po, kung di rin po sa pagkain, is yung mga medicines on standby, especially kapag meron pong magtatagal po sa mga evacuation center. Meron din po bang access sa ating mga kababayan dito?
3: Yes, opo. In the event kakailanganin po ng ano, medical mga ating mga medical needs, no, mga supply, mga gamot, naka-ready din po tayo diyan. 'Yon. Tapos may apat na areas kasi na ano binabantayan din tayo since this morning, no. Yung Bukidnon, Sultan Pudarat, Maguindanao del Sur at saka Marawi City. Misamis Oriental. Diyan po tayo nakatutok din kasi may mga reports kami natanggap, may mga ibang evacuees na rin tayo doon sa part ng Mindanao.
0: Po. Ang ano ngayon, no, Doc, ang kumbaga ang usapin ngayon pagdating po sa Inday, medyo widespread nga siya, malawak nga po yung kinasasakupan niya.
3: Opo.
0: Opo, Luzon meron pa rin na maapektuhan sa Mindanao.
3: Opo. May may mga evacuation centers na rin po doon. Opo. So kaya nagtuturo din po kami ng kung paano mas strengthen yung mga bahay nila. Na parang dili pa rin yung mga bubong. So para before that, we give information na talian yung mga bubong, i-safe keep yung mga livestock, yung mga may tindahan, i-protect na rin yung kanilang mga paninda. Tapos yan po yung ating ginagawa. And then syempre, kung talagang nakita namin na may mga tanim, may mga ganun, sometimes we can mobilize also resources to give them para dun sa early harvesting. Yun.
1: Doc Gwen, puntahan naman natin. Naku, partner Migs.
0: Blood letting bath. Hindi naman.
1: Partner, kala blood ko may letting. Blood bath. Maganda kung may blood bath sa blood letting. Why not?
0: Kumbaga, maraming magdodonate.
1: Yeah. In a good way.
0: Doc Gwen, blood letting month.
1: Yes, opo. Kasi doon mag blood donation month ngayon, opo, opo. Ngayong July.
3: Opo. Ito po ay ano po, under po ng proclamation noong 1997, 1021, ito po dineclare ng ating former president Fidel V. Ramos ang ating celebration for this month, the whole month. Ito po yung blood donation month or blood donors month, no? National Blood Donors Month. Ito po yung ang theme po diyan ay one drop of humanity, give blood, save lives. So itong buwan na to ay pagbibigay pugay po natin at pagpapasalamat sa ating mga blood donors, no, na nandyan po walang sawang nagbibigay ng kanilang dugo para sa mga nangangailangan na mga pasyente para madugtungan ang kanilang buhay, gumanda ang kanilang kalusugan at saka po gumaling sila. So ito po yung only month na nakadedicate po sa buong taon nating blood drive, no, mga blood donation drive, pagbibigay ng dugo sa iba't ibang pasyente. We dedicate this month in honoring and thanking, recognizing our blood donors. So ang dami pong mga blood galloners natin. Ang ating former president Fidel V. Ramos ay he himself was also a blood galloner. Yan po. So this month, actually namin kaya i-distribute lahat ng recognition this month. May spillover po kami hanggang August para lang pong magbigay ng pagpapasalamat sa ating mga blood donors, sa ating mga blood advocate. Ang DZMM po, Jimmy Capuso Foundation, ay partner po ng Philippine Red Cross every year, twice a year, through Tita Mel Chanko, yung ating blood drive po. So, awardee din po namin ng Jimmy Capuso Foundation and DZMM, no, sa every year ng aming Blood Recognition Day. So, yun po yung highlight ng aming activities for the month, really thanking and recognizing our blood donors.
1: Ayan. Ako, maraming salamat, Doc Gwen. Partner Migs.
0: Yes.
1: ikaw ba pwede mag-donate ng blood?
0: Oo nga. Paano nga ba, Dok?
1: At pati yung mga pupunta, yung mga
0: meron din mga misconception, di ba, Dok? Yung mga paano ba? Kasi may mga ibang
1: mga may tattoo daw bawal
0: mga
1: ganun, or may sakit.
0: Opo.
3: Who can give blood, no?
0: Yes.
3: Yung mga may age 18 to 65 years old can give blood. Sa totoo lang, ang 16 to 17 years old can already give blood provided may parents' consent. Yan. So I think pasok naman si Migs sa edad na yan. Migs, no? And then, kailangan minimum weight of 50 kilograms. So pasok din si Migs dyan. Syempre, healthy. Only healthy individuals can give blood, ha? Yeah, ikaw ay blood donor, dapat proud ka kasi ibig sabihin you're a healthy individual. And then, syempre, yung mga may tattoo, tinanong ninyo, no, can they give blood? Yung mga may tattoo, if nagpatattoo ka today, meron po tayong temporary deferment ng 1 year. After 1 year, you can give blood na. Kung naoperahan ka rin, may temporary deferment ng 1 year, but after 1 year, you can already give blood, no? And then yung mga may hypertension, makakapagbigay ba ng dugo? Yes, provided on the day of donation, normal ang blood pressure. And then yung mga may diabetes, can they still give blood? Yes, provided hindi mataas ang blood sugar ninyo and then controlled, no? Ang diabetes, ang blood sugar on that day, and you can give blood. Pero kung naka-insulin ka na, hindi ka na pwede magbigay ng dugo. So, yun po yung atin. Then kung basta wala kang sipon, walang ubo, walang ibang karamdaman, on that day of donation, you can give blood. Siyempre, may konting preparation tayo. On the day before you give blood, meron kang at least 5 hours of sleep. And then hindi ka nakapag-inom ng alcohol the day before of donation. Natulog, magandang kondisyon ng katawan, you can give blood. So, madali lang magbigay ng dugo. So, yung mga din naman kapagbigay ng dugo, you can still be a blood advocate. So, pwede kang mag-encourage, mag-enganyo ng iba't ibang mga kababayan natin, magbigay ng dugo, para naman makapagbigay tayo buhay sa ibang mga pasyente na nangailangan ng dugo. Araw-araw, we need blood. Every second, kailangan ng dugo. Yan po.
0: Alright, so maraming salamat po sa Secretary General ng Philippine Red Cross,
3: thank
0: Dr.
3: You.
0: Gwen Pang. Doc, yes, Gwen, maraming po salamat.
3: Thank you to all our blood donors po, and thank you to DZMM and Jimmy Capuso Foundation. Again, happy anniversary, Ninia and Mig, sa sumeservisyo Ninia Corpus.
0: Thank
1: maraming
0: you.
1: Maraming salamat po, Doc Gwen. Thank you. Magbabalik po kami, ha. Makakasama naman po namin ang Philippine Coast Guard tungkol po sa mga cancellations, no, ng mga barkong maglalayag. Wala nang PCG. Sige, tingnan natin, ha. Oras muna. 11:54 ng umaga.
4: Nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwa namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agad ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, ayaw namin ang isang araw ng pagbabalik tanaw, paglilingkod, at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 3 daan lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo! matinding init. Mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Nako, maraming salamat po sa lahat ng bumati. Meron pa pala lahat ng DJs ng FMR 92.3. Maraming salamat po sa inyo.
0: Thank you,
1: nakakatuwa
0: guys.
1: Naman po.
0: Thank you.
1: At nakakataba ng puso.
0: Eh, syempre, thank you din sa ating production team.
1: Of course! Nako, ang aming AP, si Abby, si Rez, si Laken, at lahat po ng bumubuo ng programang ito.
0: Dito, syempre, sila Abby, sila Relza, sila Jim, ng mga nagdaan nating mga EPs din, no? Diba? Mula kay Aris.
1: Oo. Lahat po kayo, nako. You're all part of our anniversary, syempre.
0: Tama.
1: Yan. Okay, thank you so much.
0: Thank you so much.
1: Hindi, ulitin ko lang po ha, kasi yung aming ipamimigay na wheelchairs at saka ano nga ba yung isang tawag doon?
0: Charity timba.
1: Ito, ayan, ito. Yung charity timba at wheelchairs, mag-uumpisa na po yan next week, Biyernes, July 17. So, ang gagawin nyo lang po, magpadala kayo ng sulat sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair. Ayan po. At ano bang mangyayari? Personal po namin kayong pupuntahan. Diba? Kapag kayo ang napili. Kaya don't forget na ilagay ang inyong kumpletong address, contact number, at buong pangalan, syempre, edad, at syempre kung meron pong larawan na maaari magpatunay na kailangan nyo talaga ng wheelchair.
0: Magsisimula po yan July 17, 2026 at magpapatuloy po tuwing Biyernes hanggang makumpleto po ang 20 beneficiaries. Ayun, maraming salamat po. At syempre, sumulat po kayo ha. Sumulat po kayo sa aming email para kayo po imabigyan ng charity timba at wheelchair.
1: Sa lahat po ng bumati rin online, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsubaybay niyo po sa amin. At dahil po sa inyo, nandito pa rin po kami. At tuloy-tuloy lang po ang pagseserbisyo namin dito lang po sa programa.
0: Binabati ko po ha, si Purser Reggie Cartagena. Lagi nanonood yan sa atin sa DZMM sa programa natin.
1: Ayan. Salamat.
0: Purser,
1: salamat,
0: hello. Sir. Ingat po. Alright, susunod po headline ngayon. Kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos. Nagseserbisyo.
1: Ito po si Ninya Corpus, nagseserbisyo. Happy weekend mga kaserbisyo, mga kapamilya. Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Iniwan siya ng asawa ng walang paliwanag at naiwan siyang mag-isang bumuhay sa 5 anak. Nang akala niya ay wala ng pag-asang sumaya muli, isang lalaking hindi niya inaasahan

0: Tang, ang kayamanan ang nagmulat sa akin na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nagtatapos sa habang buhay.
1: Private Confessions.
0: May mga tao palang dumarating sa buhay mo, hindi para manatili habang buhay. May mga taong hahawak sa kamay mo habang hindi ka pa marunong tumayo. At kapag kaya mo na, saka sila tahimik na bibitaw. Ako si Rosalie, 40 years old, ina ng 5 anak. Kung may isang bagay na itinuro sa akin ng buhay, yun ang katotohanang pwedeng magbago ang lahat sa loob lang ng isang araw. Noong kasama ko pa ang asawa kong si Orlando, simple lang ang buhay namin. Hindi kami mayaman, pero sapat ang kinikita niya bilang delivery driver, habang ako naman ang nag-aalaga sa mga bata. Pangarap lang namin ang mapagtapos silang lahat at magkaroon ng sariling bahay balang araw. Akala ko, pareho kaming lumalaban para sa pangarap na yon. Hindi pala. Isang umaga, nagising akong wala na siya. Akala ko maaga lang siyang pumasok sa trabaho. Pero nang sumapit ang gabi at hindi pa rin siya umuwi, nagsimula na akong kabahan. 3 araw akong naghintay. 3 araw akong naghanap. Hanggang sa may nagsabi sa akin na nakita raw siyang may kasamang ibang babae sa kabilang bayan. Hindi na siya bumalik. Wala siyang iniwang paliwanag. Wala ring perang iniabot para sa mga anak niya. Parang isang iglap lang, nabura kami sa buhay niya. Noong gabing yon, pilit kong huwag umiyak sa harap ng mga anak ko. Pero nang makatulog silang lahat, doon ako tuluyang bumigay. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang 5 kong anak. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pambayad sa upa, sa kuryente at sa pagkain. Pero kinabukasan, pinunasan ko ang luha ko at nagsimulang maghanap ng trabaho. Hindi naging madali. May tumanggi dahil wala raw akong sapat na karanasan. May nagsabing mahihirapan akong magtrabaho dahil 5 anak ang inaalagaan ko. Pero hindi ako sumuko. Hanggang sa isang malaking kumpanya ang tumanggap sa akin bilang utility staff. Mula noon, nag-iba ang takbo ng buhay ko. 4 pa lang ng umaga, gising na ako para magluto at maghanda ng baon ng mga bata. Buong araw akong naglilinis ng opisina. Pag-uwi ko, nagluluto ako ng hapunan. Pagsapit ng gabi, nagtitinda ako ng lugaw at banana queue sa harap ng bahay para may dagdag kaming kita. 3 o 4 na oras lang ang tulog ko araw-araw. Pero sa tuwing nakikita kong sabay-sabay na kumakain ang mga anak ko, nawawala ang pagod ko. Minsan, tinanong ako ng bunso ko, "Mama, kailan po babalik si Papa?" Ngumiti ako kahit masakit. "Hindi ko alam, anak." "Tayo na lang po ba?" Mahigpit ko siyang niyakap. "Hindi kita pababayaan kahit anong mangyari." Lumipas ang 3 taon. Unti-unti, natuto kaming mabuhay nang wala ang lalaking minsang nangakong hindi kami iiwan. Sa opisina, hindi ako naghahanap ng papuri. Ginagawa ko lang ng maayos ang trabaho ko. Kapag may kailangan tumulong, tumutulong ako. Kapag may bagong empleyado, inaalalayan ko. Hindi dahil may kapalit, kundi dahil alam ko ang pakiramdam ng walang umaalalay. Hindi ko alam na may isang taong tahimik palang nakakapansin sa lahat ng ginagawa ko. At ang simpleng sipag na akala ko ordinaryo lang, ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa buhay naming mag

Ina. Isang umaga habang nililinis ko ang executive conference room, maingat kong inayos ang mga dokumentong naiwan sa mesa. Pinunasan ko ang salamin at inayos ang mga upuan bago tahimik na lumabas. Hindi ko alam na may isang taong nakatingin pala sa akin mula sa kabilang silid. Makalipas ang ilang linggo, habang nagpupunas ako ng hallway, lumapit sa akin ang executive secretary. Ma'am Rosalie? Opo? Pinapatawag po kayo ni Sir Leonardo. Bigla akong kinabahan. Paulit-ulit kong inisip kung may mali ba akong nagawa. Baka may nasira akong gamit. Baka may nagreklamo sa akin. Habang paakyat ako sa executive floor, halos marinig ko ang tibok ng puso ko. Pagdating sa opisina, nakita ko ang lalaking bihira kong makita nang malapitan. Si Sir Leonardo, may-ari ng kumpanya. Kilala siyang seryoso pero magalang sa lahat ng empleyado. Umupo ka muna, Rosalie, sabi niya. Sir, may problema po ba? Ngumiti siya. Lalo akong kinabahan. Problema ko kung bakit hanggang ngayon utility staff ka pa rin. Napatingin

0: ganun mo.
1: Baka bwisit lang mo. Baka bwisit. Bwisit lang kayo.
2: Ano ba to? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Rinig nyo?
3: Yes!
2: Yes! Tayo sa broadcast? Hala.
4: How is that possible?
2: Rinig ba tayo sa broadcast?
3: Yes!
5: Yes!
4: Yes! I think so.
2: RJ, rinig
3: na rinig!
4: I refuse to
2: be... Nakalamaw!
3: Ha? Ha? Ha? Baka smile!
4: Mga kakalamaw mo.
2: Kakalamaw!
3: Muscle memory.
2: Welcome sa number one show
3: tama.
2: Sa buong bansa. Ito ang May Tulugan!
3: Tulugan! Tulugan ba, IPA?
2: Tayo, my God, live sa Smile Studios kung saan naghihiga ako sa nag-iisang kama. Kama ni MSA po yan, okay? To clarify, yan po yung kama ni MSA.
3: Oh, nah. Ito, nakahiga ako ngayon by video call, guys.
2: Okay. So meron pa yung may ano tayo, split. Mga kaibigan. Bago tayo magtuloy, nais ko lang sabihin na tayo po ay sabayan napapakinggan, napapanood sa Cool TV at sa Cool FM. Mga kaibigan, tayo po ay simulcast, legit, totoo, walang clickbait po sa 99.5 DZYW, 99.5 The Cool FM. Pati na rin sa himpilan na Cool TV. Siyempre, tayo po ay of course simulcast din sa JLR 89.5 Manila SDR transmitter ng mga bumabayong transmitter. Mga kaibigan, tayo din ay live na live sa mga ibang platforms. Actually, hindi pa tayo live sa aking YouTube channel, pero sige lang, I will be uploading this episode later.
3: Mm-hmm.
2: Oo na, Ano na lang? Buisit tong ano eh. Natulog ako eh. Actually, naset ito ba yung network?
6: Ang importante, na-clutch ni Gio. Hindi siya na-late.
3: Na-clutch niya! Oo! Oh, na-clutch niya eh! Yes!
2: You know what? Dahil ako ay si Raulo, magsiset up din ako ng stream na yun. Na yun na! Magsiset up ako ng stream na yun for MT mamaya. So, isiset up ko na yun. So, I will create, go live, schedule stream, reuse settings, okay? Lagay tayo ng July. Anong July na yun? Ito, July 10!
6: Channel 10.
5: Tapos next month Marvin
3: ulitin. Ulitin.
6: Ulitin.
2: At ulitin. Tayo mga kaibigan, mga ka-smiley at mga kalamaw, naka-set up na po ang live stream. Yes, yay! Naka-set up na. Mga kaibigan, uulit tayo ng intro!
3: Yes! Ulit! Ulit!
7: The views and opinions of the host and guests in this show does not entirely represent the views and opinions of Smile Network, Sandoval Media, and its shareholders. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts and guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: tingnan mo.
1: Pagka-visit na mo. Pagka-visit. Visit na kayo.
2: Okay, tapos na po ang intro session. Mga kalamaw! At ka-smiley! Wow, scam. Wow. Are you ready for 2 hours? 2 hours pala to, 2 hours pala to. Oh, hindi lang to, special na 2 hours. Kasi itong 2 hours na to ay pasabog. Papasalamat lang ako before tayo magtuloy sa ating broadcast po, mga kaibigan. Pasalamatan po natin ang boss po ng Cool FM na CEO. Ang mga bosses doon, si PCP, si Meps. Lalo na si Meps, yung nakakasira ng monoblock sa Vibe, oo. nakakasira pala ng monoblock itong si Meps. And a witch, mga kalamaw at mga smileys. Na yung araw na ito ay 2 hours. So, itong 2 hours na ito, special to. Kasi, na-divide ito into 2 sections. Una sa lahat, itong first hour natin ay tayo-tayo lang. So, tayo-tayo lang. Pag tayo-tayo lang, guys, ibig sabihin yan, tayo lang talaga dito. Tayo lang talaga.
3: Sadila.
4: Tayo na lang, dalawa! Tayo na lang,
5: pag-asama!

0: first time ulit since last time nung nag-simulcast tayo ng News Radio ngayon. And in fact, mga kaibigan, before tayo magtuloy, nais ko lang thankful ako kay Yo dahil pinayagan kaming umiri ulit dito sa Cool FM, sa Cool FM, yung pinakamalamig na istasyon. Pero hindi po sila may-ari ng isang certain group. Pero hindi ko lang masabi yung certain group na yun. Lagay ako sa listahan nila eh. Pero wag nyo lang.
1: Don't forget to scan your files, folks.
2: Na.
0: Pero legit na. Ah, oh shit. Spoilers. First hour pa lang. Meron na tayong pasabog. Okay, tama ba? Meron na tayong pasabog. Sa second hour kasi, meron po tayong pasabog na intro. May pasabog na naman na intro. Pero para malaman niyo bakit, alamin niyo lang alas 10 ng gabi na 'yon. And in fact, mga kaibigan, actually, tonight I will announce a little bit of something. So mamaya, na yun, meron po tayong announcement. So bukas, the Gio and Blue Show returns at 10 p.m. and My Tulugan will also return at 11 p.m. for a special episode dahil pabawi ko na to sa 2 hours na to kasi binigay ko ng isang hours for a certain someone. Now, before muna tayo magtuloy, let's start with a little bit of shout-out sa mga kalamaw! Okay, shout-out kay Ale Lansai, kay Carlos Yuno, kay JB, kay GTC, kay Jumumbingkay Jr., si EGC Mika, si Pop, si Suga Raika, si Tita Chupeta, aka si Sapiro, si Tora, si Yana Mozzarellas na fan ni Jess de la Santos, oh my God. Meron pala dito si Meps. Yung nakakasira ng Monoblock sa live. Shoutout sa iyo, Meps. I love you, Meps. Syempre, si
1: Check the DMs, by the way.
0: Wait lang. Meron pa, last one. And last one, ang aming transmitter na bumabayo 24/7, 7 times a week, na si AJ. Now, I think we need to explain a little bit of something else. Okay, nasa panayam po natin na yon na si Red Teki. Magandang gabi, Red.
3: Magandang gabi, Gio!
0: Red! Okay. Red, may pasabog ba talaga tayo mamaya? Parang wala eh.
3: Mamayang 10 o'clock, meron tayong pasabog. Actually, yun yung tatanungin ko sana sa'yo before the show and natulog ka pala. Yung this pasabog na to, kasama din ba to sa simulcast?
0: Mga kaibigan, itong pasabog na to ay simulcast sa kundi.
3: Okay. So, I will try to explain it in very simple terms so as to avoid spoiling anything. Pero, let's just say, this is going to be a preview of one of our original programs sa Smile. Yun na lang sasabihin ko. Yun ang pinakapasabog mamaya. Ngayon, ano yung gagawin mamaya? Hindi ko muna sasabihin, just stay tuned. Kung nakatutok man kayo dun sa nag-iisang napakaliit dyan na feed ngayon on the Discord side, malalaman nyo kung ano yung ginagawa ko ngayon. Pero kung hindi nyo gets, hintayin nyo muna. Mamayang 10 o'clock, malalaman nyo. Yun.
0: Mga kaibigan, thank you po Red Teki. Actually, mga kaibigan, before tayo magtuloy, mga kalamaw, warning ko lang sa inyo, pasabog ang TOC namin na yun kasi magbabalik ang May Tulugan!
4: Yeah!
0: Magbabalik ang May Tulugan!
4: Yeah!

0: Mga kalamaw at mga smileys, welcome back sa May Tulugan kung saan. Meron po tayong a little bit of announcement po dahil po meron ko lang sabihin sa inyo to. Very, very magandang sikreto ko to. Isusplok ko to sa inyo mga kalamaw at smileys. Alam nyo ba si MSA? Alam nyo si MSA guys? Si MSA pa, Dr. Six.
1: Ano? Ano yan?
0: Si MSA po ay may tama sa utak. Meron po siyang ano, he has a disease called ligma. He has a disease called ligma. Ligma. Yan yung disease niya. It's called ligma.
2: Anong ligma? Anong ligma? Dio, what is ligma? What is ligma?
3: Yes.
0: Ligma balls.
3: Ano ang ligma?
2: Ligma balls. Okay, I will lick your balls.
0: By the way, salamat po kay Meps na na-appreciate pala niya yung aking greeting daw. Thank you, Meps. Meps, abangan na lang kita bukas na... Wait lang. Communication tayo with Meps. Meps! Ano oras pa yung ano mo yung show mong ano yung show mong Tita Meps Magazine?
3: Magazine.
0: Ano oras pa yung Tita Meps Magazine Meps? Paki-chat mo sa Cool FM chat nyo. Ano oras ba Mr. Meps?
3: Che-check natin. Wait lang ah. Yes.
0: I-chat mo na lang kasi hindi yan aabot dito sa atin yung feed ng
3: Cool. Oo.
0: Hindi ka makakomunikate.
2: Kaya nga malayo yung ano. Nasa parang niyaki pa kami.
0: Ano oras, Meps, viva ni Ngotang ina mo, MB?
3: Oo nga, Meps. Eto, nagta-type na po si Meps. Wait lang, ha?
2: Live.
3: Abangan na lang, sabi daw niya.
0: Ay, wait lang. Sabi daw niya, Tina, Monoblock versus Meps 1, ano aman?
2: Monoblock versus Meps.
3: Tapadpad dito.

0: Sadali. Oh my God, yung...
1: Yo, yo, yo, yo.
0: Yo, yo, yo, yo, yo, yo,
2: yo, yo, yo, yo,
1: yo, yo, yo, yo, yo, yo,
0: yo,
3: Monoblock
1: vs. Mavs is presented to you
3: by Monoblock vs. Mavs. MSA Gods
2: vs. Mavs.
3: 59 pesos lang. At Mighty Bond. Kakapit yan.
1: Ay, naglalag yung kanyang internet dahil sa ulan. Aray, aray. Sabi daw ni Gio. Aray. Hindi ako makapaniwala.
0: Mga kaibigan.
3: Aray.
0: Ulan. Ano ba yung ulan na yan? Ano ba yung ulan na yan?
1: sa ulan.
3: Masakit. Alam mo, eto guys, meron akong solusyon paano ialis yung ulan.
1: Oo.
3: Rain, rain, go away. Come
0: again. By the way, mga kalamaw, for context, okay? Please, mga kalamaw, kung gusto niyo manood yung iba dito sa Smile, kagaya ng The G and Lucio na magiging exclusive po na sa Smile before kami mag-reach ng deal ulit ni Yo at yung iba pa mag-host. Please guys, manood po kayo sa youtube.com/@smilenetworkph. Panoorin niyo po yung mga shows natin doon sa Smile Network PH. Mga kaibigan, actually, doon na kami mostly magsi-stream, doon na kami mostly magla-live. Make sure manood din kayo doon. Kasi there will be circumstances na hindi i-air.
2: At may mga may mga bagong shows din.
0: Oo, may mga bagong shows.
1: Alam
0: niyo ba, alam mo ba ang salita ng Jerger i-air pala ng Sabado? Ako po.
1: Sabado?
2: Salita ng Gabayo.
0: Alam niyo ba si Governor Casaldo may paparating na show? Ang pangalan niya Gabi Gago. Ay sorry, Gabi Gabo.
1: Hoy.
3: Gabi Gago, tayo ay magpakaganto.
0: Alam niyo ba si MSA babalik na July 31 sa launch na
2: ba? Yes. alam niyo ano? Alam niyo yung title ng show?
1: Grabe naman kayo.
2: Dr. Six na ulit.
0: At you know what? Mga hello, Meps, meron akong tanong sa inyo, Meps. The Meps.
1: Ano, nga, Meps.
0: Ano oras yung Tita Meps Magazine? Ano oras yung Tita?
1: Oo nga, Meps.
0: Ano oras? Tita Meps Magazine, Meps. Nandito 'yan, kung may kaya kong makikommunicate, meron akong telepathic powers. Maririnig ko yung answer ni Meps. Maririnig. Mararamdaman ko yung answer ni Meps. Sige, i-announce ko na daw, 'di ba? Alam ko nang sinasabi ni Meps.
1: May special surprise ang potek. Ito, nagtatype na siya, oh.
3: Pag magbabasa ka ba ng ano?
0: Nagtatype nga si Meps. Gaganon ba yung mukha ko? Nararamdaman ko sa utak ko, eh. Nararamdaman ko sa utak.
2: Meps?
0: Nagtatype na si Meps.
1: I-announce niya. Oh my God.
0: Oh, i-announce daw ni Meps. I-announce daw ni Meps.
1: Nagtatype na siya, eh.
3: I-announce na.
0: Actually, itong may tulogan na to, nagiging gaming session. Pero, ngayon, medyo talk muna tayo. Talk with Gio.
3: Talk with Gio.
1: Yes.
0: Tara na. Okay, ito. Spoiler ko lang. I-spoil ko sa inyo, okay?
1: Sige.
0: Sabi daw ni Meps, 10:30 daw ang Tita Meps Magazine.
1: Palatuntunan
4: kumpleto
2: sa Tita Meps Magazine.
4: Hindi boring o masasayang ang iyong oras.
0: Ganda nga, visit
4: Tita Meps.
1: Tita Meps Magazine.
0: bukas guys sa May Tulugan. Okay, next week po sa May Tulugan, bukas may pasabog po tayo dahil tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalaro ng Pornhub. I mean Minecraft. Minecraft.
1: Oh!
0: Reference.
3: not yet. Never forget it. J4, Gainza.
0: Oh, J4. Kasi manood ng bold eh.
2: Ano ako?
0: J4, ako kasi nanonood ka kasi ng bold.
5: Kita Gio, ha? Kita
0: sa recommendations ng Pornhub. Akala ko ba manonood ka ng Pornhub para lang sa Minecraft building tutorial? Bakit umapos na yan sa TVs? Okay, basta. Ba't lumabas ang malaking dede? Ano ba yan?
5: Oh! Oh, chill, Gio, really.
3: isa pa, pre. Lumabas yung scandal yung MSA nandoon. Nakita.
1: Hey! No! No!
6: J4, dahil dyan, imememo na kita, Chares.
0: Imememo na po
5: natin. Ano ba yung memo mo sa kanya?
6: Ang memo ko sa kanya, like wag mo na lang ulitin or papatawag ko like sa, ipapatawag ko si Kuya Miko.
0: I would like to say na mga kalamaw, every 10 PM po tayo live doon.
1: Ang hirap.
0: Simulcast din tayo sa Smile Radio po. Okay? So next week, 10 PM na po tayo guys. Hindi po 9, 10 PM po. Pero special edition ito, so 9 PM tayo. Pero ito, personally speaking, itong smile na to. Ganun ako. Tingnan mo, pakita natin yung studio tour tayo. Studio tour tayo, okay. Sige.
3: Studio tour, wow!
1: Kapanoorin po natin yan.
0: So, itong studio natin, medyo mas maliit pa siya doon. Pero at least, solid. May sasabihin ako sa program, sabi ni RJ. Oh, sige, RJ, before mo na ako mag-tour. Ano yun? Ano yung meron? Ano meron, RJ?
7: May sasabihin ako

0: Ay!
1: Ay! Hindi, hindi. Alam mo lang, RJ, RJ. Alam mo, RJ. Ang totoong reason ay Davao Light.
2: Yes!
1: Davao Light! Ito, ito.
2: Davao Light! Ayusin yung servisyo nyo!
1: Davao Light is the single company that I
2: got.
1: Wait, wait, wait. Coating Linus Torvalds with a little bit. Davao Light has been the single worst company that I've worked in. So, Davao Light, fuck you!
2: Woo!
3: Yes! Fuck you, Davao Light!
1: Nah. Oh, no, Deco! Fuck you!
2: You saw it!
1: Ito, mga agay. Studio tour na tayo. Studio tour na tayo. Thank you, RJ.
0: Studio tour!
2: Woohoo!
1: Sa studio po natin, mga kaibigan, kung kita ninyo, meron konti lang talaga tayo. Meron tayo mga kama. And kung nanotice nyo, may talong. Kung nagtatanong kayo, may talong, it's a reference to one of our colleagues dito sa News Radio po. Colleagues po ni Kuya Pao. J4! Ano ba yan?
4: Hey, may memo ka talaga kita, sinasabi ko sa'yo.
1: J4, ba't mo ginaganon yung talong? Hindi ka naman
3: bakit. Ay, talong eh.
1: Hindi ka naman
3: talong eh.
1: J4, bading. J4, bading.
2: J4, bading.
1: J4, bading.
3: Hey,
1: bayo!
2: Bayo!
1: Bayo!
3: Bayo! Na. Hey, it's not gay if it's with the homies.
1: No. J4 is homosexual.
3: Sinabi ni Linus Torvalds yun, hindi ako.
2: Or hindi pala gay? Then I will kiss you goodnight. Mwah!
1: Ito ah. So, ito, meron tayong, mahihilan tayong mga kama. Itong mga kama na yan, meron yan na body pillow na yun. I mean, malaking pillow ng talong. Kasi yan. May reference yan. Kung nakita nyo yung mga ilang episodes ng Cool News Special Coverage noon, ganun talaga. Meron tayong mga talong talaga sa tabi. Pero, ito, para sa comfortable experience, kung puno-puno talaga yung studio natin, don't worry po, meron po tayo mga upuan na solid matibay. Kung uupo si Meps, hindi po yan babaksak, okay? Diba Meps? Itong mga upuan namin sa likod, hindi po yan babaksak. Ikaw ang uupo. 100%
0: ka. Hindi yan talaga babaksak yan.
1: Hindi talaga yan babaksak. I will tell you guys this.
3: Hindi kasi monoblock gamit natin. Ano ulit tawag sa mga chen na to?
0: Ano?
1: And syempre, yung computer po natin, naka-Linux yan. Ako mismo
4: yes.
1: Naka-Linux
4: yan.
1: Ako mismo ang nagpapa-require na maglagay ng Arch Linux.
3: Ano ba yan? Kaya pala walang taskbar? Kaya pala walang dock? Ano ba yan?
1: Shut the fuck up, Windows user and Mac user.
3: Bro! I also used Linux at one point. We'll get it right.
1: Siyempre po mga kalamaw, at smileys po natin. Itong studio na to, kaya medyo smile. Bago-bago pa naman. Totoo talaga na ito yung magiging studio na temporary kung sakali magpa-face reveal ako. So yan na yun. Before ako mag-face reveal. Pero
3: hindi
1: tayo mag-face reveal. Anyways, itong studio na to ay legit, gawa po to ni Astriel. Please do not hate on Astriel, guys. Alam ko na siya yung nagpapasira ng Cool FM, pero please. He said sorry, you need to forgive him. He repented his sins. He went
3: Is
1: to church.
3: Too late now
1: he went to church, guys. He went to church. Trust. He went to church. Trust.
4: So, yeah. Ila lang nang
3: Is it too late now to say sorry?
4: Oh, hell na, J4. Imebebo ka talaga kita. Imebebo ka talaga kita dyan, J4. Sinasabi ko sa'yo.
1: Imebebo na yan. Okay. Mga kaibigan, Meron pa tayo, may update pa tayo sa overtime counter natin. Para nandito na i-rage bit na natin to si overtime counter natin.
4: Ay, wala, wala.
1: Wala na siya na yun. I-rage bit ko sana eh. Mamaya na lang, i-rage bit ko sa ending.
4: I-rage bit. Ay, labas tayo.
5: Lala.
4: Pupunta tayo ng Studio 7.
6: Bakit? Magde-date kayo?
4: Studio 7, news radio kasi.
1: Punta tayo ng Studio 6-7 na yun. Punta tayo ng Studio 7. Anong...
6: 6-7!
1: Uy!
6: Uy! News radio!
5: Uy! Balik!
4: Andito tayo ngayon sa lobby.
1: Gago, ba't may news radio?
5: Gago! Ang galing, ang galing!
2: Huwag ka man, IJ! Oh my God!
5: Nice one!
1: Sige, mag-news tayo.
4: Ay, sige, news. Sige, punta tayo.
1: I-open nyo na yung XPX ninyo. De, joke na.
5: Maglalag.
4: Uy, batalito.
2: Narito na ang mga balita sa Rajong Guba, MSA, malaki pa rin ang paa, Geometric Tomato, malaki pa rin ang ilong, at J4 Gainza, nasa ilalim ng kontrobersya dahil nagbukas ng isang maiwagang website.
5: Wow!
2: At ang bagong balita.
1: Balita na yan sa News Radio ngayon. Transition nga.
2: Asriel! Mr. Hintay pa rin!
4: Ah! Makita dyan, Gab! Sinasabi ko pa sa'yo, Charest!
2: No! Ganito
1: na ang maunang sa News Radio ngayon! Oo po dyan, Gabi!
4: Hindi, nakatayo pa sa desk!
1: Ayusin nyo yan, ha? Mga kaibigan, sa unang punto po na yun, may balita po tayo, balita po natin na si MSA po ay... nasa kama. Relax. Meron tayong special coverage. Meron tayong live feed na yun. Pakita natin ang live feed ni Mig Sander Alex na yun. Tingnan natin ang live feed ni MSA nakahiga na yun. RJ, paki-transition natin. Woo! Transition natin full screen, mga kaibigan. Transition natin. Dapat may news radio.
2: Mga kababayan, under Executive Order number 69, babayuin po natin si MSA sa kama.
5: Whoa!
1: Kung kita natin live na live na yun. Live na yun. Ayan, kita-kita na mga binabayo mo yung kama at ang ina mo. Kala mo si Tommy.
5: Whoa! Ako po.
1: Iyon, delikado ka eh. Mga kalamaw, sa punto po kita, meron po tayo breaking news alert. Let's do it. Transition ulit sa studio natin. Meron tayo breaking news alert po. Si Gabriel Ansaldo po ay nagpa-face reveal. Live na yun. Kita natin sa camera ni Gabriel Ansaldo. Tingnan natin ang feed ni Gabriel Ansaldo. Live na live sa malitong brand po yan, Gab. Live na live yan sa malitong brand po yan, Gab. Nagpapakita ng muscles. Gabriel Ansaldo, nagpapakita ng muscles live dito sa News Radio po.
3: Na!
1: Patuloy, balik tayo sa studio ulit tayo. Balik tayo sa studio na yun. Kumantala, mga kaibigan, si J4 po ay magla-larp. Live na yun, si J4 dito sa News Radio ngayon. Na yun. Ewan ko kung bukas. Huwag na huwag mo yung ipa-on yung SCS para totoong show talaga to. Huwag nyo ipa-on yung SCS. Huwag nyo
7: yung i-open na SPX.
1: Huwag. Oh, hello. LARPing. D4, anong classic LARP yan?
7: Oo nga.
3: Ay, yung S6. EBS-CBN na may prangkisa pa rin.
1: Maraming salamat, G4, mula sa LARPtopia.
6: Absolute CBN!
1: Mga kaibigan, tayo po'y magbabalik sa News Radio Tulugan.
6: Anong klaseng stinger yon?
7: Nako po. Lalayo. Dio. Ano yari na?
1: Absolutely. Ay nako, dahil dyan, tapos na po may tulugan. De, joke lang. Magbabalik ang
7: may tulugan!
6: Tulog na, baby! Oh!
7: May tulugan!
1: May tulugan!
4: Oh, ano yun?

0: Putang inang hotdog na yan!
1: Putang inang hotdog na yan!
2: Putang inang hotdog na yan! Nakakadiri!
1: Inang hotdog na yan! Putang inang hotdog na yan! Put... Teka, teka, ang hirap eh. Ginagamit ko yung paa ko para na mag-sensored. Ano ba yan? Wait lang, ayusin ko nga.
2: J4, paano mag-sensor?
1: Paano mag-sensor?
0: Sige nga, paano mag-sensor? Alam ko, meron ka pong... Ha? Hindi ka rin ni J4 yun!
2: Ha?
1: Hindi ka rin yun!
0: Gaya yung microphone mo!
1: Inaayos na yung mic niya! Inaayos pa yung mic niya!
3: Okay na, okay na! Okay na!
2: Yun, okay na!
1: Yes!
3: Hotdog na yan!
1: Hotdog na yan! Ulit, ulit, ulit!
0: Kita mo, may logo pa ni GA,
1: o yan,
0: may GA logo pa
4: sa
1: oga, yes.
4: Actually, guys, fun fact, since Jagger Season 1 pa yung GA na yan.
1: Ay!
2: Yung bird, oh, yung birthday ko!
1: Nakalala ko yun, yes!
4: Yung birthday ko, no, sa Jaggers, repurpose lang to.
2: Yes. Yung ano, may isang kido, naglagay ng GO.
4: Yes.
0: Ah, wait, before man tayo magtuloy, okay. Firstly, paki-play nga yung ano, yung commercial ng hotdog ni Betlogs.
1: Visit. Oh, nga. I-play niyo nga 'yon.
0: Na-add yan.
2: Oh.
0: I-censor mo po kung na si Adam Orilar J4.
1: Si Adam Orilar kasi ba't siya nagbura?
0: Ba't siya nagbura?
1: Nagbura si Adam Orilar.
0: Hoy, nag-feedback gago. O, sige na.
5: Tara, kain tayo.
0: Commercial na mapapanood nyo din sa Pugin. Para marinig nyo ang ad. Para marinig nyo yung ad.
2: Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Before mag-commercial, ito lang sasabihin ko. Po!
6: Ang laki ng lahat.
0: Mga kaibigan, isang commercial break na maririnig sa imukas sa Smile at sa Cool FM, ang hotdog ni Betlogs Radio Commercial magbangkong 19 minutes with one update only.

0: Tarakain tayo.
1: Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs!
2: Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa.
1: Sarap!
2: Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular, cheese flavor, at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.

0: O, diba? Ang ganda ng ad ko.
1: Galing nga eh.
0: Diyos ko.
1: Grabe.
2: Ano? Yay! Anong hotdog na yun, Messi?
1: Ha? Anong hotdog ko?
2: MSA!
1: Baka mamaya mabudo pa yung hotdog ko.
0: Meron po tayong panayam na yung gabi kay J.A. Halohato. Magandang gabi, J.A. Halohato.
1: J.A.
3: Yan, good evening to all of you folks and
0: nandito pa ba yung kaibigan mo si Hotdog ni Bet, yung owner ng Hotdog ni Betlog po, sir?
3: Ayun, si Lodzo! Ang ating
0: co-host! Ito, panayan po natin si Lodzo Paz. Magandang gabi!
4: Magandang gabi mga kasumay, linihintay ko ng July
0: 30. So bakit ganyan yung ad nyo? Ba't may mura? Ang
1: may mura
0: sa J4? Paano nga sabihin yun, J4?
5: Wait lang, voice mode ko. Teka.
0: Gago, kikloose niya. Gago ka. Eh, paano ba naman? Ang lala din kasi ng news.
1: Kunin ko nga yun sa community sounds. Wait lang.
2: Kakainin natin ang JA hotdog.
3: Sobrang ano. Yeah. J.A. Sabi nyo, J.A. Longganisa. Sabi nyo yun.
4: O nga no, J.A. Longganisa.
0: J4.
5: Ito. Yuck. Hotdog na yan.
6: Na.
0: Visit ka na yung pad. At sila pag kailangan. Live na live pa. Mga kaibigan, meron po tayong okay lang ba kung mag-play ng music sa boogie, RJ?
1: Ge.
0: Sige. Meron po tayong from GLR 89.5 sa na paro ko. Meron po tayong
1: Ano yan? Wait.
0: What is the rain?
1: What is the rain?
0: Okay, ito na lang. Okay,
1: bigay kayo. Yan.
6: Diyos ko.
7: Kaya iulam ko na masarap na yon. Aha! May naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinam nampa.
0: Rinig nyo? From JR.
1: Rinig namin, yes.
7: Adam Orellar, yes. Po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Ang dahil lang kasi kung bakit siya napamura doon sa pagkain. Kumakain kasi siya ng J hot dogs kaya napamura siya. Bakit po kasi nang Ah, ganon!
0: Wala
1: na kaya pala!
0: Sabihin mo nga ulit yung statement ni Adam Orellar.
1: Wait natin, J4. Sige.
2: Ito yan na nga mo.
5: Wait lang, may natawag sa akin. Teka. May natawag sa akin.
1: Ano ba yan? Wait.
0: Ikay ka lang MSC. Oh.
1: Ilang hotdog na yan?
0: Sige.
1: Oh, ina nga hotdog na yan.
0: Hotdog na yan. Minuto na lang po bago tayo mag-transition sa second hour po natin at dahil dito mga kaibigan, nais ko lang sabihin sa inyo, meron po tayong pasabog na intro po para i-cover po. Manahimik po tayo dahil meron po tayong pasabog na intro mga kaibigan para sa isang edisyon ng May Tulugan. Mga kaibigan, intro ulit tayo. Yung kay Red Techie. Yes, that's right guys, Red Techie.
8: The views and opinions of the host and guests in this show does not entirely represent the views and opinions of Smile Network, Sandoval Media, and its shareholders. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts and guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: Ito lang sa mga kapatidan kung saan ang
1: kanyang
0: lemeng ay live na live!
2: Hello kayo! Welcome
3: to the toolkit! Yan! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Preview! Ngayon! Yung nag-iisang gimmick ng magiging programa ko, hindi nyo makikita dito. Dahil ang makikita nyo ngayon ay ang aking pagse-set up ng Endeavor OS for the 1 millionth time!
1: Wow!
4: Parang, ba't Japanese yung ano?
5: Ay, Japanese
4: yung Hindi. Japanese?
0: Red!
6: Punching ko,
0: Red, Japanese! Blurred! Blurred!
3: Anong Japanese?
5: Japanese!
4: Yung intro kasi parang Japanese!
0: Blurred kasi red!
4: Ang blurred! Parang pixelized!
5: Konnichiwa! Ang labo desu wa!
0: Kung nakita ninyo, yes po, yung okay. intro guys.
4: Hoy! Di ako yan!
0: Ito kasi, sa mga context po, yung totoong intro talaga is yung ano lang talaga, is yung part na hindi included yung may tulugan. Kasi yung part na yun, that's just a gimmick. Gimmick lang po namin ni Red. Nag-agree lang po kami na ganun yung intro namin. Nagkataon lang kasi na sa may tulugan siya. So, eto, pasabog ko. Nilagyan ng may tulugan tapos transition agad kay Red.
4: Oo. Oh.
5: Alala. Akala ko nga, mali na play. Yun yung pala yung sinasabi mo, in-edit.
0: Ilima mo! Ibala-utilize
4: ako!
0: Gab!
4: Hindi ako yan ha!
0: Gab, ginamit ko talaga 100% utak ko.
5: Anong gentle?
0: Gabo!
4: Uy! Iba na yan!
0: Blurred yung
4: red! Labo! Doon lang sa share screen! Sa share screen na lang! Lipat sa screen! Lipat sa share screen!
3: Naka-share screen ako!
4: Ay, ako nga pala ba? Never mind!
0: Share screen!
4: Bago nilipat sa webcam! Sa share screen! Ayan na. Para mas malinaw. Ayan.
0: HD na.
7: HD na.
0: Gabriel Ansaldo, HD.
5: Wow!
0: Actually,
4: oh my God.
7: Mas mahaba, mas maganda.
3: Una sa lahat, yung pinaka-gimmick na magiging programa ko, hindi nyo makikita dito. Ang makikita nyo ay ang aking pag-setup ng Linux system for the 1 millionth time. Let's go!
0: Pangalawa!
3: Nagtatagalog ako ngayon. Pero once na magsimula na ang aking show, I will be mostly English speaking.
5: Mga nagtatagalog.
0: Dahil po dito mga kaibigan sa putok po ito, itong isang oras po ay para kay Red Tech kay lamang. Maybe we need to observe na lang tayo kay Red Techie. Mag-tutorial po na yun. Ng Adam Overland ng Manok. Joke lang.
3: medyo ma-adjust ng onti ang aking mga piano ngayong gabi dahil kita nyo sineset up ko pa lang ang dapat ko talaga, ang bala ko talaga dapat gawin ngayong gabi is pupunta ako sa terminal then magtitinker ako with the Hyperland configuration because I want to rise, okay? Magsasaing ako dapat and maybe matutunay ko yan within the hour. Pero right now, nahihirapan ako sa pag-set up ng Butter FS.
0: Skibili toilet ko kasi, kaya ganun yan ang gaya.
1: Nahihirapan kasi wala na si Ate
0: Kaya,
3: okay, nila ka naman,
0: Dave.
3: Teka yan.
4: Yung feed.
0: Ang ganda ng video, time. Meron pang live cam, may live cam sa taas.
4: Red tech is
0: mo doon sa ano, ilagay
1: gaming. Gaming. Yung mo live red tech reaction.
3: No, for me, ang ganda niyan.
4: Ang ganda, ang ganda.
3: Kung pwede nga, lagyan niyo ng caption sa baba eh. Feel that bash out it.
1: Red tech reaction. Live red techie reaction.
0: Oh, live red techie reaction.
4: Yes.
3: Inside joke namin.
0: Inside joke namin, touch ng PC na yun. RJ, okay lang ba na yun mag-touch ng PC mo?
4: He touched me! Ay, ay.
7: He touched me!
3: Oy! Oy!
4: Ano ba? Ilang yan? Oh.
3: Guys, ano he touched me? Take note!
0: Wila. Ano RJ? Pwede ba mag-touch?
1: Touch me!
0: Hindi ko yung server. Isi-setup ko lang yung ano. Isi-setup ko yung may tulugan feed. Meron lang ko ilalagay doon.
4: Oh, may ilalagay.
0: Okay lang ba, RJ? After. Oh, sige. After na lang. So ito, kita natin, nag-set up niya yung hyper... Tapos i-uninstall niya yung Windows, no?
4: Mm-hmm. Buti, grabe naman niya. Mandam, may files pa yan sa Windows
0: niya. Red, double check. Yes!
4: Double check. Yes!
0: Red!
3: Hindi mo ali!
4: Oy! Ano ba naman kayo?
0: Red, anyway. Tanong ko lang sa'yo, Red.
3: Yes.
0: Red, tingnan ko nga yung partition setup mo.
3: Partition setup. Okay. So, itong partition one, this is graph. Ito yung EFI. Ito yung input. Okay. Ito yung Linux boot. Partition two, this is the Windows boot. This is like, ginawa ko lang to out of spite kasi I wanted to move the Windows partition safely. And Windows...
7: Nagkagarnas na feedback!
0: Bakit kasi pag mag-enter...
4: Tuloy.
0: Ito lang tanong ko lang sa Parsec. Bakit pag enter ko, naka-on yung music? Ha? Yung sound? Ano ba yan?
3: Anyway, ayun. Partition number 3. Partition number 3, that's
4: sige, tuloy.
3: I am personally a Linux-filled person. Like, minsan nga naiinit sa akin yung mga kapatid ko kasi bakit sobrang obsessed daw ako with Linux. Isa lang yan. It's a letter F and it's called freedom. Okay.
4: Yes.
0: Karapatan freedom. Karapatan po namin. Wow.
3: Naiinit sila sa akin kasi hindi ko agad sinabi sa kanila na hindi ka magki-click ng exe sa Linux. Okay.
0: Hindi kasi magpindot ng exe sa Linux kaya ganun.
3: Ngayon, ito 4, 5 and 6. Ito yung Linux related partitions ko talaga. 4, 5 and 6. 6 is the swap. 5 is the root. And 4 is the separate home partition. Ngayon, usually on standard Linux installations, magkasama yan. Pero every time I watch someone on YouTube na, you know, they talk about Linux, they always recommend na kung kaya ng storage, ihiwalay ang home. Kasi, what if, for some reason, masira yung OS?
4: Mm-hmm.
3: At least you get to keep your files. You don't have to back everything up.
1: Nagtitipid. Smart. By the way, guys, pag nag-install kayo ng Linux, first thing to do, remove the French language pack. Kasi may
0: blocking. ORM.
1: Yeah,
3: sudo RM. That was the first thing that came to mind. No, una akong pumasok sa pag-tinker with Linux. Sudo RMRF. Like on my first try with Linux, 'di ba? Tapos winipe ko yung system instead of a reformat, instead of a plain format. Ang

0: yan?
1: Mamimikom tayo kapag hindi natin na-disclose.
0: Bakit andito pa rin ako? Kasi nahihirapan ako gumawa ng sub-volumes! Kita nyo na kabagas
2: FF, diba? Naulo ka sa
0: kita nyo Butter FS, diba? So, mm-hmm. Butter FS, this is... Ano ba? Ano? Oh my God, I'm so dumb! Wait nga lang! Cancel ko muna. I'm so dumb. Let me go to the terminal saglit. Oh my God.
2: Dudu RMR.
0: Bakit ako gagawa ng home sub volume kung hiwalay ang home partition ko? Po, ang dumb ko. Sorry may ano eh. Medyo let's gonna be family friendly this time, okay? So, LSPLK. Ayan. Kita nyo? Ayan. Ayan. Mount, no, mali. Sudo, mount. Ngayon, bakit may sudo? Because this is the live session. And ang live session, wala yan agad na super user privileges. NVMe 0N1P5. That's the root. Ayan. Quiz. Buti na lang. Okay.
1: Oh, no.
0: Ayan. Butter FE. No. Ayan. Sudo, butter FE.
1: May nasawag.
2: May natawag.
1: Mr. Mingkong. Mr. Mingkong
0: daw. Hindi naman kami nagmumura dito. Hindi naman kami nagmumura dito. Ba't tumatawag si Mingkong?
3: Uy, hindi ako sumasabog ng sudo RMRF.
0: Bakit nabi?
3: I tried to run that command and it nuked my computer. Ba't ko sinasabi na yung tanggal yung blot? Yung buong OS ko natanggal.
4: Oh my God,
3: uy,
4: the live
3: man text siya. Uy, hindi naman yung totoo ng Mr. Mekong ha. Nakarating ko lang dito sa office sa mga Mr. Mekong. Ako yung totoo ng Mr. Mekong. Mekong. Ako yung totoo ng Kuya Mekong. Oo nga, ako hindi ako yung Mr. Mekong. Ako yung Mr. NPRCB.
5: Ha?
3: Ano kasi yan?
5: Hindi ka naman sinala sa auto eh.
3: Ito kasi yan.
0: Ano
3: kasi? Rodney.
5: Ikaw kasi si Spanker ng Killer Nobby.
3: Rodney. Huwag mo nang pansin niya yung Rodney. Huwag mo lang yan, Rodney.
5: Guys.
3: Abang siya nag-i-install sila. Oh my God. Ay, kala.
0: Parang hindi ka yata ang banker ng Dealer Noddle. Parang ikaw yata yung kuya ng Pinoy Big Brother.
3: Mukhang.
4: I had enough, guys. The tigilan yun. Ayan, hindi naman kayo si Amigo.
2: Ayan, meron.
3: De, ako si Rodney.
0: Kago!
4: Rodney! Kahon niya atin, ora
0: lang.
2: Nah.
0: Ay, nako, mga si Raul. Then...
4: It's still loading?
0: Okay, ito. Okay. MKCIR-P. Okay.
2: Guys, may tama sa ulo si Red na yun, guys. Pagpasensya mo na siya na yun, guys. Ha?
0: Kanina, guys, ang ginawa ko, naka-parenthesis, big mistake, dapat naka-bracket, naka-braces. Naka-braces dapat. Ul/EFI. Tama, home, comma, dot snapshots. Ewan ko kung bakit kailangan may dot. Comma, var log, comma, var cache. Yan.
4: Kung take wala note, akong braces dyan sa computer, pwede ba yung braces ng ngipin ang gamitin mo?
0: Try mo.
3: Braces ng ngipin. Ha?
4: Ha!
3: Braces! Grabe ka naman!
4: Hoy!
3: Grabe ka sa braces! Hoy! Grabe ka sa braces! Diyos ko mo!
4: Nako! Tatawag na si Kuya Mekong dyan!
3: Tatawag!
4: Tatawag! Grrrr! Tsaka lang!

0: Diba? Tayo po ay nagbabalik dito sa may tulugan. As you can see, woo! I'm at the studio. Totally true story. So itong buong PC desk ko ay kinarga ko po papuntang Smile Studios para lang po sa demonstration na ito.
1: Mm-hmm.
0: Ang source ko dyan, trust me bro. Okay.
2: De, nasa pinakataas. Isa na top left. Nasa terminal, nasa terminal.
3: Bakit dumilim ang computer ni Red Techie? Dumilim ang computer.
2: Oh.
0: Wala akong in-install na desktop. Wala akong in-install na desktop.
4: Balik natin yung feed. Balik natin yung feed. Balik natin yung feed. Balik natin yung feed. Balik natin yung feed.
2: Balik natin yung feed.
0: Yung feed.
2: Ay. Lipat ang camera. Yung
4: Bang walang laman yung
2: natakpan yung terminal.
4: Natatakpan yung terminal. Hindi, ilipat natin.
3: Ah, ang ganda ng reaction. Yung live reaction.
2: Yung edit.
0: Hindi siya nakano ng maayos. Okay. Hindi siya nakaskin ng maayos. Anyway. Where was I? So maglalagin na ako. Ang password is nasa intro.
2: Ay! Okay.
0: Wait.
2: Parang gets ko.
5: Babayo na tayo. Putang inang hatog yan.
2: What? Grabe ka naman.
4: Speedrun mo ha. Paano i-set up yung Hyperland? I will give you.
0: Okay. Una sa lahat. Una sa lahat.
3: Taradadeng.
0: Sudo. Pacma. Actually, no. Wait lang. Yeah, wait. Yay-QDTQ. Okay, wala pa naman
2: guys,
0: ako AUR.
2: Pero maliit kasi yung ano, terminal.
0: Wala pa naman ako. No. Para maliit. Wait lang. Set font dash D. Ayan.
2: Large, yeah. Yan.
3: Malaki. Malaki.
2: Let's go.
3: Malaki.
2: Balata, tinototo ko.
0: Ulitin natin. Yay-QDTQ. Wala. Mm-hmm. Diba?
2: Wala
0: akong AUR right now. So, ibig sabihin, as of right now, ligtas ako.
2: safe daw, safe.
0: So, clear. Sudo, Pacman, S1. SYU.
3: Hoy! Hoy!
2: Hoy!
0: Ayan. Unang sudo. Unang sudo.
3: Yan, sudo.
0: Ayan.
3: Unang subo.
1: Whoa! J-Force, sinasabi ko sa'yo, imememo talaga kita mamaya.
0: There is nothing to do, diba? Ayan. Ngayon, clear ulit. Sudo Pacman.
4: Guys, before tayo magtuloy, meron po tayong bagong programa, guys. Ang pangalan po, May Tulungan Kasama si Kuya Gio. Meron po tayong mga bagong
1: yes! Yes!
4: At mula sa Betlog, mga kaibigan po, abangan nyo po, magpa-public service na po tayo guys, May Tulungan. Ito yung mga segments. Mula sa Betlog, Mido Servicio, Tulong Tayo Gaming, at Animal Lahat. So,
2: wow!
4: Abangan nyo
3: po. Lahat po yan, sa ngalan po yan ng servisyong totoo, Char lang.
4: Gaming kapusi.
2: Lala.
3: Oh, na. Kapusi. Kapurok.
2: Kapurok. Lala.
4: Ay, kapusi. Nagsama-sama.
3: Paisa tayo sa puso.
4: By the way, guys.
3: Whoa! Sabi ko sa puso. Literal na talaga.
4: Si RJ. Kung nandito man si Athena na yun, sabihin nyo si Athena, nadagdagan natin yung mono black para sa bayan.
3: Yay!
1: Yes!
4: Mono backup dancer na dyan sa likod ni Red Techie. Ay! Ang backup dancer namin, si ano yan, si Astriel tsaka si J4.
2: Oo.
4: Nakikita niyo yung pin. Nagsabayawan sila sa likod.
2: Galing eh.
3: Bongga.
0: Okay.
2: Pasayaw.
3: Ano yung use radio?
2: Use radio. Use radio.
0: May mga na-install na ako, guys. Ayan. Yo. So, una sa lahat, fast fetch, kung mas fail ko ng maayos.
5: Ano ba yan?
0: Yan.
5: Puro kayo lag. Puro kayo lag. SMH.
4: Anong news
0: radio? I use Endeavor OS, by the way.
4: Boy, at Blue Wave. Oh. Hindi naman ako si RV Malaza.
0: Pangalawa, i-edit ko ang aking Bash RC. Para magpakita agad to every time I log in. And the way I do that is to edit the Bash RC file itself. And nasa terminal ako. So what do? You use your terminal text editor. Pwedeng Nano, pwedeng Emacs. I choose Vim.
4: Of course, it's
0: fucking Vim.
2: Ba't yung pinili yung RB Malaza?
6: Petaloti talaga. Bayan.
5: Ito nga po, focus sa tutorial ni Lekteki. Huwag kayong gano'n.
4: Red, guys, everyone, before time, meron pong statement po si Midori Tachibana.
2: Go ahead.
7: Okay. Do you think I really care that I don't have an ass and I don't have tits?
2: Iba yan! Tarantado.
8: Bro!
2: Grabe kayo.
0: So I do this. Bakit may echo? Para may space.
9: Echo.
0: May go, space.
9: Go.
2: Echo.
4: Guys, don't paano nalaman ni Red yung Vim, pero guys, wag natin interact si Red effectively. We need to isolate him.
0: Colon WQ. WQ is how you quit.
2: Aha.
5: Ako na mag, huwag kayong mahala guys, ako mag-donate para sa rehab ni Red Teki.
4: Bumalik ka na sa
5: window.
4: Please, bumalik ka
2: na. Balik ka pre.
5: Bumalik ka na sa pamilya mo, Red Teki.
2: Whoa!
9: Bumalik ka na! Akin! Minamahal na Red Teki!
0: Para yan, bumalik ka na! Out, diba? Exit. Kasi no, log out. Yan, diba?
5: Oo.
0: Oh. Eh, tas, ayan.
4: Kailangan natin i-rehab kasi nag-vim eh.
0: What?
5: Homeblog.
0: Teka.
5: Di ko password.
0: Ano?
5: Ay! Incorrect! Oh my god! Ayun na. Oh my god. Check na yun ah!
0: Minsan kasi may kalokohan tong ano ko eh. Tong keyboard. Pagpasensya nyo na.
5: Aroy!
0: Anyway. So as you can see right now, ayan. So ano yung ano ko? What is... Ano itong rig ko na to?
4: Pero bago mo na yan, Red. Magbabalik! Joke.
0: Alam ko yan, guys.
2: Grabe kayo. Grabe kayo.
5: Na-trauma na, pre.
0: Bilisan ko na to para makapag-proceed tayo sa actual rising. Okay? Yep.
9: Yes!
0: So, So my PC is basically ito siya. Ryzen 7 5700X 16 threads, AMD Radeon RX 6060. So ano ako, pure AMD setup tong PC ko na to. Alam niyo kung bakit? Kasi mas Linux friendly ang AMD. Okay. Hindi tulad ng Nvidia na umabot sa punto na inepyo sila ni Torvalds mismo.
2: Oh yeah, okay. This guy has 32 gigs of RAM. Oh my god. He has RAM!
9: Corner him!
2: This guy has 32 gigs of RAM! He has RAM!
0: 32 gigs of RAM!
9: Boys! Get him!
0: 32 gigs of RAM! Ganda yung SSD! 2 terabytes yung SSD ko, pero nag-allocate ako ng 1.2 for my home partition, 100 gigs for the root, 8 gigs for the swap.
8: Yan. Yes, and 1 terabyte SSD.
0: Angel Verland!
9: Oy, siyempre,
4: I would like to tell you,
0: siyempre,
4: Red, tama ka, Red. Wala kang, you don't have kitty.
0: I have kitty. I have kitty, actually. Wait nga lang.
2: Ayong kitty.
0: Wait nga lang, monit.
8: Ah, wala daw.
9: Ano? Hello, kitty?
0: Wait nga lang.
2: Oy. Eh, wala daw.
0: Wait nga lang, mag-reset up ako na nga.
2: Wala naman siyang...
0: Walang, uy, hindi, no guys, no, this is by design. This is by design, kasi by default, hindi nagmi-mirror si Hyperland. Kailangan mo siya i-set up ng manual.
2: Mm-hmm.
0: Kasi this is just like over a capture card eh, tong ano ko. I'm speaking from the laptop, which, you know what, just for the heck of it, open ako ng terminal dito sa ano ko, dito sa, on my laptop ngayon. Tas dito na tayo mag glorious SSH!
2: Ooh!
0: Glorious SSH!
2: No.
0: Ayan!
2: Gloria mag-
0: ngayon, at dahil dyan, bubuksan ko na ulit
9: ano? Yung... Gloria mapag...
0: Guys, ito na. Bubuksan ko na ulit yung sobrang labong virtual camera ko.
2: Sige.
0: Dahil inilipat ko yung stream sa SSH terminal ko.
2: Okay!
0: Ayan. As you can see,
2: ayan na siya.
0: As you can see, ang default ko is PowerShell. Naglagay talaga ako ng setting para mag... Winfetch dito.
4: Ayan. Ayoko na guys. Before na ako guys, I would like to say na ako po ay liliban na po sa broadcast. Babalik ako 10:59. Babalik ako ng 10:59. Red!
0: Ay! Gio, before anything else!
4: Yes.
0: Before anything else, ewan ko kung papayag yung kabila. Pero pwede pa magpa-extend!
4: Beg, kausabi natin.
2: Ay! Sorry guys! Ama, be guys, out din. Alasaktong 11. Aalis na pala ako.
4: Ay! Aalis!
2: Magsasoded pala ako!
4: Ay! God! O pala na sa episode pala ng may sasabihin ako na yun.
2: Okay, kasi sa laban to pa! 73 pala!
9: Sabado pa!
2: Mamaya pa yun!
4: Ay! MSA, okay lang
0: ba? Okay!
4: Okay lang ba magiging... Ready? Kapag ano, kailangan natin po is... Guys, gusto niya ba isahin mo gas na isa ito sa...
2: Tamay!
4: Tamay!
8: Kanina yun!
2: Tamay!
4: Pag-irin lang tayo kay MC. Wala na nang
0: Smile.
4: Yeah, de, joke lang talaga. Guys, extended po ang Mahitulugan 11:30!
0: Woo! 11:30!
4: Aldo, ang piloso. Sorry, RJ. Sorry, Terebi.
8: Sorry, Bosio.
10: Ayan. Ayan, nasano na ako.
4: Sino yung tumatawag?
2: Ay, tumatawag?
10: Ito. Yossi, lipat okay. Yun na sa ano.
2: Ang gawin ko na lang. Kausapin ko kayo sa mobile. Wait lang ha.
10: Yossi, lipat nyo na sa feed.
2: Magde-defend ako sa alakaw.
10: Oo, oh, nasa sa kapit.
8: Yeah, yeah. Yeah.
2: Oh. Yan.
8: Windows 11 OS na yan.
10: Ah, hindi, ano kasi to, pre ano to, this is a ano, this is a Lenovo laptop. So bundled na yung Windows 11 dito. Bundled rin actually dito yung Office. So yeah.
8: And what the
10: Anyway, where was I? So yun. So SSH. Okay, wait lang. I-ano ko lang, ano yung IP address ng home lab? De! De, okay lang makita! Kasi internal network lang naman to.
8: Teka, ano yung IP address? Guys, ang ganda tax rate eh. 192.168.1.1 auto.
11: Kala ko naman magpupunta sa peligro buhay ni Red Devil pag pinakita yung IP.
10: Wait lang! Did I set up SSH? Wait lang! Enable SSH.
8: OS na yan.
10: Enable SSH Arch Linux. Okay. Wait lang.
11: Wow.
10: Okay, wait. Sudo systemctl enable now. Okay. Wait, let me check now kung gumagana. Okay, ayan. Yes. Okay, ayan. I use I am a smiley, by the way. Ayan.
8: Oh, that is a cursed site. That is a very cursed site.
10: Ayan. Naka-SSH ako ngayon. Ulitin. So, clear.
8: SSH.
10: And source.bashrc. Ayan. Ayan. So, naka-SSH ako ngayon. Glorious SSH! Ayan. Okay. So, ngayon.
8: Glorious.
10: What am I gonna do?
8: Glorious matapagal aroyo.
10: Wow! So, mag-e-edit ako. Mag-e-edit ako ngayon. So, so, una sa lahat, configuring Hyperland. Teka. Saan yung... installation, let's see. Okay. Ah, okay. Hyperland default config file. Okay. Okay, wait lang. So, teka. So, ls-a, ayun. cd.config, ls, cd hyper. Okay, nakaluwa. Let's go! Okay.
4: Ay, nyo ba, NVIDIA. Before tayo magtuloy, mga kakulto, mga kakul FM, oh. Mga kalamaw, ito muna akong sabihin sa inyo. Guys, before ako magsabi sa inyo, extended ano? Tulugan po, 11:30 as always.
10: Ooh!
4: Ito tayo magtuloy. Nice ko lang sabihin sa inyo na. Mga kaibigan, bukas may special edition ng May Tulugan, 11 PM po. Hanggang 12, pakatapos ng The Geo and Blue Show. And of course, mga kaibigan, sa mga apektado ng kunan dyan, sulit po na yun. And I will be, pagliliban na po ako, may tulugan kasama Sister Red is starting now.
10: Yes! Okay. We are at, we are going to edit the Hyperland configuration file. Nagamit ko ngayon ay NeoVim, syempre. Dahil isa akong masa, ay, ma, ano, what's the word? Masochist. Kasi, nasabi ko na sanang masahista, iba pala yun. Masokista, yon. Sabi ko sana masahista. Pampira. Anyway, where was I? Let's see. Ilan ang linya nito? 356 lines. Okay, let's see. Okay. Okay, so naka-default naman na pala. Naka-default naman na pala. So, let's see. Okay, yan. Doing. Yan! Yan. Okay. So, una sa lahat. Tama, ganda na. Una sa lahat. Nga pala. Okay. Personally, I prefer Dolphin as, ano, yung file manager ko. Pero,
4: Red, I have a suggestion. Typically, if you want to be a Linux nerd, it's either Tuna or Nemo. Kung hindi, yung TUI, ng yung isang file manager na TUI.
10: Wait. What? Wait, yeah. Pasensya chat. I wanna nerd that.
4: TUI na ano? Wait lang. Ako, search.
10: File browser, not the, ano.
4: Wait lang. Ang pangalan niya is XPLR. Alternatively, merong Felix. Ano yan? Andre Felix?
10: Oh, I like this. I low-key want this. Ayan. So, before anything else, so local file manager. Okay. So, mamaya i-edit natin to. Pero tinanggal ko muna yung auto-configs. So, escape, colon, WQ. Ayan. Okay. So, ngayon, sudo pacman-s documentation. Let me read the documentation. Install. Okay. So, medyo, wait. XPLR. Yun! Let's see, what is this XPLR na to? Ay! Oh! Oh, ganda na to! Yeah! I like this!
4: If you are a real Linux user, you should be... It's either that or yung Tunar. Kung gusto mo ng GUI, Tunar or Nemo, kasi medyo lightweight sila. Dolphin and to an extent si Nautilus. It's an opinionated, ano, opinion ko lang to, pero both of them are good for GUI. Kung desktop file manager, it's either those two. Pero kung sa Hyperland at Ad, mas mabilis mag-load kung gusto mo ng GUI talaga mismo. It's either Tunar or Nemo. Pero kung gusto mo ng TUI, hanap ka na ng pinaka-prefer muna ng TUI mo.
10: Yeah. Right, okay. So for now, I will stick with this. XPLR, ang ganda nito. Yeah, maganda siya. So,
4: Also, before na tayo red, Gab, maganda pala yung bahay mo dito sa baba ng bahay ni J4, sa island niya.
8: Yes.
12: Talagang tina-terraform ko talaga yung kanyang ikangay, parang boulder god na itsura. So, kayo ganun. Yes, thank you.
4: Kaya pala, giretay mo pala yung isang pillar dyan para may stability din konti.
12: Oh, yes. Tapos, ang plano ko din yan, kasi yung mga kwarto ko nasa baba na, so ika nga parang underground na ba?
4: So bali, ito na yung
12: malay nyo, baka sa ilalim din ng dagat makita nyo rin na may bintana doon sa ilalim, meron akong aquarium.
4: Aquarium na rin. Secondary house.
12: Yes, secondary. Okay. Kasi ano, hindi secondary, ano yan, escape house ko yan pag
8: legendary isa na ako fugitive.
12: Hindi, pag wanted na ako sa gobyerno, yun na yung pangalawang bahay ko para pang, ano, takas ko.
1: Uy! Uy! Uy! Uy!
8: Yan kasi ka po!
4: Kasi ba ito ka?
1: Lima mo! Ali!
13: Hindi yan!
12: Ngayon, tinatanong niya ako kung sumali ako dito. Tinatanong niya ako. Ngayon, nasa harapan niya ako. Tinatanong pa rin ako. This is the...
8: Okay.
12: This is my FM! Hindi ba pwedeng pumasok dito?
1: Okay. Wait lang. Gio, ano balit yung ano? Wait lang. Ano ulit yung gamit mo? You used something else before. Ano yung gamit mo ngayon for the launcher? Teka.
4: Launcher ko or yung ano ko?
1: Like launcher, like, yeah.
4: Like, anong launcher? Kasi the last time I used a, ano, it was part of Natalia.
1: Wait lang ah. Ayun!
4: Last time na may launcher ako, integrated siya with Noctalia. Actually, kung basahin mo yung documentation niya, nandun yung steps.
1: Okay.
4: However, I think dalawa ata yung magiging ano mo, Red. It's either Celestia Shell, na that's siya, or Noctalia Shell. Alternatively, go hard with Waybar, go hard with ano, issue na setup na red. Or you know, red, just put Umarki on top of it.
1: Yun! Tita niya yun! D7L! Let's go! Yan. Anyway, so file manager, XP... Ayan nga pala, insert mode pala muna ako. XPLR, ayan!
4: Kalimutan niya rin, nakabim siya. Hindi siya na, no?
1: Escape! Colon WQ. Ayun nga pala, yung ano ko pa nga pala, yung monitor pa pala. Nga pala. Crap. Monitor. Monitor.
4: Anong ko lang, anong sinasabi ni Gam ng escape room? So, ibig sabihin niya, wanted fugitive siya ng, ano, ng NBI, ng kahit. Ganun ba yung nangyayari?
1: Wait lang. Ba't wala? Wala yung webcam natin. Oh, nag-block nga
8: yun,
1: pala.
8: Monitor.
1: Guys, pasensya na. Okay. Hyper CTL monitors all. Ah! Mali. Hyper CTL.
8: Maganda ang gabi, mga ka.
4: Mga bayo.
8: Bayo.
1: Ayaw nga. O nga pala, so yung Hyper CTL hindi pala gumagana sa SSH ang mga crap. Anyway, balik ako sa Vim. And then, insert mode, okay.
4: Yeah.
1: Okay, escape, then...
4: Puputulon tayo. Grabe naman yun.
1: So, yak!
4: So, anyway,
1: and then...
4: Siyempre, nadito ko yun.
1: Then, B. Wait.
4: At makakasama po... Ay, wait lang. Si MSA nagla-live show na yun. Visit kayo.
8: No po.
1: Yan! Ayan! Ayan!
4: May isang si ano pala si MSA na yun.
1: Ayun, guys! Guys,
4: kasi tayo ay nasa...
10: Guys, kita niya yon. Guys, let me demonstrate it again. Visual mode. Boing, boing, boing. No. Shift V, ayan.
4: Wala na guys, Red Tech is now officially an addict on, ano. Addict na po siya ng Vim. So, rest
8: in. I press na si Red Tech.
10: I press Y, and then, 2-0.
4: Gago. As in.
10: Okay. Ayan. Okay, ayan, para, okay. So, ngayon, let me just, okay. Output. So, ang primary output ko is obviously DisplayPort. So, DP.
4: Dahil social ka red, wala lang, social ka lang.
8: Kaya nga, yaman.
4: DisplayPort eh. Kami, HDMI ang kasalam, ang kasanayan.
8: Kaya nga, kahit ako, HDMI lang ginagamit ko, yaman.
4: Yaman ni Red guys, sorry guys. Wala tayong magawa dyan.
8: Red,
4: may maleta. Kaya nga may rich yan sa pangalan eh. Ay, joke lang.
10: Okay,
8: rich
10: wait.
4: Eh, pero legit ah. Uy, madedate air tayo. Salita ka rin, Red. Hindi naman alangan
10: ako. Yeah. Okay. So, DisplayPort. DP na siya. Output mode. Okay, preferred. Preferred na lang. Position, auto, scale, auto. Okay. Mirror displays. Mirror display. Ayan. Okay. Okay. Mirror. And then. Then, DP-2. Ayan. Now, let's see if this works. Colon, WQ. Wait, no. Insert, comma. Ayan. WQ. Let's go. Let's see. Did it work? Okay. Lipat ng feed. Full screen projector. Here we go. Ayan.
4: Hey, sorry.
10: Ayan. To. Okay. Ayan. Then. Ayaw nga, no? Set it. Oh, wait. Okay. So, kitty.wolf.
4: Panis yan siya.
10: Okay. Ah. Nga pala. Okay. Wait. Kitty. Let's go. Configuration. Official documentation. Okay. Wait. So, cd.config. Actually, you know what? Screw it. Lipat mo na ko sa ano. Wait lang. Let me just exit out of ano. Then, I'll.
4: VS Code.
10: Okay. Yan. Then, lipat ako sa. No!
4: VS Code.
10: Okay, lipat ulit ako sa, ano, terminal, ano, SSH ko. Dahil, cd.ls, cd.kitty.ls. Ha? Walang conf? Galing. Okay. Okay.
4: Ang galing ng aching ni Red.
10: NVM kitty.conf. Ayan. Font underscore size equals. I know. Mali. Walang equals. Let's see. 16.0. Let's see. Colon W. Okay. Let me check if this works. Okay. It works. okay, medyo mas malinaw na siya. Okay, we can safely...
4: Hindi na siya blurred, hindi na siya Japanese. Oh.
10: We can safely exit the ano, at pupunta na ako, babalik ako sa... I will kick the SSH on just in case, pero... ayan, mas malinaw na.
4: Oy, Tera, di ba mahilig ka sa mga Japanese girls? Please reply.
8: Oh, na!
4: Hey, Terabit, di ba mahilig ka sa Japanese girls?
10: Pagpasensya nyo na pala, kasi si Astriel, ano na yan eh, he's working hard to be a Japanese language professor. Okay? Kaya minsan may ano talaga, minsan may saltik talaga.
4: May saltik ang pota.
8: Oh, that's why.
10: Kung pwede nga i-play yung sound effect na yun eh, kasi yun yung senyales ng pagiging Japanese professor niya. Yon!
8: Wow!
10: Teka, okay. Ngayon, Envim, Hyperland, at Lua. Ay! Mali! Ha? Teka. Envim, .config, Hyper... Okay, ayan. Yeah. Now we can do stuff.
4: Pero bago okay. Muna tayo mag-do stuff, magbabalik din.
10: Magbabalik pa po ang may kulabag kasama ang aking toolkit.
4: Wag, RJ, wag. Wow. Rage bait lang po ni Reteki yan, guys. Rage bait lang ni Reteki.
10: Yun. Tama!

0: kapamilya artists tulad ni na Brian Chong, Anne Rain, Ian Manibale, 162, Aja at iba pa. At pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, makibanding po sa paborito niyong anchor sa 3 Porters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, partner, may pagkakataon ding makatanggap ng special na regalo mula sa DZMM. First come, first serve, po ito mga kaserbisyo. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo, partner.
1: Yan, ihahabol ko lamang itong aming drummer sa bandang Soulmen, si Roy Fadalia, na ngayon ay andyan sa Arkansas, USA, nakikinig daw sa atin. At isang maulang umaga mula sa aking classmate, si Edith Gamilla. Roy, ingat kayo dyan. Kumusta kay Father Evie at sa lahat?
0: Ayan, o, partner. Alas sa isa, magpapaalam na tayo.
1: Natapos na po yung dalawang oras na paghatid namin ng impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga kwentong bumubuo sa kaysaysayan ng bawat bayan at bansa. Ako po ang comrade ng bayan, Noel Alamar.
0: Sa susunod na linggo na muli po tayo magsama-sama makinig sa Boses ng Pilipino. Sa ngalan po ni Dennis Nato, ako po si Radyo Patrol, Bert Bizon.
1: Ano mang panahon, ano mang sitwasyon, laging taas no, dahil
0: yan tayo.
1: Ingat ka, pamilya. Susunod na po ang
0: Anong Ganap
1: with Christian Diosores at ang sikat na si
0: Victoria Tulad.
1: Bye-bye.

hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP. Ang ating oras, Happy Saturday! It's 6:03 in the morning.
1: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
3: anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Magandang umaga mga kapamilya, maulang Saturday morning po sa ating lahat dito po sa Metro Manila at sa ilat iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayon po ay July 11, 2026, araw po ng Saturday. Ako po si Christian Yosores.
1: Hindi mo sinabi yung favorite ni Danny.
0: Good morning! Good morning po mga kapamilya. Good morning po sa maulang Sabado sa ating lahat. Good morning!
1: Good morning! Nilalaro namin ng anak ko yan. As in, tuwan-tuwa siya sa good morning natin.
0: Kaya hindi ko ginawa yung good morning kasi panigurado maraming tulog pa sa atin dahil napakalamig. Masarap matulog, di ba?
1: Oo nga, bad weather. Pero nako ha, lagi po tayong maging maingat lalo nga po at merong bagyong Inday. Ako naman po ang inyong kaserbisyo at kapamilya, Victoria Tulad. Kami po ang inyong mga kasama sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Mas syempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para yan sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na tayo!
0: Wow!
1: Kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Keep on coming, keep on liking mga kapamilya. Mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya. Sumali sa ating talakayan, mag-send sa aming Viber number 0919-278-3000. O kaya naman po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio. At promise po, babasahin namin yan later! Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong ganap! Lalo na partner doon sa mga nakakaranas ng pagbaha, ng malakas na pag-ulan. Ako, i-message nyo po kami ha. At kung may kailangan pong tulong ay subukan po natin ipaabot sa ating pong mga kinauukulan.
0: Yes, at hopefully po, no, kahit papaano kung meron mang na-experience sa pananalasa, sana naman ay stable pa yung ating signal, stable pa po yung mga linya ng komunikasyon para pwede kayo makapagpadala ng mensahe sa amin kung ano po ang inyong sitwasyon. At gaya na nabanggit po ni partner, maitawid natin sa mga kinauukulang official po
1: at
0: ng gobyerno.
1: At sana may kuryente. Huwag po tayo mawala ng kuryente. Na
0: yes. Pero po para po sa mga kaka-tune in lamang po sa DZMM, ay may ilan pong mga walang pasok ngayong araw. Ha? May mga nag-announce po ng walang pasok. Kasi may mga klase pa rin kasi kahit Sabado at Linggo. Minsan, di ba? Sa ilang mga lugar, sa ilang mga paaralan. Kaya makinig po, ha? Makinig po. Dito po sa Metro Manila, wala pong pasok, public and private, sa lungsod po ng Marikina at sa lungsod po ng Valenzuela City. Sa Caloocan City naman ay shift po sa asynchronous classes. Ibig sabihin, merong pasok pero asynchronous classes. Diba?
1: Meaning online.
0: Oo. Or module. Sa lungsod naman po ng Maynila, ang mga tertiary, college at postgraduate level ay shift din sa alternative delivery mode. Habang sa Malabon City ay shift din sa alternative delivery mode.
1: Sa Batangas naman po, sa Rosario, shift to online/modular classes po sila. Sa Balayan, ganun din, online/modular classes. Sa Cavite, oo. Tanza ay walang pasok. Naik, shift to online modular classes. Indang, General Trias ay shift to online modular classes. Pati po yung Noveleta at yung Dasmariñas City. Wala rin pasok sa Ternate.
0: Ang buong lalawigan naman po ng Laguna, ang kanilang anunsyo po ay no classes na po. All levels, public and private, walang mag-shift to online, asynchronous or alternative learning mode. Wala pong pasok all levels sa Laguna. Ganon din po sa Pangasinan pero sa lungsod lamang po ng Dagupan. Yan, pakibalik-balikan lamang po ang aming himpilan para po marinig po ninyo ang mga announcements mamaya kung meron po madadagdag doon sa listahan. Pati na rin yung, of course, official communication platforms po ng mga LGUs na yan para makita natin bago tayo magplano ng ating lakad ngayong araw. Alam na po natin kung may pasok o wala.
1: I-refresh nyo lang po yung Twitter account ng ABS-CBN, of course, ng DZMM para po makita yung mga walang hashtag. Walang paso.
0: Yes, simula nung mga nakalipas na araw, I think as early as Thursday, partner, may ilang mga areas nang nag-cancel ng pasok sa eskwelahan, maging sa mga opisina. At until this weekend nga po ay mayroong mga announcements na ganyan. Ingat po doon sa mga lugar na nabanggit natin, lalo na po kung kayo po ay nakaka-experience ng ulan at malakas na hangin. Take note yung malakas na hangin, partner, kasi may ano din pabugso-bugso rin.
1: At sana maagap din yung declaration. Gaya nung kahapon, talaga naghahanap ako may pasok ba sa Pasig o wala. Ito, wala naman declaration. So kung walang declaration, automatic po, may pasok.
0: O, tsaka kung ano man, kung nag-declare ng walang pasok tapos parang okay naman ang panahon, okay lang po yun. Huwag na nating ireklamo na bakit correct walang pasok. Diba? Ang mahalaga po, ligtas tayo. At at least meron tayong pagkakataon na gawin yung ibang dapat gawin kung may kailangan po man po tayong asikasuhin, hindi po ba? Pero sa oras po na 6:09, makibalita na po tayo sa ating pag-aasa para lang po malaman natin ang lagay ng panahon ngayong Sabado at kung nasaan na nga ba si Bagyong Inday.
2: Panahon, panahon, patrol! Alerto sa Bagyong Inday at Habagan.
0: Kasama po natin si Sir Dan Villamil mula po sa pag-asa. Sir Dan, good morning po.
1: Good morning, Sir Dan.
3: Yes po, good morning po, Christian and Victoria at sa ating mga takasabaybay sa Talaradyo. Latest location para kay Bagyong Inday kanina alas 4 ng umaga, nasa layong 500 kilometers, hilagang silangan ng Itbayat sa May Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 170 kilometers per hour. So sa lukuyan, gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. So generally, yung movement nito ay palayo na sa ating bansa. Ngayon pa man, makakaranas pa rin tayo ng mga malalakas na hangin sa ilang areas ng Northern Luzon. So may nakatas pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 2 dito sa northern portion ng Batanes, particularly dito sa May Itbayat. Samantala, signal number 1 ang nakataas sa nalalabing bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at northern portion ng mainland Cagayan. Kaya over these areas, maghanda pa rin po tayo sa mga malalakas na bukso ng hangin na dulot ng Bagyong Inday. Samantala, dito sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, makaranas pa rin tayo ngayong araw ng maulap na kalangitan at mga tuloy-tuloy na pag-ulan, especially dito sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warnings sa ating mga lokalidad. Maghanda rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides dahil inaasahan natin na itong mga malalakas na ulan posibleng magpatuloy hanggang sa araw ng Lunes. At sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning tayo nakataas dito sa northern and eastern seaboards ng Northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit sa sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, huwag pa muna tayong pumalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng Bagyong Inday. Christian, Victoria.
0: Opo, so Sir Dan, para lang malinaw at hindi malito yung ating publiko, no, ang epekto ni Bagyong Inday, ang naaapektuhan yan ay po yung mga areas na nabanggit ninyong may signal number, yung mga nasa Hilagang Luzon po. The rest of the country, ito ay dulot naman ni Habagat.
3: Yes, Christian, tama, no. So, inaasahan naman natin na itong si Inday lalabas ng PAR within the day, pero ayun nga po, posible magpatuloy pa rin ng itong mga pag-ulan na dulot ng Habagat since kahit na nasa labas ng PAR itong bagyo ay makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng Southwest. Okay.
0: Posible po bang tumawid hanggang next week yung mga ulang dulot ni Habagat, Sir Dan?
3: Posible po, no, posible. Pero in terms of yung bulk ng rainfall, posibleng hanggang Lunes na lamang. So for the remainder of the week, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan for the western section ng ating bansa pero hindi na ganoon kalakas as compared sa mga pag-ulan nating nararanasan ngayon.
1: Sir Dan, tama, humina na itong Inday. Hindi siya super typhoon na, tama?
3: Opo, so patuloy po yung weakening trend nito pero since as of now, typhoon category, malakas pa rin itong bagyo.
1: Wala namang naitatalang ibang sama ng panahon outside PAR.
3: For now, may mga minomonitor tayong cloud clusters sa east ng ating PAR. So, sa ngayon, hindi pa naman ito nabubuong low pressure area. Hindi pa ganun ka-defined yung circulation nito. Pero inaasahan natin na itong possible within this area, may mga mamumuong LPA sa mga susunod na araw. Pero as of now, bukod po sa mga weather systems na ito, wala pa naman tayong inaasahang sama ng panahon.
0: Opo. At ano nga po ang dahilan, Sir Dan, bakit humina to from super typhoon category, naging typhoon na lamang siya?
3: Yung area na kung nasaan siya ngayon ay unfavorable po para sa bagyo. So kumbaga mataas po yung tinatawag nating wind shear. So usually yung isa ito sa mga factors kung bakit humihina ang isang bagyo.
0: Okay, at isin a good news yun, no, na humina at hindi na malaki yung banta. Sir Dan, maraming salamat po at ingat po dyan sa pag-asa.
1: Thank you, Sir Dan.
3: Thank you po and good morning.
0: Si Sir Dan Villamil ang ating pag-asa weather forecaster.
4: Anong ganap?
0: Alamin na rin po natin ang lagay ng traffic sa Metro Manila para po sa mga may lakad, sa mga babiyahe, sa mga luluwas
1: may
0: po ngayon.
1: May aksidente yata sa North Ave.
0: Ayan, sige, balitaan po natin mula po sa MMDA.
2: DZMM Traffic Update. Traffic Update. Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
0: Kasama natin si Ninong Charlie Nazare. Sir Charlie, good morning po. Kamusta ang mga kalsada sa
1: good
0: Metro
1: morning,
0: Manila?
1: Good morning, Ninong.
4: Yes, good morning at maulang umaga sa inyong dalawa, mga inaanak. Ganun din siyempre sa mga tagahanga na ninyo at mga listeners. At sa mga oras na ito, nakikita naman natin dito sa ating mga CCTV monitor sa loob ng MMDA Metro Base na napakaluwag pa ng ating mga kalsada sa Metro Manila. Maliban lamang na madulas, kaya payo natin dun sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At kanina nga, past 5 a.m., meron nga yung nasabi ni Victoria dyan sa may EDSA North Avenue.

0: reported the vehicular accident sa mga oras na ito. Yun nga lang, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho. At yan muna ating traffic advisory. Wala na tayong masabi dahil maluwag nga. So, yun lang. Magdala po ng payong at pananggalang sa ulan kung kayo po'y lalabas para naman mamasyal. At kung maaari ay manatili na lamang po sa ating mga tahanan para maiwasan natin yung anumang mga aberya sa labas. So yan mo na ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris Nagulat.
1: So Sir Charlie, dahil nabanggit mo na maluwag nga po yung kalsada, ibig sabihin pati po yung kahabaan ng C5 all the way to exit sa SLEX po ay maluwag din as of the moment?
0: Yes po, maluwag po lahat yan. So wala talaga tayong nakikitang nakaka-obstruct or mga pagbi-build up sa daloy ng traffic.
2: Mula yesterday, Ninong, wala namang pagbaha sa Metro Manila?
0: Kahapon, meron na itala dito dun sa may Espanya Lacson. Pero yan ay, pag huminto naman yung ulan, nagsasubside naman. Kagad.
2: Okay. So ngayon, wala tayong natatala as of this morning?
0: Wala naman po. Wala namang mga reported na mga flooded areas sa ngayon.
2: Okay. Good to know.
1: At ano nga po rin itong hotline ng MMDA, Sir Charlie, kung sakali lang
0: mayroon? Yes, ang ating hotline para pala dun sa mga motorista na mayroong gustong itawag at iparating sa ating tanggapan, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan po yung maaari nilang tawagan.
1: Alright, Pinong Charlie Rosales, maraming salamat at ingat po dyan sa MMDA.
2: Ingat po!
0: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Si Sir Charlie Rosales mula po sa MMDA Metro Base.
3: Anong ganap?
1: Oy, sa mga may lakad po, yung mga luluwas po, yung mga maagang babiyahin this Saturday morning, siguro samantalahin na rin natin na maluwag ang kalsada. Pero, doble, triple, ingat po sa pagmamaneho. Huwag ipaharurot dahil maluwag ang kalsada.
2: Tama.
1: Ha, ingat po kayo. At sa oras po na 6:17, partner, simulan lang natin ang pag-iikot sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan dito po sa Metro Manila dahil as you mentioned, partner, magdamag-dab bumuhos ang ulan.
2: Oo, malakas yung kagabi.
1: At malakas din ang hangin. Napunta muna tayo sa lungsod ng Navotas.
4: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
1: Kasama natin ang head ng kanilang CDRRMO, si Dr. Von Villanueva. Dr. Von, good morning po. Maraming salamat po, Christian at Victoria sa DZMM.
2: Good morning po.
5: Hello, Christian, Victoria at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Opo. Ano po
5: mula po dito sa bayan ng Navotas. Maraming salamat po sa pag-imbita ngayong umaga.
1: Pakamusta lang po kami, Dr. Von, doon sa sitwasyon po dyan sa Navotas dahil magdamag nga pong naging maulan. Ano po ang naging sitwasyon natin? Kamusta po?
5: Actually, sa Navotas naman po, siguro nagkaroon lang po ng malakas na ulan ng mga bandang alauna po ng madaling araw. Pagkatapos po noon ay medyo ambon-ambon na lamang po ang sumunod. Meron pong malakas na hangin pero hindi naman po siya yung tipo na nakakatakot at nakakakaba para sa ating mga kababayan. Inaasahan po namin na magiging maulan ngayong araw hanggang bukas. Actually po, nung Lunes pa lang po ay nagpiprepare na po kami sa pagdating ni Super Typhoon Hinday. Actually, may mga naka-augment po sa ating mga sundalo galing sa Armed Forces of the Philippines. Ang ating pong kapulisan ay handa, yung pong ating Coast Guard ay lahat po ay tinap natin para po masiguro na ligtas po ang ating bayan po ng Navotas.
1: Apo, may kailangan po ba tayong ipa-evacuate lalo na po yung dun sa mga malalapit po sa tabing dagat?
5: Wala po. Mula po kahapon, nag-iikot po yung ating barangay, pati po yung ating local government unit. Sine-check po yung mga vulnerable areas at wala naman pong nangailangan po na ilikas ng mga ligtas na lugar.
1: Opo. May naitala po ba tayong mga insidente po ng pagtaas ng tubig, pagbaha, lalo na po kung nag-high tide po kahapon?
5: Wala naman po. Wala po tayong nakitang pagbaha dahil pag ang high tide po ay nasa 1.5 meters, kayang-kaya pa po ito ng ating mga river at saka coastal dikes pati po ng ating mga pumping stations. Wala po tayong naging problema kahapon at hanggang ngayon po ay maayos naman po dito sa bayan ng Navotas.
2: Pero Doc Von, ilan po ba yung inyong barangays na prone sa baha? At ano po ang protocol po? Usually po ba madali namang mapalikas ang mga residente kung kinakailangan?
5: Opo, ganito po yan. Ang Navotas

0: po ay merong 18 barangay. Meron pong 9 na barangay na nandito po sa distrikto. Ito po yung direktong tabing dagat at ang harap ay Manila Bay, ang likod po ay Ilog. So ito po yung mga prone po sa pagbaha. Wala naman po kaming naitalang mga pangyayari na maaari pong masasabi na nangailangan po ng paglikas ng ating mga kabarangay.
1: Pero,
0: ang protocol po...
1: Sige, go ahead, sir. Opo.
0: Ang protocol po namin, kung may mga parating pong bagyo, nagkakandak po kami ng pre-disaster risk assessment. At ang kung ang oras po ng bagyo ay parating ng gabi, dapat po bago magdilim ay nasa evacuation center na po yung ating mga kabarangay. Awa naman po ng Diyos ay wala po kaming nailikas para at nangailangan po ng paglikas.
1: Mm-mm. At hindi naman po mahirap pakiusapan ang mga taga Navotas na lumikas.
0: Hindi po. Alam niyo ho, ang mga taga Navotas po ay karamihan ay nabubuhay sa pangingisda. So, pagdating po sa problema at danger po ng pagtira sa tabing dagat po ay sanay na sanay na po ang mga Nabotelyo.
1: Mm-mm. So, for today, sir, wala namang sinuspending klase?
0: Sa Navotas po kasi wala pong kolehiyo at graduate school na nag-ooperate po ngayon. Kung meron man po ay naka-online classes lang po sila. So yung pong GAPC at saka yung Navotas Polytechnic College right now po ay wala pong klase. Kaya hindi po namin kailangan mag-suspend. Wala din naman pong klase ang ating elementary at high school. Mm-hmm. Kaya hindi po kami nag-declare na kahit na anong suspension po.
1: Mm-hmm. At panghuli na lang po from me, Doc Von, ay may hotline po ba ang Navotas LGU? Ano po ang pwedeng tawagan ng mga residente kung kailanganin po nila?
0: Dito po sa Navotas, meron po tayong hotline number. Ito po yung
2: 8281-1111.
0: Opo, 02 para sa Metro Manila. 8281-1111.
2: Okay po. 1-1. Opo. Para lang po, kung may mga kailangan lang po dyan sa atin sa Navotas, alam ang kukontakin na numero.
1: At sa social media pages?
0: Opo, alam niyo po, yung numero na yan ay since 2010 pa po, ayan na po hotline ng ating Navotas Action Center na under po sa Disaster Risk Reduction and Management Office.
1: Opo. At kung may makikipag-ugnayan po sa social media pages, sir, may sasagot naman po?
0: Opo, meron po tayong Facebook page. Ito po yung Nabotenyo Ako. At yung pong Facebook page po ng aming mahal na Mayor, Mayor John Ray Tiangco.
2: Opo, last na lang sa akin, Dr. Von, kasi kamusta yung ano naman dyan? Sa atin sa Fishport, meron po ba tayong advisory para sa mga namamalaot na mangingisda?
0: Meron pong advisory po yung ating Coast Guard. Ang pinapayagan naman po is yung mga 300 tonnage pataas para po lumabas po ng ating safe areas. So yun po mga maliliit na bangka po, hindi po talaga pinapayagal lumayo.
2: Alright po. Maraming salamat po, Doc Von, at ingat po dyan sa Navotas.
1: Salamat po, sir.
0: Maraming salamat po at mag-ingat din po tayong lahat. God bless.
2: Salamat po. Si Dr. Von. Von Villanueva, ang head ng Navotas CDRRMO.
3: Alerto sa bagyong Inday at Habagan.
2: Punta naman tayo sa lungsod ng Maynila.
1: Yes.
2: Kasama natin si Sir Arnel Angeles, ang chief ng Manila DRRMO. Sir Arnel, good morning po sa inyo. Christian at Victoria sa DZMM.
1: Good morning po.
2: Good morning, Sir Arnel.
4: Yes po, magandang umaga po.
2: Apo, maraming salamat po. Kumusta po ang lungsod ng Maynila sa magdamag po na buhos ng ulan at malakas po na hangin?
4: Apo, magdamag po nga malakas ng hangin dito sa lungsod ng Maynila. Ang baka naman po sa aming mga kalsada po ay manageable po. Nag-gutter dip lang po talaga sa mga lugar, especially sa Top Avenue, United Nations Avenue, yun po sa may lugar po ng PGH. Yun po yung may mga gutter dip po tayo sa magdamag.
1: Pero sa mga oras pong ito ay wala na pong baha, humupa na?
4: Wala na po, mabilis po ang paghupa ng baha, pagpigil naman po ng ulan eh. Mga ilang minuto lang po nawawala na rin po. Ang mga naiiwanan na nga lang po itong mga lugar na po ng United Nations UN, medyo mabagal po ang pagbaba.
1: Mm-mm.
4: Saka po yung tapat po ng PCU.
2: Hanggang ngayon po, Sir Arnel, may tubig pa rin doon?
4: Po, Wala na po ngayon. Yun lang po ang naiiwanan po. Uh-oh. Sa ngayon po, pantay na po ang top avenue na dadaanan na po ng maayos.
1: Mm, so lahat naman po ng kalsada sa Maynila ay passable?
4: Opo, lahat po ay passable. Opo. Especially po yung malapit sa paligid ng City Hall. Ito po ay hindi na nagkakabaha ngayon.
1: May mga inilikas pa rin po ba, sir? Dahil medyo malakas
4: yung ulan. Wala po tayong paglilikas sapagkat pag po ganitong panahon na nagkaroon tayo ng bagyo at may habagat at low tide naman po, hindi naman po tayo namumblema po sa mga tao, mga taga Maynila po na nakatira po sa baybayin ng dagat.
2: Okay po. So yung mga taga doon po sa may Baseco sa may bandang area po ng Tondo ay sa magdamag po ay safe naman po sila. Wala pong mga nakapagsumbong sa atin na gustong magpalikas po dahil malakas ang ulan or maalon po kung sakali.
4: Opo, wala naman po. Nakagayak po na nakabukas po ang ating dalawang evacuation area. Yun po nga Delpan para sa mga taga-isla po Tindato. At yun po ating Baseco evacuation area po. Ay nakaredy po bukas magdamag yung tao po tayo. Wala naman po tayo mga nilikas po.
1: Sir, panghuli na lang sa akin, ano po ang hotline na pwedeng tawagan ng mga residente ng Maynila kung sakali pong kailangan ng tulong?
4: Dito po, meron pong 02-8463-3317. Meron din pong 02-8463-3295. At meron po tayong cellphone 0932-662-2322. 0950-700-3710.
2: At maaari din po sa mga dun sa official Facebook page, social media page po ng Manila LGU, pwedeng kumontak din po doon.
4: Opo, meron po kami official page po ng Manila City Disaster Reduction and Management Department po. Ito po ay maaari po silang magpadala ng message po dito.
2: Opo, at tama ba Sir Arnels, ngayon po sa lungsod ng Manila ay shift muna sa alternative delivery mode ang pasok po ng mga eskwelahan sa public and private all levels?
4: Wala po tayong, wala mong pasok ang elementary at high school po natin, pati ang senior high po natin, ay wala rin pong pasok ngayon. So ang ating po nga sinispindi po na klase ay yung po ating mga nasa kolehiyo, yung po mga nag-aaral po na ng masters po, yun po yung ating sinuspindi ngayong araw po.
2: Walang natin face-to-face classes. Ano muna, shift to alternative delivery mo. Okay po. Sir Arnel, maraming salamat po at hihingi pa rin kami ng updates kung kinakailangan po dyan sa lungsod ng Maynila.
1: Ingat
2: thank you po.
4: Okay, maraming salamat din po. Magandang umaga po. Mag-iingat po tayo.
2: Ingat din po. Si Sir Arnel Angeles, ang chief ng Manila DRRMO.
5: Anong ganap?
1: Oh, yung mga nakakuha po, ulitin lang natin yung sa Manila LGU ha, 02-846-33317 or 02-8463-3295, cellphone number 0932-662-322 at 0950-700-3710. Siguraduhin nyo lang po ha na talagang may pangangailangan po kapag kayo ay tumawag para po hindi rin natin maabala ang ating mga rescuer, ang ating mga lokal na opisyal.
2: Mm-hmm. Or kung kaya po, magpadala kayo ng mensahe sa amin sa 0919-278-3000 para from time to time mabasa rin po namin ang inyong concerns at ma-heads up natin yung mga LGUs po na nangangailangang magbigay po ng tulong sa inyo.
3: Alerto sa bagyo at habagat.
2: Punta naman tayo dyan, partner, sa inyo sa Pasig. Ano?
1: Uy, oo nga.
2: Kasama natin si Sir Bryant Wong, ang head ng Pasig City DRRMO. Sir Bryant, good morning po sa inyo. Si Christian at Victoria po sa DZMM.
1: Good morning, sir.
2: Good morning po, Sir Bryant.
1: Sir Bryant. Ay, shopping.
2: Ayusin lang natin yung linya ni Sir Bryant para malaman natin ang update mula dyan sa Pasig. Nabanggit mo nga kahapon, di ba partner, nag-antay ka kung merong update, kung may pasok o wala. Pero wala naging announcement.
1: Wala. At ano naman, maganda rin na kasi sayang din yung araw ng pasok. Eh, maging maayos naman yung lagay ng panahon ng umaga.
2: Although naging maulan din kahapon talaga sa Metro Manila. Naramdaman na natin yung maulan at medyo malakas na hangin. Nasa Maynila ako kahapon, hindi ako sa may recto. panaka na kayong buhos ng ulan.
1: Ah, bagyo mode ka rin ba kahapon? Walang ganap ang Pangulo?
2: Wala eh, wala. Ah. May mga ibang activities ang Pangulo pero more on private.
1: Oo.
2: Oh, oh. Saka walang invited na press. Gabi siya nagkaroon ng activity, public activity. Oh, okay. Pangulong Marcos. Pero kahapon nga po dyan din sa lungsod ng Maynila, panaka na kayong buhos ng ulan. Kaya ano, nag-monitor din tayo noong epekto ni habagat at ni ano ni bagyong Indah.
1: Oo, balita ko nga si Robert Mano nag-duty rin ka.
2: Oo, nasa labas tayong lahat natin para ano, may update na po sa ating mga kapamilya. Balikan na po natin si Sir Bryant Wong, wala po dyan sa Pasig City DRRMO. Sir Bryant, good morning po ulit sa inyo.
1: Hi, sir.
5: Hi po, magandang umaga po sa inyo.
2: Opo, kamusta po dyan sa atin sa lungsod ng Pasig sa Magdamag, Sir Bryant, na maulan po?
5: Okay naman po, sir. Wala naman pong ano, reported na tapos may sumabit lang po sa kagabi. So tinrim na po siya sa Marcos Highway. Tapos yung sa evacuation center naman, may mga ilang barangay na po nang naka-set up, nakaabang lang po kasi sabi nga namin sa kanila, i-ready po yung mga gamit pang rescue tsaka yung evacuation camp management kasi dahil baka mamaya biglang tumaas yung tubig, at least nakaready lang po tayo.
2: Apo, pero wala pong kinailangan or wala po kayong na-monitor ng mga residenteng nagpunta po ng evacuation center?
5: Wala po, zero po. So, nakaset up din naman po yung incident management team natin sa isang area. Yung incident command post natin nakaset up naman po. So, naka-activate po yun. Na-activate natin kagabi dahil, yun nga, what if biglang umulan ng malakas? At, lalo weekend, mahirap. Siyempre, mahirap po mag-mobilize din pag gano'n. So, naka-set up po yun sa city na IMT.
1: Kumusta, sir, yung mga residente doon sa mga low-lying, yung pinagbuhatan, yung sa may floodway? Wala naman pong naging pangamba doon sa sitwasyon nila?
5: Siyempre, ang announcement mo ng LGU palagi is to be alert. Yung tubig naman ng ilog mababa po eh. So, at least wala naman pong pangamba about it. Tapos, siyempre, malaking tulong din po yung mga na direction na area ng DPWH. Sila niyo yung project dun sa Marikina, Pasig connecting, diba? So, may Santolan. So, lumapad po yung ilog po dun eh.
1: Mm-mm-mm. At panghuli na lang po, sir, hotline po ng Pasig City para po sa mga mangangailangan.
5: So, 8643-4-0.
1: So, it's 02-8643-4-0.
5: 8643-4-0 po.
1: Okay, sige.
2: Ang Pasig po ba ngayon, Sir Bryant, may pasok pa rin po doon sa mga tertiary levels, sa mga college po?
5: Yun po, kasi yun po yung pinag-usapan namin ni Mayor Vico kagabi. Una yung sa DepEd naman po, wala naman po ang pasok. Sa public na PLP, wala naman din po ang pasok kasi sub-vacation po sila. So,
2: wala pong pasok. Alright po. Sige po, Sir Bryant, maraming salamat po at ingat po dyan sa Pasig.
1: Thank you, sir.
5: Sige po. Thank you po.
2: Si Sir Bryant Wong, ang head ng CDRRMO ng lungsod ng Pasig.
3: Alerto sa bagyo at habagat.
2: Ang oras po natin ay 6:34, mga kapamilya. Magbabalik po ang
1: Anong Ganap?
3: Sila Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong Ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
6: Ang husay!
7: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww.
3: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
12: Trenching sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trenching na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trenching sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trenching na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
13: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
14: Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?

0: 6:36, nagbabalik po ang programang Anong Ganap. Kasama niya pa rin Christian Yosores.
1: At Victoria Tulad.
0: At syempre, bukod po sa inabangan nating bagyo, ano, inabangan din po natin yung pagsisimula po ng impeachment trial noong Lunes. Quickly, kamusta ang linggo, partner? Kamusta para sa'yo?
1: Sobrang challenging, partner, kasi ako yung sa live ng special coverage, tapos yung live tweeting, ako rin yung nag-handle. So, very technical kasi, although hindi pa ata as technical as as yung mga iba pang mangyayari. Very challenging din na maintindihan lahat ng nangyayari at na mabilis mo ma-deliver yung balita.
0: Yes, and this is just the first week po ng impeachment trial. Balikan lang po natin ano ba ang mga takeaway natin doon sa unang linggo at ano pa ang aasahan natin in the next coming weeks and months. Kasama na po natin ang assistant dean and assistant professor mula po sa University of the Philippines College of Law, si Attorney Paolo Tamasia, live on Zoom. Attorney Paolo, welcome back po. Good morning.
1: Good morning, sir.
2: Morning, Victoria, Christian, sa inyo mga taga-subaybay.
0: Sa pagtatapos po ng unang linggo po ng impeachment trial, kindly share us po yung inyong observation. Ano ang ating naging takeaway doon sa unang linggo po, unang tatlong araw ng impeachment trial?
2: At siguro unahin natin yung issue nitong pag-legalize or parang judicialize nitong impeachment trial. Pangatlo na rin naman siguro to na overtime, no? Pero kung ikukumpara natin ito dun sa unang-unang impeachment trial na meron tayo kay Pangulong Erap at ngayon na si VP Sara ang nakasalang, parang mas nagmumuka, mas nagmimisto lang korte yung impeachment. So hindi naman necessarily masama yun kasi mabuti na maayos yung proseso. Pero siyempre, as nabanggit nga ni Victoria nung panimula nito, nagiging mas technical, mas komplikado. No? At parang hindi yata yun yung pakay ng impeachment. Mas gusto natin na yung publiko na iintindihan at nauunawaan yung nagaganap. So, masyado pang maaga. No? Baka naman in the next few weeks, makakuha ng Senado yung balanse niya kung gaano baka technical yung gusto nila na proseso. Baka naman yung mga abogado umabot na rin sa kanila na hindi masyadong na-appreciate nung mamamayan yung ganoon na diskurso, no? At baka mag-evolve din itong trial na ito over the next 90 days. Siguro yung pangalawa maganda natin na kuha this week ay yung kaso, no? Na-explain na sa mamamayan kung ano ba talaga yung naratibo ng bawat panig. So pagdating sa prosecutor, very clear naman yung tawag nila para sa pananagutan na sinubukan nila sagutin dun sa opening statement yung kritisismo na hindi nakakain yung impeachment. So natali nila ito dun sa mas mahalagang konsiderasyon ng mabuting mabuting pamamahala at dun sa fairness lang, di ba? Kung yung mga maliliit na mamamayan, tayong mga hindi naman nandingilbihan sa matataas na posisyon sa gobyerno, ay accountable para sa napakaliliit na bagay, bakit hindi yung pangalawang pinakamakapangyarihang opisyal sa Pilipinas? Tapos nagdepensa naman yung naratibo kasi nila ay persecution ito, na parang ang daming ibang problema na kailangan harapin, yung sa side ni VP Sara mismo, may mga pagbabanta din sa buhay niya at marami pang iba, no, na parang bakit siya yung sinescapegoat, basically parang sinisingle out dito sa napakaraming problema sa Pilipinas. So yun yung nag-competing na narratives na kita natin, no, the last week.
1: Opo. In terms of latag ng argument, Attorney Pau, sino yung sa tingin nyo mas naging maayos yung discussion? Or mas nakapag-present ng kanilang depensa or argumento?
2: Well, so una, no, mahirap pa sabihin yan kasi isang ebidensya pa lang to, or isang testigo over 90
1: days.
2: Doon
1: sa nakita lang natin last week.
2: Yes. But based doon sa nakita, mukhang mas geared towards sa labas ng Senado yung argumento ng prosecutor or prosecution. Hindi yon bad thing, no? Parang yung impeachment, hindi yan parang korte na dapat lahat ng argumento mo sa legal proceeding kasi nakatoon lang sa huwes. Yung huwes lang naman nagde-desisyon. Pero parang mas tanggap at this point ng prosecution, or siguro mas kailangan nila talaga na kumiling doon na yung proseso na ito, hindi lamang involved yung dalawang panig at yung Senado, kundi yung mas malawak na publiko na binabantayan naman at tinitiis yung legalismo nitong trial na ito. That said, maganda din yung nagawa ng depensa, I think, na naipakita or naisisingit pa din nila kahit papaano yung naratibo ng persecution laban kay VP Sara. Alam ko mayroong kritisismo laban doon sa pag-o-object nila or yung madalas nila na pagreklamo doon sa ebidensya. Ngunit no, kung ginawa naman talaga at desisyon ng Senado na mas maging legalistic or procedural itong paglilitis na ito, patas trabaho talaga ng abogado nila na hiya-haya or pigilin no, yung pagpasok ng ibang ebidensya at sagot doon sa record no, para hindi sila matignan or makonsider ng impeachment court. But yun nga yung concern ko, Victoria. Parang pwede kasing simplihan eh, itong process na ito na nakafocus doon sa ebidensya. But instead, in the last at least two trial dates ko, isasama mo na yung away over the presiding officer, parang mas nagiging laban ng mga abogado yung proseso. At ultimately, hindi ako comfortable no, kung yun yung magiging direction. But let's see, maaga pa naman. Day 1 to 3, week 1 of mas mahaba pang diskurso.
1: At speaking of presiding officer, sir, ano nga ba talaga? Paki-explain po sa amin kung ano ba talaga ang nasa Constitution. Pwede ba na mag-elect ng presiding officer? O tama sila Senator Alan Cayetano, Senator Pio Cayetano, na dapat SP, Senate President, yung mag-preside. Kasi sa kaso lamang ng Pangulo ng Bansa, doon lamang papasok yung ibang, sabihin na nating party, which is the Chief Justice. Siya yung dapat maging presiding. Pero in all other cases, ano po ang sabi ng Constitution?
2: So look, alam natin, kine-question na to sa Korte Suprema ngayon, no? But bilang akademikong pananaw lang, pag tinignan mo yung teksto ng saligang batas, tahimik naman kasi talaga siya. Now, yung katahimikan na iyon, no? Wala namang sinasabi yung saligang batas natin kung sino ang mamumuno sa impeachment kung hindi Pangulo ang nasasakdal. Yung katahimikan na iyon, kinarakterize siya nila ni Senator Cayetano na parang ambiguity or hindi or kalabuan sa saligang batas. Pero parang yung nasasabi kasi ng maraming akademiko this week kasama ko, yung katahimikan, hindi yun kapareho ng kalabuan. Pwedeng malinaw na tahimik talaga yung saligang batas. At usually, yung katahimikan na iyon sa pag-interpret ng saligang batas ay isang permiso para dun sa ngayon ng pamahalaan na gawin nyo yung ano yung nararapat batay sa inyong best judgment. So titignan nyo, may isa pang provision sa saligang batas na sinasabi na yung Senado ay may kapangyarihan na magpalaganap ng sarili niyang patakaran para ipalaganap itong impeachment na ito. So ibig sabihin nun, parang yung lisensya sa Senado siya binigay. And kung based dun sa political judgment ng Senado ay mas makabubuti na iba yung presiding officer, then I think no, parang hindi naman pinagbabawal ng saligang batas yun. So siguro mabilis lang napag-usapan natin yung framers. No? Ano ba yung framers? Yung framers sila yung nagsulat nung saligang batas, nag-draft. Pero sa teorya kasi natin sa saligang batas, hindi naman sila yung nagsulat talaga ng saligang batas. Kasi pinagbotohan ng mamamayan. Yan lang yung batas na diretso mamamayan bumoboto. Yes. No? So noong 1987, yung binoto naman ng mamamayan ay yung teksto ng saligang batas, hindi yung usapan ng framers. And therefore, yung turo sa amin, naturo namin sa aming mga estudyante ay kung malinaw yung saligang batas, huwag kayo pupunta doon sa framers. Kasi parang inunahan niya yung mamamayan na yun na nga yung dinesisyon namin eh, bakit yung bumabalik doon sa nag-draft o yung usapin nila. And in any event, pag tinignan mo naman kasi yung discussion ng framers, hindi siya ganoon kalinaw. No? Yung proposal para dagdagan kung sino yung magiging presiding officer, winidraw yun ultimately. Eh. So hindi dapat ganoon kabigat yung weight nun. But all of this said, malinaw yung teksto na tahimik siya. And therefore, no, usually, ahayaan natin yung Senado na gawin kung ano yung sa palagay niya no, in its best judgment, pinakamabuti para sa proseso.
0: So yung pag-amend po nila doon sa rules noong June 3 na kine-question po ng ilang mga senador, yun ay valid naman, attorney. Yun ay makatwiran at naaayon din naman po sa kung anong nakasaad sa ating saligang batas.
2: In my view, yes. Kasi mayroong patakaran yung Senado kung paano niya papalitan yung rule. I think may question on June 3, but kung ano man yung tanong doon, nalinis na yun by the time na nagkaroon sila ng quorum na yes, hindi na pinagdidisputan. No? Tapos nagkaroon na rin sila ng 13 para bumoto ng bagong Senate President. But even if magka-issue dun sa compliance sa internal rules, yung turo kasi mismo ng Korte Suprema, no, may 1997 case, tawag Arroyo versus De Venecia. Pagdating dito sa patakaran ng Senado at ng Kongreso, hindi lamang sila yung parang master ng pagsusulat nito, no, hindi sila pinapakialaman ng Korte sa pagsusulat ng rules nila, pero pati yung tanong na na-violate ba nila yung sarili nilang patakaran, kahit yun, political na tanong yun. Kasi paggalang talaga ng korte yun na, naku, hindi ito normal na nakatawan sa gobyerno, no? Parang co-equal talaga namin to. So as much as possible, iniiwasan ng korte na panghimasukan yung proseso at sabihan yung Kongreso na binailate nyo yung sabihin yung patakaran. Of course, may pang-aabuso na pwede mangyari doon. Pero kung itong bagay na ito, mukhang nag-move on naman na yung mga senador. Hindi ako sure, no, objectively, kung titignan mo yung mga dating desisyon ng korte, kung papasok pa sila dito ngayon.
1: Sir, doon naman sa unang witness ng prosecution, si NBI Senior Agent John Mark Kalilong, do you think credible witness siya, na-established ba niya, nasuportahan ba ng kanyang testimonya yung allegasyon ng grave threat against President Marcos, First Lady, and former Speaker Martin Romualdez?
2: I think credible siya and effective yung testimonya niya for yung purpose ng testimonya niya. So yung purpose naman talaga ng testimonya niya, si Agent Kalilong, kung tama naman yung alala ko dun sa purpose ng mga ng prosecution, no? Binigay siya primarily para authenticate yung video. Ano ba yung ibig sabihin ng authentication? Authentication yung parang yung siguraduhin na may integridad, na hindi spurious, hindi kung saan lang kinuha or parang AI generated basically itong ebidensya na dinala sa korte. So mahalaga yun to ensure na pag nagdesisyon yung korte, or in this case yung Senado, nagdedesisyon sila based on a video na totoo. Yun ang purpose ni Agent Kalilong, I think. No? Hindi naman siya talaga yung makapagbibigay, siguro mas malaki yung NBI investigation over it. I don't think siya yung ipipresenta dapat para doon sa, no, nagkaroon ba ng contracting, halimbawa, nung assassin. So kung yung purpose lang ay patotohanan, i-authenticate yung video, I think na-achieve yun. And I think nakatali yung kaso ng prosecution, at least this week lang ha, doon sa fact na yung video itself, kailangan mo lang siya panoorin para makita yung pagbabanta or para makita yung violence doon sa character ni VP Sara. Kung yun lang yung purpose, I don't think may butas doon sa credibility niya. So hindi siya kinuha bilang expert, no? Kinuha siya bilang tao na kaya makapag-authenticate ng dokumento. And I think na-achieve naman yun. No? May, based dun sa tanong ng Senate, may enough na training.
0: Oh, yes.
2: Si Agent Kalilong, nakapag-aral naman siya. And I think most importantly, hanga-hanga yung kaalaban niya, yes, sa pagtestigo or yung pagbibigay ng testimonya. Kasi minsan siya mismo yung maingat na dapat ko ba sagutin ito? Dapat ko pong buksan na itong ebidensya na ito. No? So clearly, naiintindihan niya yung kahalagahan nung proseso. And important yun for witnesses na kailangan magbigay ng testimonya ukol sa integridad ng object or dokumento, or in this case, yung video na nakikita nga natin yung pagliligtis.
0: May isa pa pong haharap next week na witness related pa rin doon sa article na grave threat.
1: Oo, si Attorney Jeremy Lotok ng NBI pa rin.
0: Opo, ano kaya po ang maaaring o pwede po nating i-look forward doon sa pagsalang po niya from the part po na witness na atin nung humarap si Ginoong Kalilong last week?
2: Well, I think in-expect natin na makita kung yung NBI, ano yung mga investigasyon na na-launch nila. Mas mataas kasi si Attorney Lotok, I think, doon sa hierarchy ng NBI, no? Kung tama yung alala ko dun sa pre-trial documents. And I think, therefore, binabantayan natin kung seryoso nga enough yung threat na binitawan ni VP Sara dun sa press conference na yun, to the point na nag-imbestiga una yung NBI. Siguro interesting kung may nakita sila mismo, no? Na magpapakita nga ng credibility or integridad ng threat na iyon. So yun yung mga interesting na nabantayan, at least from the NBI end. Now, siguro on this point, kailangan lang natin i-highlight na itong trial na ito, pagliligtis na ito, hindi siya paghahanap ng criminal liability para kay VP Sara. Ibig sabihin nun, at siguro kung familiar kayo kung paano nililitigate ang criminal na kaso, pag may kaso kasing criminal, may checklist yung abogado niyan sa utak, yung tinatawag niya elements. na kailangan mapatunayan niya bawat element na ito. Kasi yun din yung hahanapin. May ganun din checklist yung korte, basically, na napatunayan mo ba lahat nitong element. But yung impeachment na proseso, hindi siya dinisenyo para maging ganoon, no? So ang tinitignan natin basically is yung overall na character and fitness ng public officer. It is possible na hindi nila mapatunayan lahat ng elements ng offense na yun. Hindi po ibig sabihin na hindi impeachable yung ginawa. No? So, babalik tayo dun sa moral judgment ng mga senador. Halimbawa, kahit kinulang ka ng isang requirement, like condition, yung ganun ba ka-violent na rhetoric, no? And paulit-ulit, nag-double down on it, yan ba ay nagpapakita ng fitness sa pagiging public officer? Or parang kailangan lang natin tanggapin na bahagi siya ng human nature na i-accommodate natin? So, yun lang yung warning na I think dahil pag nakita niyo yung diskurso sa impeachment court, para nagiging technical even kung ano yung kailangan patunayan. Hindi po ganoon, no, yung dinisenyo ng impeachment. And medyo kailangan natin mag-guard against that kasi otherwise, mag-turn off yung mamamayan na parang hindi naman tayo nag-sign up para sa, you know, criminal trial. Bakit parang sobrang technical ng proseso na hindi na siya accessible sa atin?
0: Sideline lang, attorney, no? Kasi ang dami nang mimiloso po ngayon online doon sa binanggit na ang photocopy ay considered ng
1: Ebidensya,
0: proof, basta document siya. Kayo nga po magpaliwanag, attorney, ano bang sinabing sa desisyon ng Korte Suprema? Dahil mula po nung na-bring up yung doon sa impeachment trial, ang daming namimiloso po ngayon online, obviously mga supporters ng kabilang kampo na pina-photocopy ang mga banknotes, mga pera, na sabi nila, sabi pa rin ninyo, pwede palang photocopy as proof. May mga proud pang nagpipicture kasama ang mga photocopied na mga pera. Ano ba ang sinasabi po ng batas natin at ano ang kaparusahan doon sa mga lumalabag doon?
2: Sige po, no? So unang-una, baka mabilisan lamang po, no? May kasaysayan kasi ang pag-emerge ng rule na yan na photocopies are equivalent to original. So, nung unang panahon, mga 6 years ago, parang yung rule kasi na prevailing ay kung mayroon kang dokumento, kailangan maipakita mo yung original as much as possible. So, ang tawag dito yung original document rule, no? Na parang, or best evidence rule nung unang panahon. So, kailangan maipakita mo yung dokumento na original mismo upang ma-verify nung kabilang side na yung pumirma ba talaga dyan, siya ba talaga yan, no? Iniluwa ba talaga ito no, na kontrata nung dalawang panig? And therefore, yung photocopies, secondary evidence yun, pinupuntahan lamang siya kapag nawala yung record ng original or no, etc. May mga conditions for it. Kailangan mo pa i-establish yun in court. So you can imagine kung gaano akomplikado nun. Okay. Diba? Kung voluminous yung dokumento, 1,000 dokumento yung kailangan mo ipakita, kailangan ko ba patunayan yung original lahat nun? Kaya sobrang gumasto. So, nung nag-reform ng rules on evidence noong 2018-2019, yung Korte Suprema natin, kasama doon sa nilagay nila na unless i-question nung isang panig kung or may genuine question on authenticity yung kabilang panig, tatanggapin na natin yung photocopy. Ibig sabihin nun, yung mga abogado at yung mga panig, pwede sila pumunta sa korte, dala na lang nila photocopy. Tapos kung dina-doubt mo genuinely, sincero yung doubt mo dun sa authenticity ng document, pwede mong i-question. Pero kailangan mo i-establish yung authenticity, yung genuineness ng pagtatanong na iyon. So kamakailan nagkaroon ng desisyon yung Korte Suprema na kino-confirm niya ito kasi sobrang laking rule change niya sa mga korte na minsan yung ibang judge, hindi sila naniniwala na gano'n na talaga yung ipinag-utos ng korte. Like, kapareho kasi siya sa arbitration, yung sa commercial side, na hindi sa labas ng korte na sinisettle. But totoo po talaga yun, yung rule ngayon ay photocopy accepted as parang original unless may genuine question, in which case, kailangan mo idalhin yung original. Mm-mm. Now, yung pagpo-photocopy po ng pera, ibang bagay po yun. Una po, hindi naman po ebidensya yung pera. No? So, hindi po nag-a-apply yung photocopy as equivalent to original na rule kasi evidentiary rule po siya, pang-korte po yun. Pangalawa, potentially krimen po yan, no? Yung pagpo-photocopy ng pera. So, lalo na ako kung yung intent ng pagpo-photocopy ay to forge.
0: Yes.
2: So, ingat-ingat lang po siguro dun sa pamimiloso po. Kasi baka nasushoot po natin yung sarili natin sa paa. Shoot ourselves in the foot dahil lang dun sa gusto natin para mabalikan yung ganun na statement. But yung disenyo po talaga ng rule kasi na yun ay precisely para simplihan yung mga kaso sa korte. Kasi kung hindi po, bibigyan nyo ng lisensya yung mga abogado na patagalin yung proseso dahil pag-aawayan yung authenticity ng bawat dokumento at kailangan pa tumawag ng witness for each document na yun.
1: Opo. Attorney, before mga final questions na lang po. Bag noong third day, si Attorney Mark Binluan, doon sa kanyang parang closing statement, sinabi niya na the action of the Vice President was unconventional but justifiable. So what does that say? Kasi may mga nagsasabi na, okay, so inaamin ng defense na may threat talaga. Uh-huh. Although ang pinopoint nila is hindi lang siya conventional, hindi siya yung traditional na parang threat.
0: At ang sabi ay, sinabi niya yon hindi as vice president, but as a mother, as a sister, as anak.
1: As someone na nasa-threaten yung family.
0: To justify.
1: Oo. Justifiable nga po ba yun, sir? Anong take nyo doon sa ganung statement nilang ng defense?
2: So, assess natin objectively, no? Kung babasahin natin or papakinggan natin in the best light, no? In good faith yung sinabi ng defense, ibig sabihin nun, hindi naman nila, I think, kinakaila na ginawa yung statements na yun. Hindi rin nila kinakaila na ginawa ni VP Sara yung statements na yun in public. I think ang kinakaila nila is kung una sa lahat, threat po ba yun? At pangalawa, impeachable. So, ibig sabihin po nung non-unconventional, tama naman po, hindi po natin ina-expect kasi yung public officers natin na ganoon kadulas sa pananalita. Napakaingat po nung karamihan ng public officers. So in that sense, parang nagbabak si VP Sara doon sa trend na maingat yung public officers sa sinasabi nila, sa wording nila. Of course, siguro kapareho niya yung tatay ho niya na kilala din kasi for that. But unconventional but hindi po impeachable or hindi po siya threat, ibig sabihin po nun parang galit lang po yung nagtulak sa kanya na magsabi nun at wala naman talagang balak na ipamalakad, no, yung threats na binitawan niya, and more than that, hindi niya balak i-intimidate yung Pangulo at yung kanyang pamilya. Yun po siguro yung posisyon ng depensa. Now, whether kaya nila patunayan yan, mangyayari po yun much later kapag nagpakita na sila ng kanilang ebidensya. Hindi ko rin po alam kasi kung paano nila balak patunayan na hindi naman po seryoso itong threat na ito, which is kung ano yung core ng sinasabi ho ng depensa ngayon. But kung impeachable po ba yan, parang mas malawak po na tanong yun, no, than kung hindi po credible yung threat. Kasi, again, pag tinignan mo yung paulit-ulit siyang ginagawa, no, or parang wala nang regard for yung violence or yung rhetoric ng violence na lumalabas, especially given yung konteksto, for example, ng war on drugs na nangyari, yung patong-patong na dahas, no, in the last 10 or so years, parang hindi po ba dapat mag-expect tayo ng mas mataas sa ating public officers? I think yun yung core na tanong dito. Mm-hmm. If yung estimate ng Senado or tayo ng mamamayan is, sige, nagbago na yung pamahalaan natin or yung pamamalakad natin, okay na lang yung ganyan, then hindi siya impeachable. But I think there is a significant section ng population na expect a higher standard. Kaya nga po, babalik tayo dun sa opening statement. Hindi po ako sure kung si Senator, si Congressman Defensor or si Congressman Jinky Luistro po yung nagsabi, no. Mm-hmm. Pero may nag-bring up po nung kaso nung teacher nung pandemic na nag-threaten lang, quote-unquote, sa Facebook tapos yung inaresto. Maganda po yung compare and contrast. Yung tao na yun, hindi nabigyan ng araw sa korte yun, no? Naaresto siya kaagad, pinaluhod pa sa tapat ng pulis. Tapos itong bagay na ito na paulit-ulit yung threat, no? Parang yun yung kine-question ng prosecution ngayon. Hindi ba talaga tayo magtataas ng standards para sa public officers natin? So, marami pa hong ebidensya na lalabas. Mm-hmm. Makikita natin kung credible ba talaga yun. But at this early, no, even if one witness pa lang out of 90, ganun po kahalaga yung questions na hindi lamang tinutulak sa impeachment court, but para sa atin po mismo sa mamamayan. Possibilities din natin siya. Ano po ba yung values or mahalaga sa atin, sa ating lipunan? Importante po ba yung public officers na nag-espouse ng non-violent rhetoric? Or okay lang po sa atin yun? Yun po yung mga parang question one of this week, no, na kung nagsiself-examine din tayo bilang mamamayan. Yan po yung unang, I think, na-raise sa atin today. Or this week at least.
1: Mm-mm. Kaya marami rin nagpo-point out nung di umano'y double standard, eh. Unfortunately. Pero next week, abangan natin talaga, yes, dahil si Attorney Zulayka Lopez ang isa sa mga ina-expect na sasalang ang Chief of Staff niya, VP Sara.
0: Attorney, maraming salamat po and looking forward till the next 90 weeks pa.
1: Till February, sir.
0: Salamat, sir.
1: Thank you po.
2: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
1: Good morning,
0: si
1: sir.
0: Si Attorney Paolo Tamase, Assistant Dean and Assistant Professor sa University of the Philippines College of Law.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Kuha tayo ng report mula sa ating Radyo Patrol. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nagmamasid sa proseso ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Balita mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Yes, Christian Victoria, binigyan din ni Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaporo, Chairperson ng CBCP Episcopal Commission on Interreligious Dialogue, na mahalagang hayaang masundan ng constitutional process sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hayaang ang batas na magpasya sa kalalabasan ng kaso. Iginit rin ng obispo na hindi pumapanig ang simbahan, pabor o laban sa pangalawang pangulo kundi sa konstitusyon at sa rule of law. Ipinunto rin ni Bishop Bagaporo na ang impeachment ay paalala sa lahat ng mga lingkod bayan na may pananagutan sila sa mamamayan at dapat na ipaliwanag nila ang kanilang mga ginagawa sa tungkulin. Patuloy din aning nagbabantay ang mga religious leaders kasama ang Inter-Religious Leaders Council for National Transformation sa takbo ng paglilitis. Nanawagan naman si Bagaporo sa mga Pilipino na manatiling nagkakaisa at iwasan ng labi sa pagpalig sa politika upang maisulong ang mabuting pamamahala at kabutihang panlahat. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMN.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
3: May nangyari, naka-report agad sa DZMN. Radyo Patrol sa Istretta.
0: Oras natin ay 7:03 ng umaga. Magbabalik po ang anong ganap. Pero susunod na, Radyo Patrol Balita, alas 7, weekend!
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na!

balanse. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita, alas 7 weekend.

0: ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. 17 na italang patay sa landslide na dulot ng habagat sa Sarangani at Lanao del Sur.
1: Bagyong Inday, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ulan, asahan pa rin sa Metro Manila at iba pang lugar.
0: Apat arestado sa paihe o iligal na bentahan ng petrolyo sa Malabon.
1: PGH inutusan ng Sandigan Bayan na suriin si Senator Rodante Marcoleta kung dapat pang manatili sa ospital.
0: Kasabay ng pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng arbitral ruling, Pangulong Marcos iginiit na dapat manaig ang rule of law sa West Philippine Sea.
1: James Reid at iba pang cast ng inaabangang seryeng Someone Someday may mini concert mamaya.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye ng mga balita. Mga kapamilya, 10 ang patay sa landslide sa Malapatan, Sarangani, bunsod ng pag-ulang dulot ng habagat. Mano-manong kinuha ng mga otoridad at residente ang bangkay ng mga biktimang natabunan ng gumuhong lupa sa Sitio Pandao sa Barangay Poblasyon. At ngayong araw, target na ibaba mula sa lugar gamit ang chopper. Sinabi ni Malapatan MDRMO Incident Commander Mark Christopher Quino na magkakasama sa iisang bahay ang mga biktimang kinabibilangan ng dalawang pamilya.
2: Itong dalawang pamilya is doon muna pansamantalasan ng mamamalagi doon sa farm nila. Maulan niya at baka daw mag-landslide yung original na area nila. So doon daw sila magpalipas ng gabi sa farm nila. So sa kasamaang palad, doon po talaga na landslide ang dalawang pamilyang ito.
0: Tiniyak naman ni Office of Civil Defense SAC Sergeant Spokesperson Beverly Santos ang tulong sa mga apektado ng pagguho ng lupa.
3: Hopefully coordinating kami at monitoring sa concern LGU itong Malapatan. So kung ano po yung kailanganin nila sa OCC, kung may mga non-food items tayo or yung mga relief assistance like the shelter kit, mga hygiene kit, family pack na pwede pong ibigay sa kanila. Sa pagkain naman po, nandyan po para magbigay ng tulong ang DSWD.
0: Nasa 100 pamilya ang inilikas sa lugar dahil sa pagbaha. Bukod pa ito sa mahigit 800 pamilya na nasa evacuation center dahil sa magnitude 7.8 na lindol.
1: Patuloy ang search and rescue operations sa mga pinaniniwalaang natabunan ng gumuhong lupa sa Calanogas, Lanao del Sur. 7 ang kumpirmadong namatay sa landslide sa barangay Ngingir, habang 2 ang sugatan at 4 ang nawawala. Ayon sa Lanao del Sur Police, pahirapan ang pagresponde sa barangay dahil hirap madaanan bunsod ng landslide at baha.
0: Mahigit 34,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa Maguindanao del Sur. Sinabi sa DZMM ni Windy Ann Joy Biati, head ng PDRMO Maguindanao del Sur, 124 na munisipalidad ang apektado ng pagbaha. Patuloy din ang relief operation sa iba't ibang munisipyo, habang may isang residente 3 nang nawawala ang hinahanap.
4: Meron po tayong mga isolated barangay
5: hindi pa
4: pero patuloy po nating ginagawan ng paraan to reach out yung atin pong mga kababayan para po mahatidan sila ng mga essential goods.
1: Mahigit 9,000 pamilya ang apektado ng baha dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Inday sa Maguindanao del Norte. Sa bayan ng Parang, naglatag ng tent at banig ang mga residenteng inilikas sa simbahan at gymnasium. Nasira ang ilang silid-aralan sa Ruth Manion National Highway School matapos umabot sa hanggang leeg ang baha. Lumubog din ang buong bayan ng Northern Kabuntalan at Buldon. Sinabi naman sa DZMM ni Engineer Muslimin Paglala, PDRRMO Maguindanao del Norte, na 600 pamilya ang tumutuloy sa evacuation center. Umapela na rin ng tulong para sa pagkain at tubig ang mga residente.
6: Pangilang araw na ito, sir. So, kailangan din po namin ng augmentation. Sir, yung food pa rin po, pinapanawagan po namin sa ating national government na kailangan po ng tulong.
0: Sa Occidental Mindoro, lubog sa baha ang 3 barangay sa Sablayan dahil sa malakas na pag-ulang dala ng habagat. sinabi sa DZMM ni Occidental Mindoro PDRRMO Officer in Charge Mario Molingbayan na 23 individual sa munisipalidad ang inilikas dahil sa baha. Sa bayan ng Kalintaan, binaha na rin ang National Highway sa Barangay Iriron dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa Anahawin River. Sa Abra de Ilog, wasak ang ilang bahagi ng flood control project sa Barangay San Vicente dahil sa pagragasa ng tubig sa ilog. Sa Mamburao, hindi madaanan ang bahagi ng kalsada papuntang Barangay Tayamaan matapos matumba ang malaking puno. Tiniyak naman ng PDRRMO na nakahanda ang mga evacuation center at mga pagkain para sa mga residenteng gustong lumikas.
7: May tulong din ito sa aming mga magsasaka.
8: Yun, oo.
7: Sapagkat makakapaghanda naman sila ng para sa pagtatanim, pagpupunla, pag-aayos ng kanilang lupa para maihanda. Pero yun nga lang, sana huwag namang sobra para huwag namang magdulot ng baha at makatira ng mga ari-arian.
1: Ilang pamilya sa Quezon City nagsilikas dahil sa epekto ng habagat at bagyong Inday. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
9: Mas pinili ng ilang mga residente sa Barangay Rojas at Barangay Doña Imelda sa Quezon City na lumikas sa mga evacuation center dahil sa posibleng epekto ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa ilang mga residente na nakausap ng Radyo Patrol, sa bahagi ng Kapiligan Street sa Barangay Doña Imelda ay umabot na sa tuhod ang baha. Gabewang naman ang taas ng baha sa Gumamela at Waling-Waling Street sa Barangay Rojas. Panggaman nila na baka maulit ang nangyari noong nalalasa ang bagyong Karina kapag umapaw ang San Juan River na nasa likod ng dalawang barangay. Umabot naman sa 17 pamilya ang lumikas sa Barangay Doña Imelda habang mahigit 70 pamilya ang lumikas sa Barangay Rojas. Sa mga modular tent sa loob ng evacuation centers, pansamantalang tumutuloy ang mga apektadong pamilya habang nagbibigay naman ng hot meals ang mga barangay sa mga bakwit. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Kanselado ang pasok sa mga paaralan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, Valenzuela at Malabon, habang lilipat naman sa asynchronous classes ang mga paaralan sa Caloocan City. Sa Maynila, suspendido ang pasok sa mga kolehiyo, gayon din sa postgraduate levels. Suspendido rin ang pasok sa buong probinsya ng Laguna, gayon din sa bayan ng Tanza, Indang, Tres Martires at Ternate sa Cavite. Online o modular classes naman ang ipatutupad sa NAIC, General Trias at Noveleta sa Cavite, gayon din sa Rosario at Balayan sa Batangas. Sinuspindi naman ang physical classes sa Dasmariñas City, pero maaaring magpatupad ng modular distance learning ang mga pribadong paaralan. Kinansela na rin ang klase sa open high school at tertiary level sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Wala rin face-to-face classes sa lahat ng antas sa Dagupan City, Pangasinan.
10: Panahon, panahon, patrol!
0: Mga kapamilya, papalabas na ang bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Huling nabataan ang sentro ng bagyo sa layong 500 kilometers, hilagang silangan ng Itbay at Batanes, at kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Taglay nito ang hangin na 140 kilometers per hour at bugso na aabot hanggang 170 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa ibang bahagi pa ng Batanes at Babuyan Islands at hilagang bahagi ng mainland Cagayan. Posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday ngayong umaga o mamayang hapon.
1: Attention po mga motorista, nakaamba ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, tumaas ng 2.50 kada litro ang presyo ng diesel at 1.80 sa kerosene, habang bumaba naman ng 80 centimos ang gasolina. Hindi pa kasama sa presyuhan ang trading kahapon at ang premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan ding makaaapekto sa presyuhan ang panibagong palitan ng airstrike ng Amerika at Iran kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump na tapos na ang tigil putukan ng dalawang bansa.
0: Apat ang arestado sa paihe o ilegal na bentahan ng petrolyo sa Malabon. sakay ng tugboat na nakadaong sa Barangay Concepcion ang mga suspect na naaresto matapos pagbentahan ng pulis na nagpanggap na buyer. Sinasabing hinigop ang petrolyo mula sa mga bangka sa laot at isinalin sa drum at naka-standby na tanker truck, saka ibibenta ng mga suspect sa mas mababang halaga. Aabot sa mahigit 20 milyong pisong halaga ng produktong petrolyo at tugboats ang nakumpiska sa lugar.
1: Arestado ang tatlong empleyado ng resort sa Pagbilao, Quezon na nagnakaw at chumap-chop umano ng isdang nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Sa investigasyon, nakita ang mga suspect na pinagtulungang buhatin ang isdang arapaima na may habang halos 7 talampakan at timbang na 90 kilo. Sinasabing dinala ng mga suspect sa tinutuluyan nila sa loob ng resort ang isdang inaalagaan sa fish pond at pinlano rin umanong paghati-hatian para iluto at gawing ulam. Nakakulong na sa Pagbilao Police Station ang mga suspect na nahaharap sa reklamong qualified theft.
0: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat manaig ang rule of law sa West Philippine Sea kasabay ng paninindigan sa 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Sa pagsasalita sa diplomatic reception, sinabi ng Pangulo

0: of 2016 nang maglabas ng desisyon ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS pabor sa Pilipinas laban sa paghahabol ng China.
1: In making that historic decision in 2013, which culminated in the landmark 2016 arbitral award, our nation chose dialogue over confrontation, law over intimidation, and peace. At its heart, this award is about people. It is about our fisherfolk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families.
2: Samantala, bumubuti na ang kalagayan ni Senador Rodante Marcoleta ayon sa Internal Medicine Department ng PNP Health Service General Hospital. Ayon sa hepe nitong si Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, minsan na lang makaranas ng pananakit ng dibdib si Marcoleta, kaya maaari nang ibiyahe oras na matapos ang isang linggong gamutan para sa sakit ng mild pneumonia. Inatasa naman ng Sandigan Bayan ng Philippine General Hospital na magsagawa ng hiwalay na medical examination sa senador para alamin kung kailangan pa nitong ma-confine sa PNP Hospital. Samantala, aminado naman ang PNP Health Service General Hospital na may pagkukulang sila sa pamamahala ng mga bisita ni Marcoleta.
3: Some abscess na nakita, and we will comply with the requirement of the Sandigan Bayan. I got to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko ng apologize kasi yun lang yung COVID ko.
2: Matatanda ang kinwestiyon ni Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno ang ospital matapos dalawin ni na Vice President Sara Duterte at Senador Robin Hood Padilla si Marcoleta. Gayong, inirekomendang i-isolate ito dahil sa pulmonya. Nangako naman ang CIDG-NCR na mas hihigpitan pa ang pagpapapasok ng mga bisita sa lugar alinsunod sa utos ng korte.
0: Umapela si Vice President Sara Duterte na itigil na ang pamumulitika sa impeachment trial. Iginiit ni VP Sara na dapat isantabi ang pansariling political na interes sa panawagan para sa transparency at accountability.
4: Tutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay.
0: Bumuelta naman si na House Deputy Speaker Janet Garin at House Prosecutor Joel Chua sa pahayag ni VP Sara at iginiit na baymasehan ang apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente.
5: Ang ginagawang impeachment trial ay sangayon sa saligang batas. It is our moral obligation and our moral duty.
6: Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan na siya po ay humarap at sagutin niya lahat ng mga aligasyon sa kanya sa impeachment. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang.
0: Itutuloy ang impeachment trial sa susunod na linggo kung saan isasalang na testigo sina NBI Regional Director Jeremy Lotok, House of Representative Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello at Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez. Si sentro pa rin ang paglilites sa Article 4 o ang sinasabing pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Inaprubahan na umano ng gabinete ng administrasyon ang panukalang budget para sa susunod na taon. Kasunod ito ng presentasyon ng Department of Budget and Management ng panukalang pondo sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Hindi muna nagbigay ng detalye si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa halaga ng national budget para hindi mapangunahan ang isusumiting panukala sa Kongreso. Sa memo na inilabas ng DBM noong June 25, sinasabi 7.2 trillion pesos ang target na pondo para sa susunod na taon na mas mataas ng 6% sa mahigit 6.7 trillion pesos na budget ngayong taon.
0: Abangan, truck bumangga sa concrete barrier sa EDSA northbound dahil sa nakaidlip na driver.
2: At kasalan sa Baguio City, hindi napigilan ng bagyo at habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend!
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
5: Nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend sa oras na 7:24.
6: Hindi muna pinapayagan ang pagpapalaot ng mga maliliit na bangkasa na votas. Sinabi sa DZMM ni CDRRMO Head Dr. Von Villanueva, dahil pa rin ito sa posibleng epekto ng habagat at bagyong Inday. Walaan niyang inilikas ng mga residente dahil walang naitalang pagbaha sa lungsod.
7: Actually po, nung Lunes pa lang po ay nagpiprepare na po kami. May mga naka-augment po sa ating mga sundalo. Ang ating pong kapulisan ay handa, yung pong ating Coast Guard ay lahat po ay tinap natin para po masiguro na ligtas po ang ating atas.
5: Isa ang naitalang nasawi sa pagbaha sa Malaybalay, Bukidnon. Sinabi sa DZMM ni CDRRMO Operations and Warning Division Head Arian Cagaanan, namatay ang biktima matapos tangkaing sagipin ng alagang hayop sa rumaragasang baha. Samantala, nakauwi na sa kani-kanilang bahay ang mahigit 200 pamilya na lumikas dahil sa epekto ng habagat.
8: Pag nakuha na natin yung data, so possibly makaka-extend tayo ng additional help sa mga affected na mga barangays kasi may mga crops din na nasalanta ng bas.
6: 6-wheeler truck sumalpok sa mga concrete barrier sa EDSA northbound. Balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
9: Good morning, Victoria. Christian, bumanggang isang 6-wheeler truck sa 4 concrete barrier sa EDSA northbound, kanto ng North Avenue, dahilan para magbara ang bahagi ng EDSA busway. Pasado alas 5 na nakaidlip ang driver ng truck habang nagmamaneho, kaya wala ng kontrol at bumangga sa mga concrete barrier. galing sa Cubawan Track at patungo sana ng Malabon nang mangyari ang insidente. Wala namang naiulat na saktan at hindi pa naman naapektuhan ang daloy ng traffic sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
6: Maraming salamat, Rowen Cueto.
5: Interfaith rally ng United People's Initiative sa Liwasang Bonifacio kagabi tinapos dahil sa masamang panahon. Balita mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
10: Naging mapayapa sa pangkalahatan ang isinagawang rally ng United People's Initiative sa Liwasang Bonifacio kahapon, kung saan umabot sa mahigit 2,000 ang dumalo ayon sa Manila Police District. Bagamat maagang tinapos ang rally pasado alas 8 kagabi dahil sa masamang panahon, ayon kay UPI founder retired General Romeo Pokis, matagumpay nilang naiparating ang kanilang panawagan na accountability o pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control anomaly, hustisya at pagkakaisa. Bukod kay Pokis, nagsalita rin sa rally sina former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, Reyna Mercedes, Vice Mayor Harold Respicio. Dumalo rin sa rally ang anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Sagip Partylist Representative Paulo Marcoleta para magpakita ng suporta. Ayon kay Pokis, muli silang magsasagawa ng mas malawak na kilos protesta sa susunod na linggo sa Maynila at sa iba't ibang lugar sa bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
5: Maraming salamat, Bert Dizon.
6: Ito, partner, love wins. Hindi napigilan ng habagat at bagyong Inday ang pag-iisang dibdib nang magkasintahan sa Baguio City. Itinuloy pa rin ang kasalan sa Our Lady of the Atonement Cathedral kahit bumuhos ang malakas na ulan. Bumaliktad pa ang payong ng groom habang pasakay ng bridal car ang kanyang bride, habang napatakbo naman ang kanilang photographer para sumilong dahil sa tindi ng hangin at ulan sa lugar.
5: Love wins! Sa labas ng bansa, 11 ang iniulat na namatay dahil sa wildfire sa Spain. Sinasabing karamihan sa mga biktima ay foreign national, kabilang ang 4 na Briton na natagpuan sa loob ng sasakyan. 19 na iba pa ang hinahanap. Nangyari ang wildfire sa kasagsagan ng heat waves sa Europa.
0: Sports Balita.
5: Sa sports, nagpasiklab agad si Terafima Jeep rookie Gio Chiu sa season opener ng PBA Governor's Cup. Naglista ng career high na 19 points at 23 rebounds si Chiu para maungusan ng Jeep ang Titan Ultra Giant Risers sa score na 113-100. Sa second game, tinambakan ng NLEX Road Warriors ang guest team na Macau Giant Pandas sa score na 114-75. Ito rin ang unang panalo ni dating NBA Player Development Coach at PBA MVP Jimmy Alapag na bagong head coach ng Road Warriors.

0: Magaganap po mamaya alas 6 ng gabi ang mini concert ng ilang cast ng inaabangang Someone Someday.
1: Uy.
0: Pangunahan ni James Reid ang Someone Someday Press Play Music Hangout kung saan live na aawitin ang mga kantang tampok sa serye. Sasamahan si James ni Maki, Angela Ken at iba pa sa music event na mapapanood sa iWant, ABS-CBN Entertainment YouTube channel at Dreamscape Entertainment Facebook page. Simula sa July 24, mapapanood na ang seryeng Someone Someday.
2: Excited ako dyan.
0: Ilang araw na lang. Samantala, binisita ng singer-actress Sasha Padilla ang puntod ng yumaong partner na si King of Philippine Comedy, Dolphy. Sa 14th na anibersaryo ng pagpanaw ng Comedy King, sinabi ni Sasha na hindi pa rin niya nakakalimutan ang mga alaala nito. Pumanaw sa edad na 83 ang Comedy King dahil sa chronic obstructive pulmonary disease noong 2012.
2: At yan po ang kabuang mga balitang itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7 weekend. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
3: Anong Ganap?
4: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng check-up at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM, Radyo Patrol sa Istreta.
2: Morning! Good morning!
0: Good morning!
2: Babalik po ang Anong Ganap? At good morning, partner, sa Maigil 30,000 nating viewers this Saturday morning. Kumusta po kayo? Ingat po para doon sa mga lugar na nakakaranas po ng epekto ng bagyong Inday at Habagat. At stay tuned lamang po dahil tuloy-tuloy po ang updates ng DZMM.
0: Opo, banggitin lang natin yung iba. Si Sarah C. na Los Angeles, si Julius Bangalando, Darwin Cabalian, at si Miss Elsie Balion Florentina, nandyan din po.
2: Si Jill Borjal, naman mukhang nag-party kagabi ha. May tinag sa aking bar ha.
0: At si Sir CEO na hindi natin na-meet. Sorry, Sir CEO.
2: Pero, have a safe flight.
0: Oo, have a safe flight sa inyong family. Thank you.
2: Next week, ano ka na ulit? CEO ng Toronto, Canada next week, ano?
0: At si Sir JV Valdez na bumabati rin po sa atin. At si Sir Zosimo Gasmin.
2: Yes, binabati rin natin, partner, si... may nag-message sa akin sa Instagram. Ibabalikan ko na lang mamaya. Yung mga taga-Lipa, Batanga, syempre sila Melissa Malabanon and family. Thank you so much. Maraming salamat sa pagtutok sa atin. At si Tandy Maano, good morning at ingat.
0: Good morning!
2: At syempre, bago natin na mabanggit, partner, bago natin makalimutan, happy 2 years na pala!
0: Yes!
2: Happy 2 years na pala sa tandem, sa Tuyo Tandem. 2 years na pala kami ni partner last July 6 ang aming tandem ni partner Victoria dito po sa Anong Ganap.
0: Happy and, anim!
2: More years to come, of course.
0: More eye bags to come.
2: Ang oras natin ay 7:35, yes. Partner. Huwag na tayong lumayo doon sa usapin ng impeachment na pinag-uusapan natin kanina.
0: Mm-hmm.
2: Dahil nakasama na po natin ang isa sa mga senator judge ng Vice President Sara Duterte impeachment trial at member din po ng Senate Majority Block. Nagbabalik po sa ating programa si Senator Panfilo Ping Lacson. Senator, good morning po sa inyo. Maraming salamat.
0: Good morning po, Sen. Thank you.
1: Good morning, Christian. Good morning, Victoria. At Anong Ganap? Maganda umaga rin.
2: Salamat po.
0: Thank you, Sen. So tayo po ay naka 1 week na sa ilang weeks na impeachment trial. Sir, ano po ang inyong assessment doon sa first 3 days po ng paglilitis?
1: Unang assessment, yung 3 days, parang naka 3 buwan na kami.
0: Ganon katagal, ganon
2: first kano. 3 days.
0: Bakit, sir? Bakit parang 3 buwan?
1: Nakakainip. Kasi alam mo, hindi naman tayo sanay sa kaganapan sa mga korte, di ba? Ako, may experience ako kasi nung nasa law enforcement ako, malimit ako na kung maharap. Ano?
0: So, mm-hmm.
1: Talagang iba yung nakababad ka doon, nakikinig, at nagbamasid. Kaya yun. Parang feeling ko, naka-isang buwan na kami talaga.
0: Tsaka sir, kasi may mga technical din kasing pinag-uusapan doon po sa mga nakaraang 3 araw. So, part ba yun, sir, nung parang feeling nyo ang tagal na nung inyong naging proceeding po?
1: Totoo yun. Parang napakarami na kasing nangyari. Kaya yun ang feeling na parang napakatagal na ng mga pagdinig na ginagawa.
0: Mm-mm. At isa po dun sa mga unang nangyari, sir, noong first day ng impeachment trial ay yung pag-elect kay Senator Cheese Escudero as the presiding judge. Kayo po ang nag-nominate kay Sen Cheese. Can you give us information lang, sir? Paano po ba ang naging usapan sa inyong senators? Kasi up to the last minute, nakausap po namin si SP Win nung flag-raising ceremony. Sinasabi pa rin niya na siya po ang uupong presiding. Although nangyari naman yon, siya naman talaga yung nag-start, pero eventually ay na-elect si Sen Cheese. So anong nangyari doon, Sen?
1: Totoo yan. Actually, original idea niya yun eh. Siya ay nag-float na mas mainam kung abogado, kung lawyer. Kaya initially, talagang pinag-iisipan namin sino sa kanilang dalawa ni Senator Kiko. Kasi dalawa lang naman silang lawyer sa majority block.
0: Opo.
1: So yun, hanggang napag-usapan na nga na ako yung maatasan para mag-nominate. So at inaasahan namin, magkakaroon talaga ng pagtutol na manggagaling sa minorya. Expected na namin na maraming mga i-motion o kaya isasuggest o kaya i-take up sa impeachment trial na tututulan ng minorya. In-anticipate na namin yun eh. So, ganun nga nangyari.
0: Mm-mm. Pero bakit po kailangan na si Senator Cheese? Hindi po ba kaya ni Sen. Win na siya yung maging presiding?
1: Well, kaya. Sa tingin namin kaya. Kaya lang, mas mainam talaga yung lawyer kasi rules of court yung i-apply mo. At nakita naman natin pagiging handa at pagiging competent ni Senator Cheese bilang presiding officer. At hindi lang naman ito ako yung nakaka-observe, kundi pati mga mamamayan na rin na nagmamasid, nanonood sa impeachment trial. Alam naman natin, wala naman siguro. Isa lang narinig kung para nag-criticize si Attorney Panelo. Expected din naman yon na hindi mo rin naman masasatisfy lahat. Pero by and large, generally, at saka overwhelmingly, sumasang-ayon sa ginagawa o sang-ayon sila sa ginagawa ni Senator Chis Escudero.
0: Opo. So ano ang reaksyon niyo, sir, doon sa ipinupunto nga po ng minorya na dapat si SP Win yung umupo dahil ayon daw sa Constitution, in all other cases aside from the kung presidente ang iyong lilitisin, dapat SP ang nakaupo. At meron pa nga pong nag-question si na Atty. Torion doon sa po Supreme sa Court. Supreme Court.
1: Isa lang pinggagalingan na nagko-question eh. Pag nakakarinig ako ng mga interviews ano, mga constitutionalists, yung mga legal experts, mga professors sa law professors sa UP, kung saan sa mga paaralan, ano eh, nagkakaisa naman sila na talagang hindi naman talaga kailangan Senate President ang maging presiding officer. So, wala sumasangayon sa kanila actually. Wala pa ako narinig na interview ng mga talagang may alam sa batas at saka sa konstitusyon na sumasangayon doon sa mga nag-object o kaya tumututol doon sa pagiging presiding officer o paghahalal namin ng presiding officer. Huwag na natin sabihin yung mga personalidad. Ano? Basta't yung mere idea ng paghahalal ng presiding officer na hindi Senate President, eh nagkakaisa naman yung mga maalam sa konstitusyon at saka maalam sa batas.
2: Sa tingin ninyo, Senator, merong bang mas malalim pang posibleng dahilan? Kaya ganoon na lang din po yung effort at yung pagkalampag sa pagtutol kay Senator Cheese as presiding officer at mas gustong si Senator Gatchayan ang umupong presiding officer?
1: Hindi ko alam, pero parang on cue yung pag-file ni Attorney Torreon eh.
2: Mm-mm.
1: After mag-object sa floor o doon sa trial mismo si Senator Alan, eh parang on cue, after a few days, eto na, nag-file na nga ng petition sa Korte Suprema. Pero pagpaubayan na sa Korte Suprema, sila naman yung may karapatan na mag-interpret ng konstitusyon pag may usaping ganyan.
2: Pero yung effort din po from your co-senator judges na may ganun din pong same stance na pag-question at pagharang or pagtutol po kay Senator Escudero as the presiding officer.
1: Actually, dalawa lang naman ang tumutol, yung magkapatid na Cayetano eh, hindi ba?
2: Mm-hmm.
1: Yung iba naman, wala naman na kami naririnig. Maski nung nag-caucus kami, kasi nag-all senators caucus kami 1 week before magsimula yung trial, eh dalawa yung nag-attend sa kanilang grupo, si Senator De Garda, Senator Robin Padilla. Hindi nga na-take up yan eh. Wala kami narinig na pagtutol man lang.
2: Mm-hmm.
1: Na of course, hindi pa naman namin na-take up o hindi pa na-elect si Senator Chis noon. Pero medyo alam na rin naman nila na hindi yung Senate President ang magpipreside eh.
2: Okay.
1: Pero hindi yan ang main issue eh.
2: Mm-hmm.
1: Actually, ang pinakiusap nila noon kasi pinadala nila kami noon ng parang letter, ano? Parang resolution, hindi naman resolution, pero parang sulat, draft na sulat papunta sa Sandigan Bayan at nakapirma dahil lahat doon yung miyembro ng minority. At pinapag-usapan kami ni na Senator Loren kung pwedeng magpirma kami. Ako nga yung unang-unang tumutol doon. Sabi ko, hindi maganda kung tayo bilang impeachment court o bilang Senado eh susulat sa Sandigan Bayan para payagan yung ating kasama. At that time, si Senator Estrada pa lamang yung nakakulong.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko parang hindi maganda pangitain na nangimasok tayo sa judicial process. So, yan din ngayon ang in-erase ni Senator Alan just nung nasa trial na kami.
0: Opo.
1: Nag-motion siya kung pwede kaming sumulat sa Sandigan Bayan. Pero yun nga, na-overtaken na rin ng development kasi nag-file din pala ng motion si Senator Estrada. Actually, yun ang idea namin noon eh. Sabi namin, ang maganda dyan, yung lawyer ni Senator Dinggoy, ang mag-file ng motion, hindi yung impeachment court. Kasi para tayong, nag-i-interfere doon sa Sandigan Bayan.
0: Mm-mm. Pero agree kayo, sir, na since ang threshold daw dapat, sabi po ni SP Cheese, ay 16, eh dapat mapagbigyan din si Senators Estrada at Marcoleta na makadalo sa trial para ma-observe nila talaga at mas magkaroon sila ng proper judgment tungkol po dito sa trial?
1: Yung pag-attend nila, hindi ako sang-ayon kasi ang jurisdiction nila nasa korte eh, wala na sa Senado eh.
2: Uh-oh.
1: Pero yung 16, sumasang-ayon ako doon. Ano naman yun eh, kinualify ko naman noong tumayo ako dahil hindi ko kino-question yung 16 na threshold. Ang tinatanong ko lang, kina-clarify ko, kasi nakapaloob doon sa opening statement ni Senator Cheese, yung sinabi niyang 16 yung dapat yung boto, yung two-thirds. Eh, dahil sa opening statement para paloob yun, hindi naman talaga, kaya hindi malinaw. Actually, marami din tumawag sa akin, ano ba yung statement ni presiding officer? Yung ba yung ruling na ng impeachment court o sarili niyong opinion? Ako rin, medyo confused ako doon, kaya kinlarify ko para na sa ganon. Kung sakaling merong gusto mag-question, eh, meron na silang karapatan na mag-question kasi may tinatawag na, may controversy na, may justiciable issue na dahil nga ruling na ng impeachment court yun. So sa ngayon, wala pa namang ginagawa yung prosecution o kaya maski sinong mga sa mga kababayan natin para questionin yung pahayag na yon o yung ruling. Hindi na pahayag yon, ruling na yon ng impeachment court. Pero dapat yung two-thirds, two-thirds ng 24. At ako, ganun din yung aking pananaw.
0: Opo.
1: Kasi hanggang ngayon, miyembro pa naman sila. Kasi pag sinabing all members of the Senate, that's 24. So, at binanggit pa nga ni Senator Escudero noon, I think inulit niya ito sa kanyang opening statement, na yung issue pa nung panahon ni naging Vice President Gloria Macapagal-Arroyo, dahil senador siya, umakyat siya bilang Vice President. Tabakanti yung isa, so 23 lang yung senador noon. At talagang hindi na member noon si Vice President o naging President Gloria Macapagal-Arroyo. Pero ang decision pa rin ng Korte Suprema, 24 pa rin yung base number. So, pero alam mo naman ang jurisprudence, di ba? Paminsan-minsan, pagka may mga bagong circumstances, nagbabago din. So, it's up to kung sino man yung interesado para linawin o questionin sa Korte Suprema yung threshold na bilang, karapatan nila yon at karapatan din naman ng Korte Suprema na interpret yung ating saligang batas.
2: Opo. Pero sa tingin po ninyo, Senator, yung issue or yung usapin dyan sa pagbobotohan, yung threshold ay dapat later on nang ma-discuss kasi maaga pa naman ngayon eh, nag-deliberate pa rin naman tayo ng mga articles of impeachment eh.
1: Ang concern namin noon, ako mismo ang concern ko na ni-raise to din noon nung nag-focus kami, kung halimbawang hindi yun settled, no? At kami bilang impeachment court, eh sa dulo na, nagkaroon na kami ng ruling, ng decision. Halimbawa, merong ang interpretation namin, eh hindi 24 yung base number, dahil nga, dahil kukunti na lang naiwan, hindi na sapat yung numero para magbigay ng boto, ano? At kung halimbawa sa ruling na nagkaroon ng controversy, eh maantala pa yung trial kung sakaling doon pa lang i-raise, hindi ba? Dahil nag-rule kami na okay, hindi naman tayo 24, 20 lang tayo at nanalo yung sabihin na ang nagsabi na hindi, i-base natin sa 20 lamang. Halimbawa yun ang nanalo sa aming koko, sa aming pagbubuhuan, ano, na hindi, 20 lang yung bilang. Isipin mong kahiyaan kasi unang-una, malinaw naman na yung decision ng impeachment court unappealable. Hindi pwedeng i-reverse ng Korte Suprema. Pero, maliwanag din naman doon sa Rule 65 na malawak yung poder ng Korte Suprema sa pag merong grave abuse of discretion. Hindi ba, Christian, Victoria, napaka-awkward, halimbawa ang sinabi namin, hindi. 12 lamang yung two-thirds, o kaya 13, o kaya 14. At pagkatapos eh mayroong magre-raise ng issue sa Korte Suprema at i-reverse, yun ang messy. Kasi nando tayo sa naipit tayo doon sa interpretation na hindi pwedeng i-appeal yung decision ng impeachment court, pero meron namang nangyaring grave abuse of discretion kaya na-reverse o hindi pinayagan ng Korte Suprema na yung number of votes to convict na two-thirds, eh hindi 16. Napaka-messy noon, baka magkaroon pa ng gulo. So, para sa akin, mas mainam ng maaga pa lamang, mag-settle na ito. Pero once and for all, bago kami mag-render ng aming decision, yung ruling, whether to convict or to acquit, eh maliwanag na sa amin yung two-thirds na, yung bilang ng two-thirds.
0: Oo, kaya better na na-address na rin, na-bring up na rin yung issue sa simula pa lang. Pero, Sen, paano yung argumento na nung iba na paano makakapag-render ng tamang boto yung mga wala sa Senado kung hindi naman nila makita for themselves in person yung witness, yung proseso na nangyari? Baka nga hindi po nila kahit mapanood sa TV kung yun ang maging ruling ng Sandigan Bayan. Paano, hindi ba unfair naman daw para sa public na hindi naman naging sapat yung basehan ng Senator Judge?
1: Yes, ang Victoria, ang abstention, ang bilang niya nakwital eh. Kasi sa Constitution, sinasabi naman, two-thirds vote para mag-convict. Hindi naman sinabing 9 votes to acquit, di ba?
0: Yes.
1: So kung halimbawang nag-abstain, hindi nakaboto, for some reason, nagkasakit sa araw ng botohan, o kaya nag-abstain, ang bilang noon doon sa bali acquittal, maski ang kanyang nasa loobin, mag-acquit, pero wala siya doon sa araw ng botohan, mabibilang siya doon sa bumoto ng acquittal. Yun ang magiging bilang noon.
0: So it doesn't matter pa rin kahit na, yun nga, nakakulong yung dalawa, hindi sila makaparticipate. Kung mag-acquit, kung mag, ano sila, abstention, ganun pa rin. Acquitted pa rin yung ano, yung kanilang boto.
1: Oo.
0: Okay.
1: Oo. Mabilang na sila. Halimbawa ngayon, tatlo yung pwedeng hindi makaboto.
0: Yes po.
1: Mm-mm. Senator Bato, Senator Magruleta, Senator Jinggoy, ano? Assumption lang ito, hindi ito statement pa kasi hindi naman natin alam kung ano magi-status nila pagdating ng botohan, no, after 92 trial days, ano. So assuming na 3, 4, 5 kaya nga sabi ko napaka-awkward ito yung scenario, hypothetically ang scenario na halimbawang siyam sa mga senador ang hindi maka-attend man lang ng trial at hindi makaboto.
0: Mm-mm.
1: So, automatic magta-trial pa ba kami kung 15 lamang kami doon sa members ng impeachment court? So, parang formally, acquitted na yung respondent.
0: Oo,
1: dahil 15 yung nando sa impeachment court. Dahil nga indisposed yung siyam. So, yun ang dapat talaga ma-resolve dahil although highly improbable yun, pero that's still in the realm of possibilities. Na po pwedeng merong siyam na hindi available sa araw ng botohan o even during the trial. So dapat talaga ma-resolve ba yung issue ng threshold, yung two-thirds vote, ng kung ano man yung threshold na number.
0: Mm-mm.
2: Very soon.
0: Mm-mm. Opo. At sir, ang Senator Judges, kayo ang laki ng responsibility niyo po para hindi magsalita on the merits of the case. Yeah. Si Senator Robin Hood Padilla po may pinost sa kanyang Facebook page, I think kahapon ba or nung Thursday, about doon sa video na ino-authenticate ni NBI Senior Agent Kalilong. May sinabi po si Senator Robin na dapat yung raw na recording ang maging basehan. So parang pinupo na siya ng iba na merits of the case na yung kanyang tinatalakay. Meron po ba kayong apela sa inyong fellow Senator Judges on this po, Sen?
1: Kami, we should be responsible enough, ano, na dapat conscious kami lagi na mga huwes kami. Hindi kami pwedeng magpahayag even sa mga interviews na tulad nito o maging doon sa mismong sa trial na magpo-project na kami panig sa prosecution o kaya panig sa depensa. At saka sa Rule 18, meron yung saklaw kami ng tinatawag na sub judice na hindi kami pwedeng magpahayag sa mga interviews bilang mga senator judges. Tungkol doon sa merito ng kaso na aming dinidinig. Pero ako, I think, alam mo, nung nabasa ko yung pahayag ng aming spokesperson, ano, I think he should have do that. Ano, with due respect to Attorney Tongol, ano, yung aming spokesperson. Kasi spokesperson na siya ng impeachment court. Spokesperson siya, nagsasalita siya on behalf of all the senators. So huwag niyang ibalik sa amin na parang kami yung kinokosyonan niya, ina-admonish niya, na huwag kami magsalita ng ganun. No, kung halimbawa merong sa aming nakapagsalita, ite-take up na lang namin dapat yon sa aming caucus, na huwag niya na ipahayag sa publiko, parang pinsasabihan niya yung senator judges. Eh siya, spokesperson siya ng mga senator judges eh. Kasi siya yung spokesperson ng, he should refrain, ano, at the very least, from commenting kung ano man yung naging behavior o naging pahayag ng isa o ilan sa mga senator judges. I think that's uncalled for.
2: Mm-mm.
1: Kasi hindi naman siya kritiko eh. spokesman siya, spokesperson siya. At spokesperson siya namin. He's speaking on behalf of the impeachment court and effectively, he's speaking on behalf of the senator judges.
2: Apo.
1: So
2: bago
1: sa akin, hindi maganda yung kanyang pinahayag na parang pinagsasabihan niya pa kami, nire-remind kami na mayroong Rule 18 sa Rules on Procedure on Impeachment Trials. Kasi responsibilidad dami yun. At kung merong gusto mag-call out sa amin, mag-usap-usap na lang kami during caucus ng mga senator judges.
2: Apo.
1: Pero hindi para sa, I think that's above his pay level. Ano? That's
2: Apo.
1: Beyond his paycheck.
2: Apo. So bago po mag-start ulit itong trial on Monday, Senator, magkakaroon po ba ulit ng caucus ang mga senator judges to take up or discuss yung mga ganong concerns, particularly na yung post ni Senator Padilla na parang naglalahad ng merits of the case?
1: Darating kami doon kasi unang-una may mga pending motions eh. Yung motion nga na ano, hindi nag-ruling si presiding officer eh. Yung motion ni Senator Cayetano na payagan, na sumulat kami sa San Digan Bayan para payagan. Hindi resolve yun, ano? Kasi sa akin, yung sinasabi kong parang effectively wala na. Parang na-spare na kami from that responsibility o yung task na sumulat pa San Digan Bayan. Kasi nga, may ruling na. Kasi naunahan na ng motion at dininay na yung motion. Pero that's only my opinion. So dapat itake pa rin namin sa caucus para pagbuhan pa rin namin, pag-desisyonan pa rin namin kung marapat ba na sumulat kami o hindi. Pangalawa, aabot kami doon sa pagsupina ng bank records, no? Pagbubukas noong, pagsupina uli noong ITR records at saka yung kung isusupina ba o hindi, although wala pa namang motion, mismong yung respondent. So ito yung mga usapin na hindi, sa tingin ko, hindi naman mag-rule ka agad tulad ng ginagawa ngayon dahil iyon mga minor issues yon na nare-raise sa floor, yung overruled, denied, or sustained, o kaya yung pagsasabi sa magkabilang panel, eh yun, tinapaubaya na sa presiding officer. Pero pagka mga major na issues, tulad ng halimbawa tulad ng tatlong nabanggit ko, eh palagay ko hindi gagawin ni presiding officer at si Escudero na mag-rule siya on the floor. Kasi ang pwede mangyari doon, merong mag-object, eh mauwi rin kami sa botohan. At again, pagka ganong mga malalaking issues, hindi namin dapat pagbotohan kagad sa floor, kundi i-defer yung aming decision kasi meron sa amin na gustong isulat na lang yung memorandum ng objection o kaya pagsang-ayon. So pagka ganon, ako I would like to think na i-defer na muna yung ruling at pagsasubmit lang namin ng mga memoranda, yung magkabilang panel, sa kanilang mga positions at kami mismo itetake up namin sa focus. Ganyan ang ginawa namin noong panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona. Nagko-focus kami kay Senate President Enrile noon kapag ang usapin o yung issue medyo mabigat at hindi agad madesisyonan oro mismo do sa mismo sa court.
0: Opo. Send, kunin ko lang din po yung reaction niyo po. Nandun po si VP Sara mismo sa Senate noong Tuesday. Pero nakipag-meeting lang po sa kanyang mga abogado. Hindi po dumalo sa impeachment trial mismo. What do you think of that, sir?
1: Ayoko na mag-comment doon. Kasi baka mag-border tayo sa merito ng kaso.
0: Mm-mm.
1: So mas mainam na yung tahimik kami sa mga usaping ganyan.
0: Alright. At nitong last week, sir, ayun
1: parang
0: na...
1: Parang disappointed, Victoria.
0: Hindi, sir.
2: Hindi, diba, nag-motion din si Attorney Kapunan, diba? Na dahil nga nandun naman si VP Sara. It would be best sana kung maimbitahan na siya as hostile witness.
0: Nasabi naman niya gagawin daw nila eventually.
2: Eventually. Uh-oh. Sabi naman ni Senator Cheese.
0: Panguli na lang sa akin, sir. Ito, baka masagot niyo. Kasi nga po, sumurrender. Sumuko po si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan noong Monday bago mag-trial because of plunder. Ano lang po ang inyong masasabi as his colleague in the Senate?
1: Alam mo, yung nag-tweet ako dyan, ano, meron akong post sa
0: X.
1: Pero yon, alam mo, since time immemorial, ganyan lagi nangyayari. Pag may kaming kinokontempt kami sa Senado, ang bagsak lagi sa ospital. Kapag merong na-aresto, ang bagsak sa ospital. Naglalabas yung sakit once na lumalabas yung warrant. Si Secretary Buruan, nung na-aresto, diretso sa ospital. Yung mga nakaraan din mga pangyayari, nakakakita tayo na kapag yung tao hindi pangkaraniwan, sa halip na sa pangkaraniwang kulungan, napipiit, ang takbo sa ospital. So parang nasabi ko lang na parang nagiging pattern, ano? Hindi ito yung, well, ang interpretation ng iba, may mga nagbabas pa nga, na pinapatungkulan ko si Senator Marcoleta, ano? Posibleng gano'n, pero ang aking pinatutungkulan talaga, yung kaganapan lagi, na pagka merong napokontempt at matukulong, eh, bigla nagkakasakit. At pagka nagkakawaran at medyo mataas yung antas sa lipunan ng tao, bigla nagkakasakit, naglalabasan yung sakit. Merong pulmonya, merong mataas ang blood pressure, ang cholesterol, kung ano-ano masakit. Nagkakaroon ng brace sa leeg, tapos masakit yung likod. Lahat ng sakit naglalabasan, parang kasabay ng paglabas ng warado pares, lumalabas yung sakit.
0: Mm-hmm. So ano dapat, sir, ang gawin? Kasi di ba PNP yung nag-accommodate ng ganyan eh?
1: Well, unang-una, ang isang issue dyan, ano, ang PNP dyan ng hospital, may sariling pondo, yung public funds yan eh. Ang pwedeng, ang authorized lang dyan na ma-confine, ang pag-aalam ko ha, kasi dating si PNP ako, yung mismo member ng PNP o kaya dependent, no, o kaya for some reason, pero sino ngayon na mag-shoulder ng mga gamot? Sino mag-shoulder nung ward o nung kwarto? Hindi naman, ang pag-aalam ko, hindi naman dependent si Secretary Bonoan, hindi naman dependent ng PNP si Senator Marcoleta. No, anong araw hindi rin man dependent si Senator Juan Ponce Enrile nung na-confine sa hospital. No, meron siyang kaso doon sa Napoles case. Pero at least si Secretary Senator Enrile, naging Secretary of National Defense eh. At yung PNP dati naman PC na dating branch ng Armed Forces.